0: at wala kang pambayad ng kuryente, the government will pay for your electricity. Mm. Hindi namin na pag-uusapan yan. Okay. We wasted our time trying to protect Bato de la Rosa, trying to talk about we attack, na-attack ba tayo?
1: Stop that yan, katropag-rap-rap.
0: Wala nang umusta sa amin.
1: Giisik ka daw kuno nila panahon na igala pagproteher ni Bato de la Rosa. Unsa po gani siya na o mo na po ni malutsan o warrant of arrest.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba po gani mo angaling demonyo, ha?
2: Bullseye!
1: Ako na nagibalik ng terminong demonyo, ha? Kaya kuyog naman siya sa mga demonyo, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kuyog naman sila ni Risa Hontiveros, ni Trillanes, mga kaigsunan. Ngayon gitawag o mga demonyo o otok ipis. Kaya kuyog naman sila, mga katropa. Di pareha na sila.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? So, wa ko nun na imo na indis na wa'y balaod doon na palabang mga igala gubikan kagi imo sinado pagpanalipo lang Bato de la Rosa kay inyo ihaw ni tao ilaw din yung dito stiring
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? Kay inyong ilaw dito stirong? Oh. Paglalis daw ko nun mga igala sinado is under attack or dili ba under attack? Kay gano man? Kay dili yun di ay? No? Inyuhan ang institusyon kamo mismo diha aw hinoon di yun ta kapaabot pod nga kini sila mga igala mo reklamo maitugod sa pag-atake mga igala sinado kana gumikan kay sila may nagpasiugdas atake.
2: Bullseye!
1: Sila may nagtugot, si Tito Soto may nagtugot gamuad to mga igalang NBI aron dakupon si Bato aron di makabutar, aron dili siya ma-dethrone mga kaigsunan, dili siya makuha ang lingkuranan pagka-presidente Senado.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ano na di niya napabutar, os Bato? O niya mga igala, kabisag na kung lawas to Senador Bato de la Rosa, kusog-kusog bang mudagan kaysa mga sagom sa NBI, di na kabutar. Pag-isas ka mo ti Bato, kisa yung butaran, nagdugo pagunin taon mga kaigsunan.
2: Bullseye!
1: Kanya mo ingon ba niya way na himo? Kaya ni kuupurar pa mo, nakadawat pa mo sa iyong kapildihan, naka-move on pa mo, daga na unta kamo og na himo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya wa man, kay ilang gusto mga katropa, bendalo man.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Amo na mga higala. No? O niya, basulon pa mga kaigsunan ang majority. Ngaway na himo mga kaigsunan. Kay muna ituyo ninyo, ngaway mahimo. Aron sa ingon, madaot ang lideratong Alan Peter Cayetano, isip Presidente Senado.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ay naku, Mr. Bindalo, Erwin Tulfo. Ilarang lulo ni mong upaw.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Quatro minutos mga katropa nakalabay sa las 8. Matitagduga balita katropa grap-rap. Kay lesbian mga kaigsunan. Inakop gumikan sa kasong pagpangawat. Ni Romay Gala, lesbian na, kawatan pa. Pero doon na siya ay presumption of innocence, mga igala. Yung ni pagpasabot, mga igala, ginakob, gumikas kasong pagpangawat, kawatan na yun siya. Iprisong pa man ito, katrupag rap-rap, nga inusinti ning nangawat. At pagklaro kayo mga katropa, nagbit-bit na siyang kinawat, inusinti gapo na siya. Sa kalisbyan mga kaigsunan, gidakop ni. Kung sa kasong pagpangawat ito sa lungsod sa Minglanilla mga katropa. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropa June 14.
3: Live report.
1: Yes, John?
4: Yes, Day Osikal, kinon ang

0: Sikot ni sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga, gubikin kayo doon na ni Matudpa kasug kawat no, na dakpa ni alas 2:35 ni sa hapon na dito ni sa Puro Katambis, Barangay Ginaruhan, na lungsod sa Mingda Nilia, agin ni nadakpan, gilang si Elizabeth Mabini Rama, 25 anyos sa Nika Lisbian, na wali trabaho, residente ni sa Puro Talong, Barangay South Poblasyon Naga. Matudpa sa kapulisan, ginakop kini siya sa gibasyo sa Sabsawaran Tavares na gisyo ni Atog Mayo 14/2026 ni Judge Fritz Navarro Avila alang sa kasong theft o pagpagawat obo sa Article 308 sa revised sa Penal Code nga doon na inalpiansa nga 10,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan sa investigasyon sa kapulisan giingong niya itong buwan sa Pebrero 2026 matunipag ikawat sa suspect kining kuwarta nga gipanag-iyan ining o sa kakomplenant dito sa Barangay Langtad Naga kuman makahibaw nga doon yung kasong kriminal bato kaniya nagtago-tago kini sa Ming Nalilya aron matod ba malikayan kini pagdakop sa mga awtoridad. Magkakaroon na naanas kustudiya sa City of Naga Police Station kini dinakpan o kuhat na lang kini ang pag-turn over ni ngadto sa korte. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog Santon Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report. Bullseye.
2: Salamat katropa, June 14, Moga Report. Nagatod sa itong tag na 27 minutos na kalamay sa las 8. Balik ta mga igala, karong taon, alang sa dugang pa na itong mga isgutanan. Of course, sa dugang pa mga balita, gikan sa itong mga kaubanan. Tumala ni pipila ka importante ng mga mensahe. Stand by!
1: XFM.
3: Kausidon sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix. Murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa o ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud ko.

0: times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong hulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Nahumanig kita si Katulog karahondan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap na nagawa?
3: Malawagi kami ngawan pa.
2: Ang sumay mga kami ngawan nga. Kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tataod. Nagturbo kita ko.
3: Giminaw yung ko eh.
2: Ang sumay mga kami ngawan mo. Nga sikim ka hikap na nagawa.
3: Naaman ko kung ano sa una. Ayaw!
4: Exciting!
5: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamna this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: Ay, happy kaayo mi. O gibalik ang among regular na labi-labi. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan is galona. Senyor Cedese. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I have feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin ang Baby Co.

0: XFM.
1: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, kari sa kong atlibo. Marino ko na sa kit, dayong muto ni ilang poog Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangingi. Pili na masakit akong poog. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
3: Nabili-bili yung herba. So masakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
4: XFM.
5: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8.35 na. At ang oras, mga katropa, hatun ka rin nyo sa Santhon Vitamin C. Santhon Vitamin C, vitamin C, mga kaisunan, nga non-acidic o alkaline base sa vitamin C kini mga kaigsunan, no? Magbitamina na walang ganita arita sa Santhon Vitamin C mga katrupa. Kay pwede ni mong imnon bisag wa kay kaon kay dili man siya acidic. Dili pareha sa uban nga vitamin C mga katrupa nga dili pwedeng imnon nimo kung wa kay kaon kay acidic, maghapdos ang imong tiyan, no? Nya kini nga tong lawas kinahanglan gyud kanunay kada adlaw mga katropa mag-replenish gyud tag vitamin C kay i-consume pod sa tong lawas ang vitamin C, no? Muna nga kada adlaw mag-vitamin C gyud ta para paligon pod sa tong immune system mga kaigsoon. Okay? So mag-vitamin C ta, Santhon Vitamin C imna katropa.
6: Katropang Jerry Auxilio.
7: Bullseye!
5: Padayon ta mga kaigsunan, arita sa lain atong hisgutanan mga katropa. Okay? Kining padayon mga kaigsunan nga kagulian da sa Senado, kining pagkuha mga kaigsunan o kontrol sa Senado mga katropa, kay kaibaw na tag unsay hinungdan nganong kontrolahon sa Malacañang ang Senado mga higala kuhaon niini ang iyahang pagka-independente pagbalik or iyang kuhaon ang control pagbalik na Senado kay wa may problema ni Presidente Bongbong Marcos sa Senado sa dihang ang nagdumala mga kaigsunan si Tuta Suto.
7: Bullseye!
5: Kay iya man nakuptan ang liog mga kaigsunan kay Tuta Agoy.
7: Bullseye!
5: Senador, Senate President Tito Suto kaniadto. Nga gituyog yun pagbutang Presidente Bongbong Marcos mga katropa aron mapulihan si Chief Escudero mga higala nga nagsugod na sa investigasyon sa flood control.
7: Bullseye!
5: Kainumdo mo? Sada nagsugod mga kaigsunan, ubos pa sa liderato ni Senate President Chief Escudero ang flood control investigation nga gihimo sa Blue Ribbon Committee mga kaigsunan nga ubos sa pagdumala ni Senador Rodanti Marcolita o sa gihimong Presidente Bongbong Marcos gipakudita mga katropa ang Senado gibutang anyang tuta nga si Tito Suto.
7: Bullseye!
5: Dili ako nag-ingon na si Tito mismo.
7: Bullseye!
5: Inomdo mo mga igala pagkahuman sa kwan? Human gikudita maigalas Chief Escudero Tito Suto o sa isulti niya. Aw, kini palang adlawa, pila palang adlawa pa magsugod ang investigasyon. Ipakuha na ni Mr. President Dawagan kung sa Bongbong Marcos maigalas kuhao na sinayon.

0: ay.
1: Yan ang mismo. Mismo, nigawas nas baba ni Senador Tito Soto mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sugi ko dita si Chis Escudero. O say nahitabo mga kaigsunan sa dihang ang tutas Malacanang mo'y mihandol mo'y nidala sa Senado mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: O say nahitabos investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee may igala na himong puti.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na himong whitewash committee.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At nag-aalata may igala ang partial report. Nga sa ato nagikaingon, para nagkapariha may katropag rap-rap unahuna Senate President Alan Peter Cayetano. Siguro kay pariha ramig ida.
0: Bullseye!
1: Ang ikinahanglan nato na Senado mga kaigsunan, impartial report, dili partial. Kaya tagalat ang lakso may galang partial report. Partial si mukha garang.
0: Bullseye!
1: Hanay nahita mo, mga kaigsunan. Karon mga igala, nakuha ni Senador Alan Peter Cayetano ang liderato na Senado. Siya na inidumala mga kaigsunan o tungod niya na mga katropa usa ka adlaw Mayo 11 pagkapit sa 12 mga katropa kuhaon pagbalik sa grupong Tito Soto ang liderato Senado.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ay, nakulbaan na sila.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero wa makuha mga kaigsunan. Unsay haylo? Jinggo Estrada, ug mubalik ka na mo, mubalik ka diri na mo, wa kay kaso. Joel Villanueva, mutapon ka na mo, balik, wa kay kaso. Gihimong bargain sale mga kaigsunan, gibargain ang institusyon. Pwede na na mga igala, takupan, tabunan, nimong kamatuoran, way kasong ipasaka, basta magkuyog lang mo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Panay nahitaboron mga igala, Senador Erwin Tolfo. Bendalo. Para lang kuno aron malipay mga tao, we have to bend the law.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ato sa ombudsman mo yung rimulya, gayangu-yangu pa, yes sir, yes sir.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kunya karon ad hominem. Pero sa igingo, may gala ad hominem. Ingos Erwin Tolfo, mga katropa, ad hominem daw kuno sa damingos Rodante Marcolita, Senador. Nga itong Risa Honteveros po mga katropang senador, nga muna'y problema na ito, watay backgrounds balaon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ad hominem daw kuno ingon maigala Senador Erwin Tolfo. Kinsa kaniadto, mga katropa, si Senador Risa Honteveros mga igala, si Senador Antonio Trillanes, iagingan lang mga demonyo.
0: Bullseye!
1: Ang utok daw kuno mga igala murag utok ok-ok.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? Giganla niya mga kaigsunan. Ni Erwin Tolfo, ugway utok, may utok ma'am, murag ok-ok. Utok ok-ok mga katropa o mga demonyo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero karon mga kaigsunan, Senador Erwin Tolfo, nagkuyog nas mga demonyo.
0: Bullseye!
1: Sayang giingon mga demonyo mga kaigsunan. Ang sa ato nagikaingon, birds of the same feather flock together.
0: Bullseye!
1: Nakikuyog na ni siya kung demonyo mamayigala Risa Honteveros, demonyo mamayigala sa Antonio Trillanes, kaya nakikuyog na ni siya, nila ni mga demonyo mamayigala unsa man na siya.
0: Bullseye!
1: Si Erwin Tolfo, anghel mga katropa!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Anghel ni siya nga nakikuyog atos mga demonyo!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ganong kuwaon mga kaigsunan, dapat i-impeach si Sara Duterte. Ganong i-impeach man Sara Duterte, mahigala, gumikan daw kuno kay accountable kini. Kinsa may dili accountable nato mga kaigsunan. Nini nilang tanan mga katropa, hilas kayo silang pamation. Mudiman silang accountability ngadto lamang Vice Presidente Sara Duterte. Pero ngantos dagkog na paldo, wag yun sila magsaba-saba. Bisan ganing atong simbahan mga kaigsunan, tak-o maganing ba-bay.
0: Bullseye!
1: Mabay nagreklamo mga katropa? Nabay simbahan na turon ang CBCP mga kaigsunan. Nagsaba-saba ba mga igala mahitungod sa flood control? Ang ilarag yung tawag isaba-saba? Ang confidential fund o intelligence fund ni Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsunan. Bakit kaya?
0: Bullseye!
1: Iba ka naman nakatanggap ng malitang si BCP mga katropa.
0: Bullseye!
1: Sige silang panaway, demand accountabilities Vice Presidente. Wa mag-demand mga igalang accountability ng atos Presidente.
0: Bullseye!
1: Ay gano ba sa ikuan man? Gano ba sa impeachments Vice Presidente Sara Duterte mga igala? Nganong wag tangon o kuhaon ang kontrol na Senado mga kaigsunan? Una, mangutan na ta. Nakainom-dom pa mo? Mga katropa, nag-isgot naman ta 500 billion nga flood control mga katropa. Nga ina kay i-control unta ang flood mga igala. Kita magi-control sa flood. Gumikas mga kawatang dagko das gobyerno mga kaigsunan kag tungkaos Malacañang ug Kongreso.
0: Bullseye!
1: 500 billion. Hisgot na tanina. O niya, gusto nila ning tabunan mo ng kontrolo nila mga katropa ang Senado. Mangutan na ta, ikaw katropang rap-rap, kahinom-dum pa ka sa 250 billion nga Maharlika fund. Ha? Kainom-dum pa mo? Bikin sa may nagkainom-dum ninyo, eh. Sa 250 billion pesos maigala nga pundo, mga katropa, gi-invest nga tos Maharlika funds. Ha? May accounting sila ni ini nato.
0: Bullseye!
1: Giuli na ba mga kaigsunan ang 89 bilyones ka pisos nga PhilHealth Fund?
0: Bullseye!
1: Ang 60 bilyones na ni maigala na transfer na dito mga igalas National Treasury kay gamiton sa program project sa gobyerno, mga katropa gideklarar Korte Supremang illegal ug unconstitutional.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sayunan kang pundo para unta nato ug masakita mga kaigsunan ilang ikuha para sa program para sa infrastructure flood control kuno mga igsuon.
0: Bullseye!
1: Kini mga farm to market roads ug mga dalan kay matud pag attorney Claire Castro da kahinumdum pa mo ang PhilHealth funds daw kuno mga igala padulong ra sa Japan makabenepisyo gatos mga tao kay wa man kunoy maayong dalan paingos tambalanan sumona siyang ayuhon ang dalan maghimog dalan para sa tambalanan paingos tambalanan adi nagamit ra gyapon PhilHealth funds mga igala para sa panglaway.
0: Bullseye!
1: Sayunan mo niya na. Oh, kamo mga sakop sa GSIS, mga government workers, doon na mo'y GSIS funds. Doon ay 62 bilyones kapisos. Excuse me po. Doon na mo'y 62 billion pesos GSIS funds. Hain man ni Ron paingon. Gipangita ni dunay kwintada nini mga kadrupang malaganya.
0: Bullseye! Bullseye.
1: 62 billion mga higala nga pundo sa land bank. 62 billion nga pundos la kininiang Development Bank of the Philippines mga kaigsunan. Unya, wapa ni labot mga katropa sa akong lista dire mga igala nga kininiag 129 bilyones nga gold reserve. Ha? Nga gibaligya mga igala sa yunan mo sa tibuok Asya. Kita mo'y number one man siguro ito, ikaduhas na maligyag bulawan mga kaigsunan.
0: Bullseye!
1: Ay maneron, paingon. Oh. Kinay mga punduha wa ma-account mga kaigsunan sa Malacanang. Budimantag accountability na ni. Budimantag kwintada po diini mga katropa. Di kay magsigil at ang pangita, kwintada mga igalas kwartang sara.
0: What? Bullseye!
1: Bullseye! Ano mga rason kontrolon ang Senado dili las impeachment kundili apil na mga igala gawas mga katropas flood control nga mo gikahadlukan mga kaigsunas balakan niya kung magsugod ang Blue Ribbon Committee ilang hearing or investigasyon karong Huwebes.
0: Bullseye! Bullseye! Yan
1: pala yung pangitaonon kini mga pundong akong giingon mga igsoon. Hay na mentron. Asa namang halin sa tong bulawan mga katropa gagibaligyas administrasyon ni Bongbong Marcos. Bayin ta gibahinan ta. Sila ra.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Asa man ni mga punduha? Ang pundo to spill hit o pagiuli mga igala. Ano ni mga igala ang rason? Ngano nga kontrolon? Jud ang Senado aron sa ingon, wa na'y mangita ni nimumang pundo o ang atong pagbugtaw o pagkabot o justisya sa gihimo nilas kwartas gobyerno mawagtang mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: 52 minutos na kalabay sa alas 8. Ato sa naginutod katropang rap-rap. Ubo lang siguro, report mga kaigsunan. Ay 20 anyos nga nangawat og laptop. Paslak rihas mga katropa. Yung laptop to adito, yung gigamit sa rihas. Italia sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni katropang Eric Manono Tamaro.
2: Live report. Live report.
3: Katropagyan, Jerry, mga kahigalaan na tanggong na karon, no, sa Selda sa Parang Police Station, Station 1 sa Cebu City Police Office, kini ko sa ka-27 anyos nga hinganlanig si Philip Rojas, no, taga Happy Valley, Barangay Calamba, Cebu City, naman gidakop din siya sa kini pong complainantaristic officer nga si Roberto Pelmo, 33 anyos, taga Sikatuna, Rosa, Barangay Espatera, Sudan, Cebu, alauna, imidya ang takna sa Kadlaw, na dili na usab sa maunga dapit human matod bakit ning suspitsado ni kawat so sa ka Lenovo laptop worth 70,000 pesos unya ra pagi dai nakuha nga usa ka unit of cellphone worth 15,000 dependsery mga kahigalaan pod ha kay aga suspect matod pa ka kinipong ni suit sa kinipong ka pani mali suspect apan wa swerte kay nakamataman ang kinipong ka biktima o gadito na dakpan kining suspitsado adto sa pagilami sa mga tigbalita nga ito suspitsado ko tupanjari supay po sa pinini kini lang yung ka kining kinintang kuhan po da kanabang tulogis kalisod katupan seri sa kinipong panginabuian wam ganit trabaho katupan seri sumunto iyang diskarte mangawat na lang kasong tep o pagpangawat ang gikatak na ipasaka Domingo mo na posibli ugma adlong lunes katupan seri ipasaka patok sa maong dinakpan so bago sa mga Jerry mga kailangan mo itong dungang kasika sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa DI Cafe ha nga ito kumendor sa inyo mga kailangan kay the best ning cafe ha humot lami sustansya doon may pang itaon pa mga kailan Santo Plus Coffee Mix. Alang sa Dikos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Erika Marong XFM News.
2: XFM Report.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa Salamat ka rupa, Gerig Perunot, sa Maro Cebu Report. Good Sunday, katropag Jerry, unsa. Sa una, gibirahan niya Srisa, Kiko, ug Trillianis. Karun, kampi na siya. Amawa dyan yung Irwin Tunto, Irwin Tulpo di. Ikaw, padok, Edward Ibarula. Tapos na ta mga kaiksunan. Kauban ako diri sa Master Control, si katropag Rafael Raprap Baring. Kauban sa nato ni Gabuntaga, sila si Katropag Eric Panono Tamaro, Katropag Crystal Joy Filerca, Katropag Benji Talisik, o si Katropag June Cato. News Director, Katropag Philip Sirujano, at Station Manager, si Katropag John Limin Chavez Baini. Alang sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong Katropag mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr., manamilin sa Mayingon. Balik kong mapuhon, alas 4:30 gato sa lasay sa buntag sa exciting Pilipinas. Balik ko ninyo, alas 4:30, ha? Sa'yo mong mati. Wow! Gato sa lasay sa buntag o mga adlaw exciting Pilipinas. Mayong buntag ka ninyong tanan, katropa mo, exciting!

0: Kung gusto ta nga dili magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ko the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang nai hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugnan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni. Ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinud nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinud nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natabangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, nung tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Uy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
9: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
10: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba.
6: Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
10: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
11: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
12: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
11: Ngano man?
12: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
11: Mali na nga kape ang imong giinom.
12: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6-pack.

0: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, ilang na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at daw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukan na ang akong asil, og gasukasukan ako, og kapalpitiit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune

0: maglabad kanun ay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako magliban ako ng padung. Mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko. Mga babaeng bayaran.
3: Hi, sir. Mga abang ka?
4: Yaks! Kaluod!
3: Manong luod man, sir?
4: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa?
3: Ayaw!
5: Exciting!
1: Balanced diet?
6: Check.
1: Regular exercise?
6: Check.
1: Vision X Plus?
6: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: Mga katrupa, exciting!

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Uchiya, nasiyok akong bumiyong piging nasiyok. Nang wakog mabimog, binom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero bastog pa. Okay, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha kadlaw, tulog kadlaw, mura mag ni bastog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, din akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay na gagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kani kaya nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
7: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
6: Mo ba? Parlor din eh? Kanasa mo ka magsiyokon?
7: Ayaw!
8: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: System pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na!
17: Abli na!
15: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
18: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor.
19: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
20: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
21: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Zapatera Bili.
22: Gilid sa Barangay Hall.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
24: XFM.
25: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyun ang yun na ko. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali upon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako pa siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga apply to trabaho, sir.
3: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Ano, sir? Dili na mo ko kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ideay posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagon nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ay,
4: Exciting!
5: Magklaruhay daw ta ninyo. Dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto. Ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium T3. Ang bago.
7: Di ay si Alvin. Biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist. Primigid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipun o ginasubawan.
6: Premium T3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kahapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: XFM.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig kung makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na gudbo. Kanya ito, dili man. Masama, ilang ko yung Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3.

0: kadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang imo?
3: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayra na matika.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay,
5: exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
11: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na!
12: Abli na!
13: Abli na!
12: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
16: Mga katupa, excited!

0: XFM. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

Isang mapagpala at malusog na araw sa ating pulahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang po rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at nasa likod ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto pong ito. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan, mga kababayan. Welcome po sa ating programa, mga kaibigan. Samahan po niyo likod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner na kasama ng live dito sa ating pong programa. Sa ngalan po ni Dr. Remilito Uy, ating pong CEO. Magkasama-sama po muli tayo sa loob ng isang oras ng pagbabahagi natin ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto, ha? Kung paano po natin lulutasin ang samot-saring karamdaman, mga problema sa atin pong pangangatawan gamit ang mga natural at mga herbal. Pwede natin makuha dyan sa atin pong paligid, pwede natin makuha dyan sa atin pong kusina. Ayan. Kinakailangan lamang ay sapat po na kaalaman kung paano yung mga hakbang na gagawin po natin. Kasi hindi naman porke herbal, hindi naman porke gulay purtas lang yan eh. Kung basta-basta lang natin sila gagamitin. Meron mga proper procedures at meron mga pamamaraan, ano, tamang paraan kung paano po sila gagamitin na magiging mas effective, ha? Na pangunang lunas sa atin pong mga karamdaman, ha? Kaya dito sa programa po natin ay atin pong ibinabahagi ang mga kaalaman po na yan para sa dagdag na impormasyon sa atin pong mga kaubayan, ha? Pwede kayo makahilubilo dito sa atin pong talakayan, mga katropa, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.

0: 0968-8536-607-4545. Hindi po kayong kamasayalan ng inyong po mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin, ha? Kung saan man kayo naroroon at kung hanggang saan nakakabot, ito ang atin pong mga programa. Ayan. Pakalimutan, i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yastro Health Inc., Yastro Health Clinic, and Yastro Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po yan dyan sa atin pong FB page, mga katropa, mga kaibigan, ha? At kung meron kayong mga katanungan din patungkol sa atin pong mga produkto o patungkol sa mga branches ng atin pong mga wellness centers, ay pwede nyong i-ask po dyan, mga kaibigan, ha? Na meron namang sasagot sa inyo dyan ng mga admins po natin. Kung meron din kayong mga experiences or mga karanasan patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto, ay pwede nyo rin pong i-post dyan, mga kababayan, ha? O sa mga nakasubok na ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? Ating mga powerful supplements, ang atin pong mga healthy and delectable coffees, ayan, ha? O yung mga talagang hindi natin sabihin na adik, ayan. O nasasarapan, ayan, sa atin pong kape, especially yung Santon Gold Coffee Mix natin, actually. Eh, napakarami ng mga kababayan natin ang sumubok ng atin pong Santon Gold Coffee Mix. Parang they have one thing in common sa naririnig ko ng mga feedback nila, ano? Eh, masarap daw at swak na swak yung lasa ng Santon Gold Coffee Mix natin. Isa pa na naririnig ko palagi ay hindi daw nagre-reklamo yung kanilang tiyan. Kasi yung mga yung mga coffee lover ng mga kababayan natin dyan, ano? Kumbaga, sabihin natin yung mga 30% ng dugo daw nila o 40% ay kape na ang laman, ano? Dahil sa sobrang dalas ng pagkakape, ayan. Eh, naiiba talaga yung Santon Gold Coffee Mix natin, ano? Kasi bukod sa ito ay mild sa atin pong tiyan, hindi ka makakaranas ng any discomfort sa stomach area po ninyo, eh, biruin nyo, meron pa yan siyang mga powerful herbs. Kung ano yung makukuha natin dun sa ating capsule, Santon Gold Herbal Capsule, ay siya rin namang nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Kagandahan lang yun dyan, sa coffee natin, meron po yan siyang dagdag na glutathione and collagen, ha? Kaya sa mga gustong magdagdag ng collagen, actually yung collagen, napakaraming pinagagamitan sa loob ng katawan po natin, ano? Sa atin po mga tendons, mga ligaments natin, even sa skin, kung paano po ginagamit to ng vitamin C as antioxidant sa ating pangangatawan, pagpapatibay ng atin pong mga buto. Yan, lahat yan ay meron pong ginagampanan na tungkulin ang collagen dyan, mga kaibigan, ha? Plus yung glutathione, isa rin po yan tinatawag na master antioxidant sa atin pong pangangatawan. Hindi lamang yan pampaputi, hindi lang para sa ating balat. Actually, ang glutathione ay nakakatulong ng malaki sa atin pong liver area. Detoxifier yan, ha? Malakas na detoxifier ng atin pong liver area. At the same time, para sa heart health natin. Alam mo ba ang glutathione ay tumutulong ng malaki na katuwang yung mga ibang enzyme like CoQ10 or coenzyme Q10, potassium, vitamin C also. Nagtutulong-tulong po yan sila para mapanatiling healthy and functioning ang atin pong heart muscles, yung pagtibok ng atin pong puso, mga katropa, ano? Eh, kinakailangan itong mga nutrition po na ito, mga kababayan, ha? Kaya yung glutathione yun na yan, napakalaki ang role na ginagampanan yan sa atin pong cardiovascular health. At the same time, sa atin pong immune system, it plays a big role also, ano? Yung glutathione. Kaya pag uminom ka ng Santon Gold Coffee Mix natin, hindi ka lang basta-basta nagkakape. Ayan. Kung hindi nagpapalakas ka pa ng inyo pong pangangatawan. And na susolusyonan pa yung ibang mga problema sa atin pong pangatawan eventually, ha? Okay, sa mga gusto makasubok, gustong makatikim at hindi pa nakasubok ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, Santon Gold Coffee Mix, Tatak Yes to Health. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produktong inyong iinumin, inyo pong gagamitin para po makasigurado ng inyo pong i-intake. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga counterfeit. Ayan, kasi marami na ngayon nagsilabasan, ha. Ano, mga counterfeit. Kumbaga, parang sumasabay sa trend, ano. So, ingat po tayo mga kaibigan. Kasi mahirap na ma-compromise ang atin pong kalusugan doon sa mga ganun pong produkto. Especially kung hindi yun sila FDA-approved na mga produkto. Take note, lahat ng produkto ng Yes to Health, FDA-approved po yan and halal-certified, mga kababayan. Ha? At yan po ay pwede mabili sa mga authorized dealers nationwide. Ganun rin sa atin pong online platform sa Shopee. Pwede kayo maka-order niyan. Search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya, isumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. O isabay nyo na rin ang pagpapakonsulta sa mga kababayan natin na gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness clinic. Eh, meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan. Pwede nyo pong mapuntahan, mga kaibigan. Ha? Mahalaga na nakakapag-consult dahil namamonitor natin yung atin pong health. Meron mga problema sa katawan natin, ha, na hindi basta-basta nagpaparamdam ng mga simptomas. Kasi yung iba na mga kababayan natin, hinihintay full, kumbaga, full extent ng symptoms bago umaksyon, ano? Hindi kasi tayo sanay dun sa tinatawag na health system, ano? Nasanay tayo dun sa sick system. Ano ba yung sick system na yan? Ayun yung ano, at saka lang po tayo kikilos, saka lang po tayo magkukumahog na palusugin yung katawan natin o solusyonan yung problema sa ating pangatawan. Pag halos hindi na natin matiis yung mga problema sa atin pong pangangatawan, yung mga nararamdaman natin, ano? Halos hindi na makalakad, halos hindi na po makagulapay, nako. Eh, dun palang a-action, ayan. Which is mahirap na, mga kaibigan, kasi yung ibang mga problema sa ating pangangatawan, nagpapakita lang ng mga simptomas kapag ito ay malala na, ano? Like for example, yung ating kidneys and other organs, internal organs sa ating pangangatawan. Tsaka lang sila nagpaparamdam pagka talagang grabe na yung epekto, ano, sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kababayan natin, wag pong hintayin na lumala o lumubha yung mga problema po na iyan. Lunasan na kaagad at agapan na kaagad, ha? Kaya yan ang maganda na nakakabisita po sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa mga gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa

0: Town Hotel in front of Old DFA. Phoning Tawagans 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na meron pong vitamin D3 or cholecalciferol, meron din pong VCO at meron pong Moringa Seed Oil Extract. Isa sa nakapagpa-unique sa atin pong Premium D3 ay ang Moringa Seed Oil nito. No? Kasi bibihira lang ang mga suplemento na naglalaman po ng Moringa Seed Extract, mga kababayan. Ang Moringa Seed Oil ay nakakatulong para sa iba't ibang functions ng ating pangangatawan, especially sa atin pong source ng mga essential fatty acids. Nakakatulong din yan siya para sa pagbabalanse ng mga lipids sa atin pong pangangatawan. Ang VCO naman na matatagpuan po dito ay napakayaman ng pagkukunan ng mga MCTs. Itong mga MCTs na po na ito, mga kaibigan, ay tumutulong din sa pagbabalanse ng kolesterol sa pangangatawan po natin. Nakakatulong para sa atin pong puso at sa atin pong mga kaugatan. Ayan. Kaya sa mga kababayan na gusto kong sumubok ng atin pong Premium D3, maibili na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. At alam nyo ba na ang Premium D3, nakakatulong po ito ng malaki para sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong brain functions or atin pong cognitive functions, mga kaibigan. At pag-uusapan nga natin dito sa atin pong programa at syempre ating kukonsulta po kay Doc Algie itong mga problema na makikita sa atin pong brain area, especially Doc itong tinatawag po na memory problem. Dati Doc ang nagkakaroon lang ng mga memory problem, mga nagkakaedad na, mga elderly person. Pero ngayon, pabata ng pabata ang mga malilimutin. Ayan. Oo, bakit nga ba ito, Doc, nangyayari itong ganitong mga problema?
5: Okay. So, isa sa pinakang complex at pinakang amazing sa isang tao is how memory works. Kumbaga. So, pag pinag-uusapan natin yung memory, isa ito sa component ng healthy brain. So, ibig sabihin, ang isa sa palatandaan na ang brain, utak ng tao ay hindi na nagiging maganda yung kanyang condition, is kapag apektado na yung importanteng function nito, yung memory. Kasi ang memory ng utak natin is, yan yung ability niya na mag-encode or kumbaga sa computer, parang bukod sa encoding, mag-store at mag-retrieve ng mga information ng isang tao based sa kanyang personal na activities at sa buhay. O meron tayong tatlong uri daw ng memory. Yung una yung sensory memory, yun yung mga very short, ultra short kumbaga na memory na within millisecond na natatandaan ng ating brain. Yung mga nangyayari sa paligid natin. For example, pag sinalat mo isang bagay, ay magaspang, makinis, or whatever the texture, automatic yun, nare-register ng brain natin. Yung pangalawa naman, yung short-term memory, ito yung mga, it takes about last minute to hours ng memory capacity. Kaya di ba,

0: My brain can function faster and incredibly mm-hmm. pag minamadali ako.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang ewan kung bakit ganun ako. Even yung mga anak ko ganun eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag mag-e-exam na, saka ko sila nakikita na
1: nagre-review.
0: Oh. Hindi sila mahilig mag-review, pero before the exam, saka lang sila nag-aasikaso. Pero ang ganda ng grade sila, minsan, kumbaga, konti lang mali.
1: Mm-hmm.
0: O kasi depende sa capacity ng utak mm-hmm. natin.
1: Baka mana-mana lang, Dok.
0: Siguro, genetic. Pero merong iba naman.
1: Pero meron talaga mga ganun.
0: Review talaga na review, review na review, pero sumasablay pa rin. Mm-hmm. So ano yon, hindi yung kasalanan, di ba, yung anak mo,
1: mm-hmm.
0: masyadong mababa yung grades, huwag mo pagalitan, hindi niya kasalanan yon. It's how the brain works. Mm-hmm. Hindi mo
1: mas maganda, supplyan na lang ng mga ano yung brain area.
0: Hindi mo nga kayang bilhin yung talino eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, ang ayon sa pag-aaral, marami kasing sustansya ang malamang na kulang
1: mm-hmm.
0: mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan.
1: Oh.
0: Katulad ng mga omega-3 fatty acid, naririnig lang natin mm-hmm. yan. Yung DHA and EPA. Ang DHA and EPA, part siya ng omega-3 family.
1: Mm-hmm.
0: Ano? So, importante sa utak yan. Mahalaga yan din even doon sa mga may umiedad na.
1: Mm-hmm.
0: Okay, di ba lagi nating binibida yung omega-3 fatty acid, omega-6, omega-9. Kasi omega-3 usually found in some sources like yung fish oil.
1: Mm-hmm.
0: Sa plant-based naman, makikita mo yan sa mga flaxseed.
1: Flaxseeds, oh.
0: Pero kung titingnan mo yung ano, kung titingnan mo yung moringa seed oil,
1: mm-hmm.
0: yung galing sa ano, sa coconut,
1: BCO.
0: BCO. Mm. Eh napakaraming ano, omega 3, omega 6, omega 9 o na mga essential fatty acid. Kaya nandoon yung sa santo na ano, sa premium D3
1: natin,
0: So yung mga B vitamins, yan, B6, B12, folate, kaya pag na-stress ka, mm-hmm. anong pinapainom ng doktor sa iyo? General supplementation, di ba? B complex. O kasi sinusuport niya yung neurotransmitter production mm-hmm. natin. Kumbaga, ang B-complex parang natural na nagre-relax sa atin. And part of the water-soluble vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Diba? B-complex, pinakamarami niyan makukuha mo sa mga like soybeans.
1: Mm-hmm.
0: Araming B-vitamins ng soybeans. Kaya diba yung Santon plus coffee mix natin?
1: Mm-hmm. Santon coffee.
0: Bakit maganda siyang inumin pag stress ka? Kasi ang taas ng kanyang B vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Okay, mga antioxidant, name it, vitamin C, vitamin E, glutathione. Saan ba makukuha ang glutathione? Sa katawan natin, it can manufacture glutathione. Mm-hmm. Pero pag humihina ng katawan dahil tumatanda tayo, bumababa yung glutathione. That's why we have products like
1: Santon Gold Coffee.
0: Mm-hmm. Na nakapagbibigay sa atin ng extra boost of glutathione sa ating katawan. So mahalaga yan sa brain. Yung mga magnesium, mga zinc, iron, lahat yan ay napaka-importante sa ating utak. And even, alam mo, sa pag-re-research ko, even yung Santon Plus Gold na mga natural extracts nito, ang tindi pala ng kaya niyang itulong sa utak natin. Okay? Kaya, yun ang gusto nating i-share. Ano? Una, malunggay. O, malunggay, mayaman siya sa mga flavonoids. That mm-hmm. flavonoids can prevent inflammation, di ba? Yung mga chlorogenic acid. O, ang malunggay pala is nature's natural anti-stress reliever.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Yan yung kagandahan. Ang mangusti naman, kilala siya sa Santons na napakataas ng neuroprotective effect saka yung kanyang antioxidant capacity at nakaka-bawas ng neuroinflammation. Ibig sabihin yung, alam mo, feeling mo, may mga tao, di ba, pag yung kanilang parang may hangin daw sila sa ulo. Mm-hmm. Hindi literal ah. Yung parang pag ginanyo yung ulo mo, ang lambot-lambot ng anit mo. Baka you're experiencing neuroinflammation because of stress. So maganda yung mangustin. Meron siyang santon, yung alpha mangustin and gamma mangustin that prevent neuroinflammatory condition. At ang isa sa pinakamatindi, yung spirulina.
1: Mm-hmm.
0: Ang spirulina, yung kanyang picocyanin, beta-carotene, and V-vitamins is yun talaga ang napakataas ng ability to help the brain. Una, yung enhancement ng memory and learning. Kaya bata pa, dapat nag-spirulina na yung mga mm-hmm. anak nyo. Diba? Pinoproteksyon na niya yung, actually, anti-neurotoxin ang ano eh, ang spirulina.
1: Spirulina.
0: No? Anti-inflammatory yan. Kaya, yung spirulina as part of Santon Plus Gold in every capsule, I think you have 50 milligrams of pure extract.
1: Mm-hmm.
0: Malaking bagay yan, especially kung iniinom yung Santon Plus Gold every day at ang edad ninyo ay nasa edad na golden age, mm-hmm. di ba? Eh, malaking bagay po yan sa inyo. And last but not the least, yung mga ano kasi, sa

0: It gaya ng hypertension, diabetes, it greatly affects the brain.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dependent ang utak natin sa circulation eh. Pag magandang daloy ng dugo mo, maganda rin yung function ng brain. Maganda dyan yung ampalaya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi common reason why we have poor circulation ngayon, diabetes. So yan, charantin, polypeptide, flavonoid, nasa ampalaya po yan na katulong sa blood sugar regulation natin. So sa madaling salita, yung brain natin, magiging healthy siya. Pag healthy din yung ating pong supply ng nutrients. At ang brain, wala siyang pinipiling edad ng kanyang decline.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga mental health ng mga tao, pabata ng pabata yung nagkakaroon ng problema.
1: Mm-hmm.
0: Kaya makikita mo mga bata ngayon, bata pa lang, yun ba na, magagalitin, mood swing.
1: Mm-hmm.
0: So, malaking bagay po ang magagawa ng natural medicine, nutrition and food, and especially Santon Plus Gold can really help. Even yung ating iba pang mga produkto, malaking tulong po yan.
1: Sa mga kababayan natin to, ang brain natin very complex yan. At very, maselan ang pumapasok dito ng mga, dugo. Since yung brain natin, parang ano yan eh, command center. Kumbaga, pinaka-ano ng ano yan, base ng atin pong pangatawan based of information. Kaya nga meron tinatawag doon na blood-brain barrier. Ito yung sumasala lahat ng pumapasok na mga nutrisyon, tubig, hangin.
0: Blood-brain barrier, Dok Misael, selective yan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lahat ng sustansya
1: nakakapasok
0: is permitted
1: dyan
0: in the brain.
1: Mm-hmm.
0: Ganun ka protected ng katawan natin ng ating utak.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, selected din yung mga infection that can damage your brain. Eh.
1: Tama, Doko.
0: Kasi nga, yung tinatawag nga ng sinasabi mo, blood-brain barrier, parang ano yan eh, kumbaga sa bansa, mayroong border na hindi ka basta-basta pa pwede pumasok kasi sa Amerika, dadaan ka muna sa immigration.
1: Mm-hmm.
0: Ganun din sa brain.
1: Sasalain natin talaga yan.
0: O kaya yung binabanggit ko kanina ng mga nutrients that can really help the brain, sila yung mga nutrients like yung DHA, di ba? Yung omega 3 fatty acid,
1: mga B vitamins.
0: Yan yung kaya niya magpenetrate sa blood brain barrier.
1: Yan.
0: Oh, kaya sabi nga nila kinakailangan focus ka doon sa mga pagkain na yun kasi not all nutrients can enter the brain itself.
1: Mm-hmm. Kaya nga Doc, pagka yung dugo natin hindi ganun kaganda as for example yung nabanggit mo kanina, mataas ang sugar dito, mataas yung mga bad fats, masyadong madumi yung atin pong dugo. Eh, hindi yan basta-basta makakalusot dun sa blood-brain barrier po na yun.
0: Tama.
1: And possibly na magkukulang ng mga nutrition yung ating pangatawan. Of course, kung hindi makakasupply ng sapat na mga oxygenated blood papunta dun sa brain area natin, dun na unti-unti nagdi-decline yung atin pong brain functions, kabilang na dun yung memorya natin.
0: Kaya to wrap up, to summarize, how you can make your brain healthier and prevent any problem and loss ng cognitive function natin. Una, ito yung sinasabi nila na pinakang healthy way to make our brain more healthier. Number one is regular exercise. Yan, based on study, ha? Kasi yung exercise can boost our brain at nadi-derive yung neurotrophic factor ng ating katawan. Quality sleep, don't forget. Kasi yung quality sleep ay essential for memory consolidation. Tandaan nyo yan. Pag kayo malilimutin na, alam mo na ang dahilan, kulang ka sa tulog.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Mental stimulation. Okay din yung mga puzzles, reading, learning. Ako, paminsan-minsan pag wala akong ginagawa, yung minsan lang mangyari, naglalaro ako ng mga puzzle game sa cellphone.
1: Yeah,
0: habang naghihintay, halimbawa sa bus or anything like that. Because mental stimulation game is not actually a theory na makakatulong sa memory. Actually, anything that challenges your brain can help your brain rewire.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ba na bawat memory, the brain rewires. Oo, ganun yun. So, pag yung mga mahihirap na isipin ng pagtagumpay, ibig sabihin, your brain is as healthy as ever before. Then, yung mga pagbabasa, any new learning. Kaya kahit na, di ba, yung mga naturopata sa atin, every time we have opportunity to have a new learning, we go. Nakikinig tayo sa mga trainings. Social interaction is very important sa isang healthy brain function. Kaya alam mo yung mga psychopaths, yung mga may malalim na problema sa brain. Ang psychopath kasi is, hindi ko lang sure kung part na ba yan ng pagiging baliw or isang unang uri ng behavior.
1: Mm-hmm.
0: ang kanilang isang problema is yung social behavior nila. Mm-hmm.
1: Oh, hindi kaya, sila marunong makapag-socialize?
0: Hindi ganun ang pattern na gusto nila sa sarili nila. Marami yan. So, social interaction, keep your brain active and also healthy. Even yung emotion natin.
1: Huwag lang dun sa mga mga chismisan.
0: Ay, hindi. Meron din daw ano nagagawa
1: meron
0: yun.
1: Din.
0: Kaya lang napupollute yung brain
1: mo. Nako.
0: Nakaka-addict pati daw ang chismisan. Hindi ito sabi-sabi. Nakaka-addict ang chismis. Mm-hmm.
1: Kumbaga iba din yung effect niya sa brain natin.
0: Iba. Yung iba mga chismoso, pag nakakarinig sila ng chismis, para silang nahahay.
1: Mm-hmm.
0: Para yung feeling ng brain nila, nasa euphoria sila.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ako nagjo-joke ha. Ito ay isang, sa behavioral science, ito yung kanilang bakit daw marami mga tao na even they know the reality, they twist something so that a certain facts can be more exciting for them.
1: Mm-hmm.
0: Kunting twisting. Yun yung mga paggawa ng mga chismis. Ano? Mm-hmm. Ayan. Stress management, meditation, very important. Pinaka-importante, prayer. And relaxation time.
1: Mm-hmm.
0: Kahit gano'n tayo ka-busy, let's have our relaxation time. Meron ka bang mga pagkakataon na may ginagawa ka ba na yung ginagawa mong yun? Hindi pagtulog lang ha, hindi pag-upo lang. Mm-hmm. May mga tao na nare-relax in some things na ginagawa nila na yun lang yung makakapag-relax sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Hanapin mo yun. Kung makakapag-relax sa inyo, ay may kaibigan ako na ang gusto niyang gawin, maglinis ng bahay niya.
1: Mm-hmm.
0: Once a week, nare-relax daw siya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi gawin mo yun. Kumbaga, malaking tulong sa inyo yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Anything that relax you, whatever it is, do it. Basta, basta hindi masama. Yun lang ho mga katropa, yun yung ating dapat isipin dahil ang utak natin is the command center of the body, sabi nga dito ko Misael. At ito ay dapat na mananatiling healthy. Dahil kung hindi healthy ang brain natin, kahit bata pa tayo, something is wrong sa ating kalusugan.
1: Maraming salamat dong ha sa mga information nito. Sa mga kababayan natin, ganyan po kahalaga ang pagkakaroon ng healthy brain functions kabilang na ang pagkakaroon ng healthy memory. Ha? Lalo na ngayon, pabata ng pabata. Nakakaranas po ng memory problem. Minsan makikita mo kahit yung mga teenagers. Ayan. Nako, malilimutin na. Kaya mahirap po ito ha. Palakasin, busugin ng sapat ng nutrisyon ang atin pong ang atin pong utak, ang ating brain area. At syempre ipagpahinga. Yan, dapat balanse kasi yung pagkatrabaho at yung pagpapahinga ng atin pong utak, mga kaibigan. Pagka hindi nagtatrabaho yung utak natin, problema din yan. Ano? Pero pagka sobra sa trabaho yung atin pong utak, ay eventually magkakaroon din po ito ng problema. Kaya kinakailangan balanse yung pahinga at yung work ng atin pong brain. And especially, most especially, yung nutrition na makukuha ng atin pong brain area, dapat ay balanced din po, mga kaibigan. Ano? Take note, huwag nyo kalimutan, ang brain natin, meron yung blood-brain barrier na yan yung nagsasala ng mga nutrisyon na pumapasok dito. At yung quality ng blood, dyan nagdidepende kung paano magsusupply ito ng sapat na nutrisyon sa atin pong utak, mga kababayan. Ha? Kaya itong mga suplemento ng Yes to Health, nakakatulong ng malaki para po sa mga kababayan natin na gustong mapangalagaan ang kanila pong brain functions, especially ang memory, ano? Lalo na yung premium D3 natin at yung mga nabanggit ni Doc, mga functions or benefits ng mga powerful herbs na nandyan sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule, kung paano po niyan natutulungan ang functions ng ating pong brain area. Ha? Kaya uminom po nito araw-araw, mga kababayan. Ha? At syempre, keep hydrated. Yung iba dok, malusog nga yung mga kinakain, kulang naman sa tubig. Nako, magkakaroon din ng problema ang atin pong utak, ha? Ating brain, pagka tayo po ay hydrated. Yung iba, nakapansin nyo yung madalas makaranas ng brain fog. Yan yung mga tao na kulang ang fluid intake nila. Maliban sa kulang sa nutrisyon, kulang sa tulog, kulang pa sa tubig. Pag pinagsama-sama yun, napakalaking impact sa atin pong brain area. Pag-decline ng brain functions po natin. Ha? Alagaan ang atin pong brain, alagaan ang atin pong yung command center ng atin pong pangatawan, mga kababayan, para makaiwas, may iwas po ito sa mga simple at mga mayalang karamdaman.
2: The secret of...
1: Mga kaibigan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
4: Ako po si Dominic Sin Abagat Valdez.
3: Taga saan ka, ano, Dominic?
4: Taga San Mateo, Isabela po.
3: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
4: Nagmamalas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Santon Gold at Santon Baserbal Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
3: Ay, ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
4: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
3: Maraming salamat.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Hey, good morning. Ano pa natin?
6: Melchor Riano.
5: Si Sir Melchor. Sir Melchor, ano pong ang reaction sa kape namin?
6: Okay naman, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
5: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
6: mas okay ito siya.
5: Maraming salamat, sir.
6: Okay, thank you rin.
2: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin!

0: Ibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
4: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
5: Christina Salen, 51 years old.
4: Taga saan po kayo ma'am?
5: Asuncion, Davao del Norte.
4: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
5: Santon Gold Capsule.
4: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
5: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon. Ginamit ko ay Santon Capsule, yung bago, yung gold.
4: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
5: Maganda ang Santon Gold. Yung problema ko sa tiyan, nawala at pati pagtulog ko naging maganda.
4: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
5: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule kaya gumamit na kayo.
4: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
5: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
4: Maraming salamat po ma'am and I got this book.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan sa ating po programang The Secret of Health. Kasama pa rin po at Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Sa mga kababayan po natin ha, na gustong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Hanapin lamang ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa lugar po ninyo. Ganoon din sa ating pong online shopping platform. Pwede nyo mabilihan ha sa Shopee. Search nyo lang Yes12 2011. O di kaya sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan at pwede rin kayong maka-avail dyan sa lahat ng mga produkto ng Yes to Health with discounts pa po yan. Especially if you are a senior citizen, dalhin lamang inyo pong card o yung inyo pong ID, mga kababayan. Okay? So may mga katanungan na, huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Ayan. At tanghali pa lang pala. Sana ako ng hapon na tayo. Para naman doon sa mga ano, Dong Misaya, sa mga katropa natin, mga kaibigan natin na naghahanap ng mga tinatawag nating naturopathic modality, pwede nyo pong puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron tayo sa Quezon City, meron tayo sa Batangas City, sa Santa Rosa, Laguna, meron din tayo no? Sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasi sa Yes to Health, yung ating mga modalities, pwede mong ma-avail yung mga program natin.
0: Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng mga modalities natin or makasubok ng mga services na ino-offer ng Yes to Health Doc, marami tayo dyan. Yung ating pong acupuncture therapy, mugok buyang therapy, yung ating naturopathic therapy. Ayan, at iba't iba pa.
1: Maganda, eh.
0: Oo.
1: So, meron din program lang yung mga cleansing and detoxification, nutritional therapy, cancer management, yung nutritional management for cancer patient, meron tayo yan. At iba pa na pwedeng gamitin nyo sa inyong home treatment. Kasi ang ngayon kasi iba, ayaw nilang magpa-ospital.
0: Yan na nga, Doc.
1: Pero ini-encourage natin sila na preventive. Kasi alam mo, pag ang tao may sakit, hindi pa iwasan na ma-ospital ka. Kung ayaw mong ma-ospital, gawa ka ng paraan. Napigilan yung paglala ng sakit. So sa naturopathy kasi yan yung forte namin. Yung mga programs, yung mga protocols na pwede nyo gawin sa inyong mga tahanan. And of course, aside from doon sa mga modalities ng naturopathy gaya ng BioZapper therapy. O yan, yung BioZap is isang Western traditional medicine na gumagamit ng gadget that can energize the body, ano, yung BioZapper. And iba pa ng mga pamamaraan. So yan po ay sa Yes to Health. Maka-avail na kayo na ating mga consultation. Maka-discount ka pa kasi may special discount tayo sa almost lahat ng pumupunta sa Yes to Health para doon bumili.
0: Kaya bisitahan po, puntahan. Atin po mga Yes to Health Wellness Clinic.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Ito Doc, mayroong katanungan. Doc, ano po ang dapat kong gawin or inumin kapag meron pong thyroid goiter sa loob?
1: Anong goiter? Meaning pag may goiter siya?
0: Toxic goiter or ano?
1: Dalawa kasi yan, hypothyroid at saka yung hyperthyroidism. Yung toxic goiter, yun yung parang yung ano yun, hyperthyroid. So yan kasi ang isa sa pinakang ano eh, ng katawan, ano, pinakang halagang hormonal gland yung ating thyroid. So kung ikaw ay mayroong thyroid problem, lumalaki yung leg mo, kinakailangan balansehin mo yung ability na ating pong thyroid na magproduce ng mga thyroid hormone. Okay, so actually, ang isa sa pinakang mahirap yung toxic goiter eh. Kasi fueled yan ang stress. Isa yan na kapag nadidisrupt yung balance ng ating thyroid. Yung isa naman, katulad ng hypothyroid, common noon na lumalaki yung bosyo, kailangan lang natin ng mga sustansya katulad ng enough source of iodine. Di ba? Marami naman sa mga seaweeds niyan. Tapos, kailangan natin na mataas din level ng ating mga minerals na kinakain, yung zinc, yan, yung iron, at potassium. Kasi lahat yan, even calcium, kapag ikaw ay may thyroid problem, nahihirapan yung katawan natin sa balancing ng mga minerals na yan. At actually, wala namang talagang special or definite na nutritional approach for thyroid patient. Kailangan lang talaga, for example, hindi niya sinabi anong klase ng thyroid problem niya. So, Depende kung anong klase ng tumama. Hyperactive thyroid ba o underactive thyroid? Mm-hmm. So may mga dietary consideration na pwede natin gawin. Ano? Kaya nga, pag may mga thyroid problem, unang inuuna natin yung cleansing and detoxification. Mm-hmm. Kasi sa cleansing and detoxification, ang katawan ang nakakadetermine ano yung possible imbalances.
0: Mm-hmm.
1: Kasi reactive lang naman kasi yan sa nangyayari sa katawan natin, yung mga gland natin eh. Kaya you can do something as balancing, yan, cleansing and detoxification, nutritional therapy. Kasi wala talaga definite na ano na ito yung iinumin mo para humusay, umayos yung thyroid.
0: Oo.
1: Dumidepende yan kasi sa internal balance, sa metabolism ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya ang suggestion ko sa mga may mga thyroid problem, mapa-hyper o hypo or nodule, iba rin kasi yun eh, yung mga thyroid nodule, iba rin yun. Yeah, kinakailangan nyo ng malinis yung sistema ng katawan mo. Yung cleansing and detoxification, it was one of the best talaga ng program ng naturopathy. It can balance anything in your body. Kasi ang dahilan naman ng common na hormonal imbalances kasi either toxicity, stress, or nutritional imbalances.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya sagot ko dyan, wala akong specific na pwedeng i-ano, kundi punta tayo doon sa pinakang safest side.
0: Mm-hmm.
1: Yung general balancing na system natin through nutrition and detoxification.
0: Yeah, no. So lahat ng mga kababayan na meron pong goiter, dapat na malaman nyo kung ano yung nagko-cause ng pamamaga ng inyong pong thyroid gland, mga kaibigan. Ano? Kasi magkaiba yung doc, ano? Kung paano yun siya ihahandle.
1: Yes, magkaiba.
0: Oo. Okay, doc, ito. Another inquiry. Doc, pagkatapos ko pong kumain, sumasakit ang dibdib ko, pakiramdam ko, parang may bumabara. Parang bumabara yung mga kinain ko. Pag umuupo ako at humihiga, lalong sumasakit. Ang ginagawa ko, tatayo ako ng 2 hours or 3 bago mawala ang painikip ng dibdib ko. Pati tubig, pagka naparami yung inom ko, ganun din po, sumasakit din ang dibdib ko. Payuhan nyo naman po ako, Doc. Maraming salamat po. From Aling Inday ng Cebu City.
1: Yung difficulty of swallowing, ano?
0: Minsan, meron yan eh. Parang nandito lang na sa lalamunan mo lang yung, ano, yung mga nakain. Parang hindi tumutuloy, ano? Parang bumabara.
1: Alam mo, isa sa pangunahing dahilan yan, acidity.
0: Mm-hmm.
1: Pag masyado kang acidic, ang ano ang nangyayari sa ano mo, parang nagtatighten yung area ng esophagus area mo. Ano? So maraming dahilan. Ano? Ang tawag dyan is dyspadia.
0: Mm-hmm.
1: Okay, or difficulty of swallowing. Akala mo, nalunok mo na, pero feeling mo, nakasabit pa rin.
0: Oh.
1: Maraming dahilan. Pwedeng nervous system disorder. O, yung problema sa nerve. Pwedeng muscle disorders, weakness or dysfunction ng mga muscle doon sa area ho ng ating parte ng lalamunan. O, kaya naman, iba, medication side effect or pamamaga ng esophagus, pwedeng thyroid gland enlarge. Dapat magpapacheck up kayo. Kasi yung parang feeling mo sinasakal ka lagi, tapos nachochoke ka, yung pala nagdi-develop ka na ng thyroid nodule or anything that tightens yung stress doon sa area ng lalamunan natin. So suggestion ko dun sa ating texter, magpa-check up kayo.
0: Pa-consulta.
1: Oo, magpa-consulta kayo. Tapos kung feeling mo palaging may nakabara, parang malapot na laway. Commonly kasi yan ano, acidity.
0: Acidic.
1: Kasi pag umaakyat, kaya nga ang tawag nila sa GERD yung is heartburn, di ba? Kasi nga literally irritated yung ating lining ng ating pong ano, esophagus pataas. Kaya feeling mo na bawat panahon nakakain ka or after meal, mga ilang oras, iba na yung pakiramdam ng dibdib mo. So, pa-check up po kayo kasi yun na nakikita kong possible reason na parang madalas kayo na-chuchoke o hindi maganda yung paglunok ninyo. May mga ganun kasing cases. Mm-hmm. Pwede rin allergy. Pwede ganun din.
0: Oh.
1: So, to rule out that, kailangan mo magpa-check up para malaman ng doktor ano yung talagang nagkukos ng problema mong ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, pero anyway, kung kayo ay sa kasalukuyan, nararamdaman nyo yan, ang highly suggested ko na supplement talaga is Santon Plus Gold, tapos yung Premium D3. Ito kasi yung ano, for example, yung Premium D3, after mong kumain, no? Ano mo yan, pigain mo yung, butasin mo yung capsule, tapos sipsipin mo siya. Usually, yung softgel, iniinom yan diretso. Pero ang purpose kasi nun, pag sinipsip mo yung laman, para ma-penetrate niya yung lalamunan mo, tapos huwag ka munang iinom ng kahit na ano.
0: Mm-hmm.
1: Hayaan mo siya na mag-stay sa inyong lalamunan yung oil na makukuha mo doon sa Premium D3 sa loob ng 5 to 10 minutes.
0: Yeah, no.
1: At saka ka lang uminom ng whatever after that. O, makakatulong yan kasi meron tayong mga texter dito na ang problema nila yun nga, no? Laging Parang hindi maganda yung lalamunan, sinusitis. Kasama-sama yun eh, yung sinus area, yung lalamunan, sikmura. Pag nagsabay-sabay na yan, eh, maganda gumamit ng, ano, ng premium D3 soft gel. Pero unusual yung pag-take mo. Dapat parang ipipenetrate mo yung oil.
0: Yung oil niya.
1: Nakakalat sa lalamunan mo sa ano mo. Ngayon kung hindi pa talaga nawawala, in spite of nag-diet na kayo, iniwasan nyo na yung mga ano, magpa-check up po, baka may iba pang dahilan.
0: Okay, yan. So, mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng ganito pong mga karamdaman, mahalaga ma-rule out kung ano yung root cause na pinagmumulan po niya, mga kaibigan. Oh, para bago, hindi siya magpapalik-balik. Oh,
1: bago ka pala ano, bumasa ulit ng isang text, batiin lang natin itong isa sa ating napakasugid na taga-subaybay. Si Sir Efren Portus. Rosario, Batangas. O, nakikinig daw siya sa ating mga programa at bumisita siya noong Thursday sa Yes to Health Clinic, Batangas City. At batiin natin siya. Sir Efren Portus, happy nising po sa inyo. Mabuhay po kayo.
0: Yun, no? Maraming salamat po ha, sa pakikinig at pagtangkilik ng atin pong mga produkto, sir. Okay? Dadok, pahabol ng katanungan. Okay lang po ba uminom ng herbal tea sa gabi before matulog?
1: Yes naman. Kasi ang pag-inom ng herbal tea, diba, nag-take ka ng isang tsaa sa gabi. Depende lang kung anong tea yan. Meron kasi mga tea na stimulating.
0: Stimulant.
1: Stimulant. Mataas ang kafe.
0: Pero kung yung Santon Gold Herbal Tea natin.
1: Ah, maganda yun. Yeah. Yung Santon Gold Herbal Tea, may mga issue kasi sa gabi, sa pagtulog natin, na pwede matulungan ng mga phytochemicals. Kasi may mga phytochemicals yan na una, cleansing. Pangalawa, relaxing.
0: Yan,
1: O, calmative. So, pag ininom mo yung tea that can relax at night, mas masarap yung tulog mo. Pero pag ang tsaa na ininom mo, stimulant, parang kape din yan. Pero yung Santon Gold Herbal Tea, malaking bagay. Ang pag-inom nga nun, before bedtime, saka after gumising tayo. Pinaka the best time na uminom.
0: Okay, ayan. Para sa mga kabayan natin na gustong sumubok na ating Santon Gold Herbal Tea. Napaganda po ito. Pang-detoxify ng liver natin, kidney, colon. Kasi meron yan siyang cinnamon bark extract at turmeric extract. May santon din yan siya. At ang pinangpatamis dyan is stevia. Kaya hindi mo na kailangan ng any sweetener ha. Masarap yan. Napakasarap mga kaibigan ha.
1: Lalo na yung panutag-init. Na try nyo na ba yung Santon Gold Herbal Tea? Ilagay ninyo sa something cold.
0: Parang iced tea yan, Dok, ah.
1: Oo, kasi yung iba, hindi maiwasan. Inom din sila ng refreshing drink. Doon na tayo sa healthy. Yun yung itry ninyo na gawin doon sa ating Santon Gold Herbal Tea.
0: Yan po yung mabili na rin, ha? Sa pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret
0: of... Ano, Dok? Napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pang mensahe, Dok.
1: Ayan. Siyempre, salamat po sa pagtangkilik sa ating programa at ganoon din sa ating mga produkto. Yung mga listeners po natin na nakikinig sa Kamaynilaan, ha, sa ating pong mga himpilan sa DWWW774 na masugid na taga-subaybay natin mula pa noon. At ganoon din sa mga himpilan ng XFM sa buong Pilipinas. Salamat po sa inyong pagtutok, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa muli po, tomorrow, Monday, every 12:30 ho, yung ating palatuntunan sa The Secret of Health Nationwide. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilig. God bless. Doc Algie po mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa ngalan po ni Doc Rimili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Erythroremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom po na ko. Karon, hayahin na po yung paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: O si Juna.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darling Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Achia, napiyot akong bumiyot, piging napiyot. Nang huwag akong babunod, binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, luha kabuha, lakas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis ng pagkaoron. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Botch, unsa kini toy apelyido nimo?
9: Kanabang pirmi nimo kapitan mga basis til ba? O nya gamito nimo igdayon nimo ang katuog.
8: Sa ato pa ang imong apelyido, ang palaya?
9: Ay dili Sister Roy, Rosario ba? Rosario.
8: Aya!
10: Sakit ng katawan?
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Sturka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay Pictibo kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Abli na.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.

0: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Mga katrupa, exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time 101 in the afternoon. Mga katropang oras, atin sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Ang produkto natong Santone Plus Coffee Mix. Katropa, hapon na. And I know for sure some of you are thirsty. Ah, thirsty. Feeling sa thirsty sa Adobe. Kaya bang iuhaw ba? Iuhaw sa kainit. Kaya na bang Pinoy, labi na yung mga Bisaya, nagraharap ba dyan kayo magkapi-kapi bisag init kaya ang panahon. Di ba tama, Cornel? Oo, ako'y guest din hi ay, kung saan sa diri, sige naman ikpakyot din eh, oy. Kainom ko niya og kapiroin. Kaya para masuwaya niya, makita niya nga bare face kay ko today. Pero dili ko mag-uol tungod kay healthy living man ta, so bisag wala kay tay makeup, fresh gihapon ta. Corrected by ayan, diba? Santone Plus Coffee Mix kasi Santone Plus Coffee Mix. Ayan, nakuha na ninyo, nakuha ra. Santone Plus Coffee Mix, katropa, doon ay malunggay, soya powder o mangustin. Tulo ka content din nila, ilaing binipisyo nga makuha ninyo. Wanna make sure nga you choose the right partner on your daily needs. Kay tungudog alang, ang ato ang panglawas, ang ato ang ginaingon na ito. Health is wealth mo na itong kapital. If you are weak and if you are easily get sick. Diba? Luoy ka ayo, diba? Oo, kapoy ka ni masakiton tao. Kay watay laing buhaton ni masigiritag, magsigiritag lubog. Kasi may kinahan, ana, di ba? Nagkaman ito mga pangandoy sa kinabuhi mo na for sure ko. And I know, kamo din ni dili mo gusto o susamay ni ana. Oo, ganahan mga himsog mong kanunay mo. Nang pili agyo na ang inyong imnon everyday. Tama ba ko, Rinel? Agree akong bisita din eh. Mo nakatropa ti mani ha. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.

0: Morna, kay kunilipilion, magmaoy-maoy man dayon. Narong dili man gidawato ng kabatuoran nga dili man siya ka-appeal sa choices from the very beginning. Diba? Para saan naman yang pag-iyak-iyak mo kung sa simula't sa pool pa naman, hindi ka kasama sa mga pipiliin. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo na tigilan mo yung pag-ibig na yan? Dahil hindi ka mapapakain ng pag-ibig na yan, sir. Okay na, Angel J. Okay, hello, Visayas Mindanao. Good afternoon. Maying hapon. Grabe yung energy. We'll be together. We will be together. Tama ba? Pronounce verb, adverb. Basta, okay. So, depende na rin sa inyo, ha, din ha. Maying hapon!
1: Kapiling na baka.
0: Saba ka di ha, oy. Ang weather bagay sa ako music. Di ba rin yan?
1: Ay!
0: Hindi ka lingkod rin yung banda, oh. Kaya makita ka sa kong kam. Hello po sa inyo, ha. Ayan, blooming kay ko today. It's because sakto sa feels. Sakto sa feels. Adi, uy, sakto ko sa ko ang vitamins. Kaya baro kay makitaan ka mang yun. Ito mamang hapon sa katropay na ito din ha, karoon nga nag-chill-chill lang. Kay it's a weekend and it's Sunday. And don't worry, kay itunong nang sa 88.3 inyong mga radyo. And I'll be with you up until 5 in the afternoon with the great music, local music, katropa, from your different genre. To this pop, to this rock, to hip hop, tanan siguro din eh. Sutiin lang ko kung unsay gusto niyo madungog on air. At ang nga to ang tatak local topic for today. Tanawin na to og makatubag ba mo pagting exam. Kay ka ba ibang DJ Chinita. Best in question and answer person ba yata din eh. Ay, sakit ra ka yung kanta ni TJ Monterde. Kasi ginahan makadungog nga live si TJ. Ayan! Oo, may isa tayong supporter. Hindi natin alam, baka bigla na lang ako mag-decide. Diba? Okay, ano nga, dito ka, upo ka sa ano? Upo ka nga sa ano? Hindi, upo ka nga dyan sa ano? May mic, upo ka. Ayan, okay, so kunin mo yung mic, please. Say hello to everyone. May shout out ka ba? Ay, wala pa daw. Ayan, oh. Wala pa daw. Kailangan pa rin ng audio. Okay, sandali lang. Makikita ka ngayon ng buong bansa. Baka i-shout out mo yung family mo, yung taong nakit sa'yo, di ba? Oo, ayan. Alright, eto na. Ladies and gentlemen.
2: Hello. Hi, my happen kinatantanan.
0: Actually, live nag-request si Rinel all the way from Orgilio!
2: Orgilio Tambag-Uno po. DJ?
0: Yes, oo. Ano ba? Anyway, seryoso actually. Seryoso yung punta niya dito. Aside na gusto niya... Aside na seryoso yung pagpunta ni Rinel dito, first of all, gusto niya kasi na personal siya nga mag-request og local music. And ang iyang requesting, kani nga kanta.

0: Oo. Nga nung makarelate ka aning kanta, o nga nung personal juga ni Saka diri para mag-request og song. Unsa man, napa nakasuway gi ka nga wala ka pili ah. Okay. Sakit jud.
1: Sakit siya kay ka na mag-assume good ka.
0: Sa gani mo?
1: Maugan.
2: Shay, buta jud biya ta ha?
0: Ay, wala ko'y apel. Ah. Ay, mo nang duha ka buo ay upat ka buo kay ang mata pero sayot lang yapon siya mamili. Oo, mo di ba? Imagine pwede mo ani diri para mag-request og inyong favorite song pero modala na sad mog on air. Ayan.
1: Kana jud mo guys.
0: Live via satellite oh. Nang luspad pag ina siya oh.
1: Kaka na jud mo. Kaka na jud mo.
0: Sakay na mo din eh. Kay cater gin ako sa amin ni Riniel. Ni sakay na siya din eh. Kay magpa-cute sa among technician. Thank
1: you. Next. Bugayaw get siya
0: biya. Ano ba ka na kay shout out before ka na kubuhian? Kaya mulag mula kaway, biya daw ka.
1: Shout out to my father. He is listening right now.
0: Mm-mm.
1: Hello, siya, Pops.
0: Naminaw dahil siya di ay. Ang sabi di, sure ka, basig lahat itong frequency, ha? Lasig ka ng kuay. Kisa ba may shout out ni mo din, ha? Ato mga nagpasakit sa imo, ha?
1: Shout out din sa akong ex. Hello, what are you doing po? I miss you.
0: Sige.
1: Guys.
0: Mona, nagipa-shoutout ako siya din. Ihara mo ng ex na ay gihapon. Kapoy kini mga tao ron ay bisag kapila na sila gipasakitan mo, balik lang gihapon. Hindi matagam. Daghan ko kailang ngayon na ay kaya na ganing bisag kapila na gipasakitan, mo balik gihapon. Nga pag masakitan na ba no, maghilak-hilak na ba da yun? Okay ra untag kung an, okay ra untag dili ra.
3: Sakit na.
0: Ay, naku. Ay, magsuot na to ni Rinel, ha?
1: Ayaw!
0: Oh, ano siya, gaik kog name. Ay lang ka nang kuan. Ay lang, tawag ay ni katropang Rafael.
1: Ayaw!
0: Ay lang ka nang. Wala mong guninangid siyang ginikanan. Oo, wala ni kabalo iyang ginikanan, ani. Anyway, shoutout din ako si Miss Akiko and Sir LC from Visaya Flix. Oh, at tangin ninyo ilang mga activities this coming kuan. Bigyan sila activities ka ng Riniel. Oo, oh, sige na, handa ka mag-artista. Ano siya, legit daw nga naado siya sa live. Para matikin. Anyway, mga katropa, paglayo nang gapunta sa pagpaminaw sa ato ang programang Tataklukal. Feel free to comment your favorite Bisaya song, especially if you're a fan of Ace Rock. Just comment. Just comment down below. And I will do my best to do my duty. To God and my country. Dali mga shout out. Wait lang, uy. Sorry, nakalimut ko na dito yung mga shoutouts dito. Hello, Kanifa Dalusa. Ang ganda mo talaga, DJ. Gikan kay GM Mike, ah. Karoon din nga live bossing. Hello sa Imuha Bossing, Anthony Cabasag, all the way from Las Vegas, USA. Ay, grabe naman yung mga listener natin. Joel Abessa, maing happy DJ RC, amping ka always, ha? Grabe, kini ako mga listener. Malipayo, nagikuan niya ako mga listener kay kanya. Bisag bahalag wala tayo karelasyon nga way mo ingon nga mo ampi ko kanunay basta naan lang ko yung mga listener nga always ito ka di ako sugod naman siya katawa nga siya raisa. Erwin Gabate, Angie Remo, hello po Mingo Niniel Alcover, Randy Artiaga Santisa, hello po. Good morning, maing adlang dumiga syara sa tanang mantalungon sa bayan Buhol. Ayan. Here's another song for our mga katropa nga mga broken din, ha? Para ni sa inyo, ha? So ato ang first set of the morning. Ang atong first set of the morning kay mga broken hearted songs na siya. Morning, stay tuned in, katropa. Aniya na nga ato ang another song. It's named or actually bago na ko siya nga discover ng artist. Louise. It's a song from Dayonella. And the title of the song is Sonata. Sonata daw. I don't know kung unsay naa ni nga song, but Murag nindot siya paminawon and nindot siya. Nindot siya. Ay na lang. Basta nindot siya ay. Murag nagagubot, nagagubot lagi sila sa gawas ay unsay mga naa sa gawas, unsay problema sa gawas. Anyways mga katropa, here's another song. Uy, nganong nidit sa naman ni XFM ni. Nganong kuain pa man ni. Ay, okay. Anyway mga katropa, ayaw mo kaguol ha, kaya hantod alas 5 ta mag-uban-uban karong hapon na. And yes, balik ko na ako. Feel free to comment down your favorite song, your favorite music up until 3 ta sa kapun, or after up until 5 ta sa kapun. And naanad kong alas 3 sa kutin. Para sa programang Tatak Lokal.

0: Jangan lupa, exciting!
1: Santo Basol.
2: Ako si Don sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na musukit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya, ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kog duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is galona, senyor citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga pani,
9: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:42 in the afternoon, mga katropa. Sa programang na Tatak Lokal. And yes, Time Check is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Pambaligon sa inyong lawas, labi na sa isgutan ng immune system, katropa. The more healthier the body, the more we can fight against the problem. Diba? Basic, di ba eh? Dali na kaayo na itong sulbaro at mga problema kung himsot na katropa mo. Ganyan ginatawag na itong health is wealth. Kapital ang lawas. Kaya kung maluya ganyan katropa, it's a sign na di na tumagampan na nga ito ang mga responsibilidad. Wanna make sure katropa you always pair your daily routine with Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

Jet the Roll, all the way from Cordova. One of our local artists. Now currently under the management of JR, the Prince of R&B, or the King of R&B, JR. And yes, I'm proud to say that gikan po na siya diri ni promote. Actually, he's one of our guest artists, si Jet. And that was his new single, Tahimik, para ni sa mga tao nga mga nakakita naghatag og kalinaw. Pero kung ang inyong partner naghatag og kalabad sa o, di pa na sila ang tahimik, ha. Well, despite nga dili ko magkasinabot sa inyong mga partner, I know gihapon nga bisan pa magpirmi mo maglalis din ha. At the end of the day, moingon naman gihapon mo og imo ra ko gihapon. Moingon naman gihapon mo og bisan pa mag-inawayay mo at the end of the day, moingon magyog para kanino ka. Imo ra ko. So here's another song from Kent Charcos. Imo ra ko.

0: Yes, 2:03 in the afternoon. Medyo, ano man itong kanta, oy? Sayun ka tanawon, pero lusod kang kabuton. That's why it's bituon. And that was Ken Connell, mga katropa, one of my tatak local guest artists. And I don't know, og asa naman ni Sharon, oy? Pag-release og bagong kanta, Ken! Diba? Ang tagal mo namang nawala. Saan ka na ba? Hindi ko na alam kung saan ka na ba ngayon. And yes, mga katropa, just comment down your favorite artist. Your favorite attack local guest artist or favorite local artist. Para sa inyo mga song requests, bisag unsa pa siguro genre, will go through that. Basta lang naalang din sa akong playlist nga doon kung dili go, diba? Simple ra kayo na. Okay, we'll play that this track once a week. Eh, ano to na 5 kong programa, di sa bukahulat. Kaunong ko ni Ron. And actually, naka-arrange na ato ang genre. So from the love, from sa love song, hantod sa bass rock and bass pop. Ay, nagina siya. Hello, shoutout kay Bobbit sa Banal. Hello din si Imuhag, Jovet Arisgado. And Shirlene, pwede pa request ko og song na Sine sa ating paaditin. DJ pa shoutout ko, Alfonso Furniture na laing gwapo sa barangay Kalambong di Miabol, DJ. Paugbuka ko, B! Unya, patakla apod ko sa imong nawong. Ayaw, ayaw sa pagtakla sa kong nawong. Uy, maglain, man. Tanaw lang. No, takla. Ay, kay... Paglain man eh. Hello, si Mo Joinski Bendanilio. Casualties by Ethan Default. Asa may na casualties? Unsa may na? Bisrak na? Or unsa? Dili lagi familiar. Hello, Honyo Bente. Unsa man na DJ? Unsa DJ what? What? Shoutout na sa mga nag-appeal sa kung ay na. Isa't local artist, Balbal. Kaya ang pangalan sa name mo eh, Balbal. Robin Pintor, si Nika. Bisrak karon. Yes po, Bizrock, Biz Pop, nanang klaseng genre sa Biz local song. Open for any song request. Anyways, mga katropa, 2:06 in the afternoon. Ako sa hatagan ng oras o panahon at pipila ka mga pahinom-dumo balik ta sa programang Tatak Local up until 5 in the afternoon, mga katropa.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko minom og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilog, gasukasukan ako og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
1: Vision X Plus?
7: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: Benfica. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 2:10 in the afternoon, katropang oras. At sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, naguna diyang Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, hapon na po. Ting coffee na sad. Well, make sure you choose the right coffee on your daily routine as your partner sa inyong adlong-adlong pagpanginabuhi. Tungod kayang Santhone Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder, og mangustin. Lay-lay, binitisyo nga mahatag sa kalawasan, katropa. And I suggest you choose the right partner. Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.

hometown kids all the way from Bohol. Talag saon nga higayon, latason ang tanang mga hagit o kahala. I was just trying, you know? Grabe, grabe ang Bohol pride, oy. Hometown kids all the way from Bohol. Mga Bulano na ito nga mga artist. What if one day, tanang Bohol artist makaperform diri sa Cebu? Diba? Oo. But anyways, we're talking about Bulanong talents. Here, another one. Kasi may kailan ni Inko Joseph Gara din nga na adunay upcoming concert. Yes, June 26. Yes, sa may Bohol. Sa Dawis. Sa Dawis man yata to. Kalimut ko ha. So, if you knew, you knew. Here's another song from Joseph Gara. Di ko para sa mga wapili ah. Kay wa man gid appeal sa choices. So tune in, get tropa sa programa ng Tatek Lokal. Just feel free to comment down below your favorite Bisaya song. From hip-hop to pop to best rock, mga ketropa. Lupat lima! Tulo upat lima. Here's again, Joseph Gara. Di ko. Lima!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog, tapos okay na gyud ko everyday, less stress, tapos dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C, kaya ako kaya siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
4: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
7: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto, ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na, ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw, tungod kay di na ta kaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bago.
9: Hey, si Alvin, biker nga skig ka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o na Subawa.
8: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Turbo, food supplement for men.
11: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, amlakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
14: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 2:42 in the afternoon. Ketropa! Oras na ito, hatod sa inyo. Sa mga produkto sa Yes to Health, nagkunadya nga itong Turbo Dietary Supplement for Men. Sa mga katropa na ito din ang dili naka-perform, ilabi na nga dili mahatag ang kalipay para sa ilahang mga partner.
15: Ayaw!
14: Oh my God! Why? Oh my! Oh, normal lang magiging medyo maluya tanong. Normal lang po na dili ito mahatag tanan. It's because sometimes our body needs some rest and one thing pag physical stress ang atong lawas katropa, that's the reason why nganong dili ato ma-perform ang atong ginatawag na tong labing-labing moment o labing-labing schedule. Hindi magwal ha. Again, Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe and effective mga katropa. And dili lang ka na sa mga katropa na to din ha, just make sure nga kung inana na mo kaluya, im na before matulog o im na before sa inyong hang ana-ana. 30 minutes before labing-labing kay tropa, Turbo Dietary Supplement for Men. Ooh! Alas 2:43 na sa programang Tatak Lokal. Here's Saul Thrill. Cutie, oy. Cutie lagi na ay. Of course. Ako na good news. Alarm.

pera pag-una. Pero karong nagkalo kay lisod na iginhawa kay lupad na. Wala na, napaw na tanang gana. Mas may panghumnutan na lang tanan kisag padayo mo utong bisag upos na.

that was with Nasty. Lami siyang bayhana. Huwag kay Lami siyang bayhana. Well, naunsa di ay ka. Nilagyapon sa programang tatak lokal, mga katropa.

0: And that was Cookie, proud by Fonzie. Yes, sa mga hilig diha og magpa-kanang busay gani. Kanang mga hilig dalog busay, kumbiyansa. Shout out to Rinel Medalia. Hello sa inyo ha, all the way from Orgelio. Pero right now, traveling through Lapu-Lapu Cemetery. Kinsa kay duawan niya nga gugma. Awan ni mo nga gugma diha mind. Sa ukin sa may kauban ni mo karon. I think ang kauban niya karon kay sila Kuain, sila Jenry Garcia, sila Sir Rocky, and si Miss Cloud. And si Tonton. Ayan, amping-amping day mo day, oy. Hinay-hinay. Muna yung mga kantahan sa pagmuato, gani o ganang mountain view. O niya, magtambay-tambay din niya. Kasi makarelate din eh. Kasi pa makarelate ngang unang date. Oo, ganahan mo, unang date. That almost mountain view. Ayaw, uy, ayaw magsugot, uy. I don't know, you know it. Kung
1: sata, dito.
0: Sa phone, mag-gunitay taog. Ibaan. Edyo mo kumpiyansa ng mga inaay na.
1: Ibigan on takaron.
0: Anyways, right now, next playing one of my favorite Bisaya female rap artists. Wow. I hope nga mo release og balik ni siya kay pinaka kung kailagid mo ani kung hiligid mo og local songs. I would really recommend Dynamita right now. Next playing Cebuana. Ayan, Cebuana, di ba? Hello sa mga Cebuana din ha, here's featuring Ace. Cebuana. Cebuana love.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mike, usara ko sa Sean Walker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto og miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins og minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan og sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gid ko time og extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy og desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sandown Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sandown Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Sandown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sandown Plus Herbal Soap.
0: XFM. XFM.
12: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 3:36 in the afternoon. Ketropang oras.

Atensyon nyo sa mga produkto sa Yes to Health na ko dahil Santone, Vitamin C, The Alkaline, Vitamin C, mga katropa. Yes, siya pampahipsa sa lawas. To make sure na you can fight against viruses and diseases, I would really recommend you to choose the right partner on your daily routine, katropa. Ang Santone, Vitamin C, The Alkaline, Vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa, nga makahatag og kabaskog kahimsog, labi na sa itong mga katropa, grabe ang pagpaningkamot sa matag adlaw. I wish you the best. And, knowing I wish you the best, I hope you choose the right answer for your vitamins needs, katropa. Santone, Vitamin C, gamagikan din lang sa oranges, gamagikan pod sa mangustin, mga katropa. Sa programang Tataklo Ka, welcome back, katropa. We're on our second hour, or no. Not the second hour, okay, it's three already. So it's third hour for our Tatak Lokal session this afternoon, katropa. And here's Winston Lee sa mga hilig diha o music nga di makaya. Actually, isa din siya ako mga paboritong performer, especially during Bisaya Fest. I would say that he is really good performer. And sa mga supporter ni Winston Lee, Winston Lee, dili niya i-disappoint ang inyohang support sa iya. I swear he is a very good man also and very humble. Makaingon ko nga isa ko sa mga witness ay na he's a really good guy. So if you're stan or if you're one of a fan ni Winston Lee, you did not make a mistake. So here's a song from Winston Lee with the title Abunda.

yun, diba? Winston Lee, mga katropa sa mga fans ni Winston Lee, I know for sure. Kaya yung mga kanta, maka-inspire mo din yung mga kanta. Good realidad ba? Shout out to Brian Pepito. After na pwede pa shout out, please ko pa shout out sa akong tiyo nga gwapo sa Minolas Barili nga si Melo Soy aka Isot Store. O sa akong agaw nga si Benji Palahubog. Ha? Para ni sa iyaha, oh. Jason in town. Right now, we're playing more on reggae music, katropa. If you have your favorite reggae music, just drop in the comment section so we can play it on air. Again, Jason in town, ambisyosa. Sa mga ambisyosa din ha. Oh, eto na oh. Eto na.

0: FM.
1: XFM.
0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by Trended with Anyers, taga Marco Day. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganito kumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog yun akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod na kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
0: Vision Next. Daghan ang natabangan.
6: Permi good gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Sip on. Kahi nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3 adunay taas nga MCT o medium chain triglycerides nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3 ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas. Ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Sandown Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
14: Sandown Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
14: Sandown Plus Herbal Soap.
0: XFM.
16: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 4:08 in the afternoon. Katropa, last hour. Santo ang programa ang Tatak Lokal, but we don't have to worry. We're having this afternoon with our coffee. Sandown Plus Coffee Mix. Katropa, dili mag-uol. Kaya kung naade yung mga samay na ako, nga medyo careful sila when it comes to their coffee because hyperacidity is waving. Well, I would recommend you Sandown Plus Coffee Mix. Kadili siya sama sa abang coffee nga makahatag o kahapdos inyong ginawaan. Non-acidic din siya. And caffeine-free, katropa. Sa mga lactose tolerant, don't worry. Kay lactose-free ang atong kape. Kaya nagapang binigay siya makuha tungod kay mangustin, soya powder o malunggay ang sagol ni ini. Katropa. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa ato ang butika sa ubos atong istasyon. Sa Z Plus Building, nga nadi ang atong Yes to Health Physical Store nga nagapahigayon ng free consultation and general checkup every Sunday, mga katropa. Once again, Sandown Plus Coffee Mix. Katropa, bisrak na orak-raka na sa Tatak Lokal. We're back again up until 5 katropa last hour sa itong programang Tatak Lokal. Kauban si DJ Reyna Chinita.

26 in the afternoon, and that is Philo. Palagot sa kontra, one of the OGs, Bizrock. I guess one of the best na mga era sa music, especially sa Bisaya music. I don't know, isa sa mga ganahan at paminaw, especially during Tambay Days. Sa mga nanano sa gawas, naglingkod-lingkod while drinking coffee. Some of you not drinking coffee, kaya nag-inuman naman, nagtagay na magsugod ang uban ron, siguro for sure. Munang, it's fine, that's normal. Okay, ragin na siya. Shoutouts to OG Headluck. I don't know what's the name, pero yeah. Request to say ang song, I miss you, but as much as possible, dapat next week, I promise, I play this song. Ako rito nag-requesting mo original song. Oh yes. Tagad na ba ni sila? Hello kay Supremo Mika. Hello sa Imuha. And Gaudensha. Hello po sa inyo. Good afternoon. Shoutout from Bohol. Hello kay Mami Lorna all the way from Australia. Hello Mami. And have a great Sunday right now. It's Saturday right now. Papuntang Sunday. Tama ba ko? Sarah from Bohol. Well, tagay ug tuba. Da, kana akong ganahan, idol. And at bisan 100k pa na ang pamasay, basta gusto ni mo. Dying ni Mr. J. Ngayon, kung ganahan ko mo, Switzerland and China. Smoking area sa CID. Tapos ang Gitambayan kay Bizrock Tanang Music. Oh, tapos late sa klase. Relate kay si Janjan. Ano yung mga kinabuhi ni Janjan? Kasi makarelate ani mga estudyante sa una. Narabo ko'y plano magpahimo og kanang kuan ay mag-organize og local festival. Magtapok tanan ang Bizrock and reggae music sa mga dili ko ano. Basta di na lang ko kuan, di na lang ko mo chika kay mao makuan pa ni mao, di pa ni madayon no. Yang kauban do nga nag-smoke kay ilahang din daw. Grabe na masad na. inyo man ang kinabuhi. Anyways, mga katropa, hangtod alas 5 dito, gamay na lang oras, pipila na lang, katunga na lang sa mga minuto itong pag-uban-uban on air, but ayaw kabalaka. This 1 hour session will be more on Bizrock. So, pwede nyo i-comment yung mga favorite, Agadir, Scrambled Egg, Philo, Missing Philemon, Empe, dapat tanan diha in the afternoon. Kay Manuel Family from Alcoy, Cebu, Angie Remo, hello po sa inyo, sa May Tubigon, and ka Brian Pipito, afternoon, pwede pa shout out, please ko pa shout out sa akong tiyo, nga guwapo, sa Minolas Barili, nga si Melo Soy, aka Isot Store, og sa akong agaw, nga si Benji, nga pala hubog. Shout out to Roy Oyumer Sarol. Sa mga artists lady, aspiring artists, shout out sa inyo. If you wanted to promote your song on air, just feel free to visit my Facebook page or message me on my Instagram. Willing kay kong i-dawaton mo o dawaton mo din sa malapad kong paghangop. Malapad nga paghangop. Kay Andam, ang ato ang programa Tatak Lokal para sa mga aspiring artists. Gusto i-promote ang ilang mga kanta on air. Of course, and have an introduction sa inyohang craft. We are willing here sa programang Tatak Lokal. Just feel free to message me on my Instagram, DJ Reyna Chinita. The same sa ako ang Facebook page, DJ Reyna Chinita. And I would be happy to reply you kung mo-message mo na ako. Hello to Jeremiah. Manubaw. Good afternoon, DJ. Always watching from Nangka Vel, Cute Pardo. Oh, shout out to my nephew, Dodong Charleson. Grace Sayaw. To God, all be the glory. Hello po sa inyo, Ruben Pintor, Seneca. Good morning. And sa mga naminaw na ito, pinagi sa radyo o nakijam lang sa ito, ah. Gamay na lang oras, dili mag-all. I promise you, the last hour, last minute, I'll give it to you all the most favorite Bizrock music in your life. Sa mga dati pa daang nagpaminaw ang mga Bizrock moment. I'll make sure to play your favorite music, katropa. Here's a song from Scrambled Eggs. Maganihan rin nagatugtog. Scrambled eggs. Hilot, mga katropa.

0: mismo, Katropa 447 na. Wala tayong igong oras sa programang Tech Local. And that's it. I should have to say bye-bye na. Bye-bye na ba? Okay na siguro ni. Uli na siguro ko. Uy, kanang... Kamu na sa diri. Sorry. Anyway, mga katropa, wala na ko igong oras sa programang Tech Local. And that's it for today. I hope you had a great time with our chosen music. Diba? Huli mang kagikag ko alauna hantod alas 5 na kung ipili ako ang playlist. Makaya. Og maatangin niyo og maakong programa ang Wanted Kilig og ang X-Rated 10 to 12 in the afternoon, katropa. Wanted Kilig sa mga single din ha. Og wala tama pangitay guyab, ayaw lang sa aron. Okay, lahat maning programa ni sa mga sipang utanyo, pwede ba na sa manaw kay mga ay, basi log uyab, dili pwede diri. Kita mo ngayon, ay uyab din ni, uy, kapoy kay mo ay. Music lang sa ta. Anyway, atangin ninyo sunod si Mana sa ato ang radio guesting sa itong Tatag Lokal for another artist and of course, another special guest. Is a local artist but all the way from Manila. So it's a collaboration to one of a big network from Manila. Tangin ninyo kung saan akong sorpresa para sa inyo, ha? This coming next week. Anyways, mga katropa, sa programang Tatag Lokal, akong partner na itong katropa, si katropang Rafael Bari, na nasa Pigas Lawak. Mura ganiha pa man natuog, naman guru siya guru niya. Napoy siya guwat ng human, kanon sa kain human niyang program. Hindi magul, human na. Hindi na ako makita ni mo dilis tabangan sa screen. Sa ato mga viewers and listeners nga nag-request sa ilang mga songs, thank you so much. Sa ato ang station manager, John Limon Chavez by King Alang Sragay Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa. DJ Reyna Chinita sa programang Tatak Lokal. Pagkailagi hapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sundown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sundown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Kinagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy ta.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix.
6: Porman, naabot na ko, Porman.
7: Karon pa ka naabot? Late na ka?
6: Ay, Porman, dili. Uy, ganihar kay ko naabot, Porman. Sa'yo kay ko naabot, Porman. Uy, sa'yo kay ko naabot. Dito ko sa 10th floor, natangga ko.
7: Pagkabot-bot ni mo, natangga ka nga doon ka oras sa mga late. Asa ko to,
6: Ayaw!

0: aning Santol Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionet Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSND. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionet Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionet Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: mo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan nga na uyun ang gid na ko.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu, Philippines Standard Time, alas 5:06 na sa kahapunan, magkatrabating time check na hatid kinato sa Premium D3 Soft Gel. Hindi maghatag na ito magkatropag igu og enerhiya gift kay parang wata iluyaluya, no? Premium D3 mga katropa, dili na ni maghatag og energy kung dili mo palipon gumi sa tuag kabukugan. Mga katropa, sa tuag kabukugan, o niya appetite control sa mga nawad ano ganas pagkaon karabida.
1: Exciting!
2: At the same time, upagawas mga igala sa tuang sobrang tambok katong mga excess fats nga na ginanglanas sa tuang lawas. Upagawas mga katropa para dilita, delikado, sakit ka diabetes, obesity, lisod na, og maputos nga mga katropa, grabe na kita katambok. Maputos mo na ito ang heart, mga katropa, sa mga bad cholesterol. Kinahanglan kaya natin ipagawas. Premium D3, mapalit din sa tanang butika, mga katropa. Pwede maproducto sa Yes to Health. Pwede pwede mapalit ninyo sa online, ha? Sa TikTok. Pwede nga ma-order ninyo, mga katropa, sa Lazada o sa Shopee. Pwede nga mag-aribog station, adi, adri atong clinic. Ito ang mapaligya, adi, mga katropa, nga ako na ko mag-diskwento. Huwag kay lahirigid ang price. Ang pricing ni ini sa mga pharmacies. Ngayon naman yung mga katropa. Sa station, there is Barangay sa Patera, Cebu City. Hindi ara din itong clinic, mga katropa. Premium D3, ang instant energy. Sad-sad na!

Sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5.29 na makatrabas ka po noon itong time check. Kinatun ni sa Sanfone na Plus Gold, no? At yung kapsula mga higalag bulawanon nga proteksyon. Sanfone Plus Gold, no? Alamin na sa mga katropa na doon haga video kabantay mo nga murag kung gikan mo maglingkod mga igala inigparog ninyo o sa ay magpanglipong mo kasi mga katropa posible nga anemic ka or high blood ka mga katropa mo nang dili mo kumpiyansa kay kanang mga sakita traidor na siya, no? Labi na ka na bukalitan katake kining high blood mo gini ka na aga mga problema gis Pinoy may buong natang doon na karoy mga katropa na ito bukalit lang collapse na niya simba ko mamatay na niya may bawa na ito bitaw nga wangay yataki man sa kanini ang high blood sequan ano hindi kita magkumpiyan sa mga tropa magpalaban kita aning ato ang bulawanon ng proteksyon ang Sanfone Plus Gold, no? So, hindi mo dipinsa na ito sa mga sakit ka diabetes high blood ikaw naman kining problema gid sa kasing-kasing Pininaro, grabing fiesta, no? Fiesta sa Buhol. Kumpiyansa sa mga katropa natin din nakahilig kay Kao Karni. Walay panahon sa exercise. Walay panahon mga katropa sa pagkaon o mga utanon. Kay perminti lang kadali, no? Kapikis oras. Kung anlagit kining mga pagkaon na ito, nga unhealthy. Nakita mo kumpiyansa. Kay lisod na. Magingon mga katropa, nga mag-unsa man ang imong kaugmaon o di nakakaugmaan. Ah, imong kumpiyansa mga katropa, mag-Sanfone Plus Gold kita. 1 hour after meal para dili ta kuan mga katropa. So na, o gato na ta malagang mga katropa, maigo na ta. Sanfone Plus Gold, ang bulawanon nga proteksyon, ginama sa Yes to Health. Happy Sunday! Mayong adlaw nga Domingo mga katropa. Kumusta man, no? Ang atuag mga katropa ito ni Greet, no? Iuna ni Greet pa si Balimtan. Ang baga naka-tune in din sa XFM Gihulgan at mga katropa din ni Gross, ha? And of course, sa mga naka-tune in sa XFM Canlaon. Happy hapon ninyo tanan. Happy Sunday! May 31, katapusang adlaw mga katropa sa buwan sa Mayo. June na ugma. Na po, giniag human sa fiesta. Sunod si Mala, klase na po, no? Tingguan na po, i-prepare na po mga katropa sa mga requirements sa school. Ato ni greet mga katropa sa mga nag-comment rin sa ako ang page ng DJ Books. Hello ni paring RG Kapilis. Oh, RG Kabilo na upas. Pre, salamat kay pre, ha? Wadyo ko biyain mo ka-business kuhan. Hindi, kinsa pabrik na adre. Aha. Ito yung balik.

0: Ia si katropang Roni Iyak, may hapo di Cebuch, watching from Cantante Alegria Cebu, while nagsayo-sayo, nagtagay ug tuba ka na. Ia si pagayong XFM diri from Roni Iyak. Alamin ang tuba mga tropa, puray mo kupiyansa, basi ka na ang mamuipoy itong tuhod, no? Ikinan na ng tuba, ibantay mo, muro magpuipoy ang tuhod, ha? Alaga, kung panalitan, katropang Roni Iyak, kung di mahurot, halahimuan lang suka. And then, hello! Happy Sunday ni katropang Manuel Obas. A shout-out ka rin sa may Vistamar, Lapu-Lapu DJ, Maclean Families, og Obas Family. Yeah. Hello! Katropang Gilo Cubix, sa may ka-sitio kan isko isa belate. Yasi pa kayo, XFM 3, exciting! Yes, si katropang Lord na Margarita. Happy Sunday, DJ Butch. Welcome back. Saan sa katropa? Ayan, salamat kayo, katropang Lord na. Si Juan San Fran Camotes Bombero, watching live at San Francisco Fire Station. San Fran Camotes Bombero. Ayan, salamat kayo niya, mga sir, ha? Dina sa San Fran San Fran Camotes Bombero. Exercise mo dito, pasingot sa mo dina, sir. Si katropang Joyce Ligaspi Hisim. Hello DJ, happy Sunday. Shout out naman from Sayaw, Dugyan, Dalaget, Cebu. Salamat kayo sa pagbasa, way sa pa yan. Yan ikaw tris ka, paring RG Ubas, kapre, pa-shout out sa akong asawa nga si Jovelyn Ubas. Nasuko, wad daw apila ang shout out ni mo. Tagbo ka na, pre. Tagbo ka na. Ayan. Commercial sa ito, mga katropa. Inigbalik na to. Arita, panayon ito, mga katropa. Ako lang hapoy mo, Mex. Ako ay sayaw. Ako apong kaskas. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.34 na. Mga katropa, itong time check. Hatid ka na ito sa Premium D3 Coffee Mix. May kape ka na. May sunthone at vitamin D3 ka pa, mga katropa. Itong Premium D3 Coffee Mix, bisag kalima ka magkutaw sa sagalaw, safe kayo tungod kay gipatampi sa stevia o walay asukar. Ha? Hinahinay mga tropa minus-minusan, natuag ang pag-intake o grabbing asukar, kanalaw kay likado po, no? Pait kayo mga tropa mag-diabetes, lisod kayo ma-atiktuhan ng ato ang pagkalalaki. Ha? Premium D3, mo ni ko tawa mga tropa, namniya lagi. Now, lahi rin yung kaysa, Mr. Isug siya. At the same time, mulagsi ka, kaya may vitamin D3. At doon ay sunthones, magkamaguha na ito, kaya ay mangustin. At doon ay spirulina, na makita kami sa tuwang live. Akong ibutang skilid ka niya. Morning Premium D3 Coffee Mix, mga katropa.
1: XFM.
2: Ako si Dracula.
3: Uli ako si Dracula ka?
2: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
3: Sige, suway ang supsop kay... Supsopo sa kunang imo ha?
4: Ayaw!

0: dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay dugaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santong Blast Coffee Mix kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan, suabi jud sa tutunlan. Lami siya karon Santong Blast Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended jud nako ang Santong Blast Coffee Mix.
1: Santong Blast Coffee Mix gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santong Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision.

0: Nets Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
2: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
1: Maluoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba? Kusog, imututoy! Ayaw!
3: Exciting!
4: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe! Kisi!
0: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
5: Turbo!
4: Oh, yes!
5: Turbo Supplement for Men!
0: May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan!
5: Turbo Supplement for Men!
4: Mas lalakas ka pa!
6: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: But! Nganuwa nam ka mamisita din ako?
7: Day, si Kuya magod ni mo? Murag dili ganahan ako?
2: Dili, oy! Ganahan magini si Kuya ni mo?
7: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako? Ako, bud! Ganahan sa kikod ni Kuya ni mo!
2: Ayaw!

0: FM.
1: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5.40 na mga tropa sa Kapuno. No? Atong time check, atin ka na to sa Windsor, Win From Within.

0: suneza.
1: Ora 6FM sa Philippines Standard Time. Untok na kalasay sa gabi, mga tropa. Sa gabi yun, atong time check na hatot kinatunis sa cellphone nga plus coffee mix, mga tropa. Walay caffeine mo nang dili kini siya magka dili gyud makaaslom sa tontian. Amo ni mga angay imnon sa mga dali ra kay bitaw makaaslom tontian. Sa mga hipiron, sa mga ulceron, dili matandog na inyong tinai, mga tropa, sa pag-inom ninyo mga isog kaya nga kape. Atong santon plus coffee mix, dili isog. Tambal nga kape tungod kay dunay mangosteen. Dili santons nga makuha na to. Ano mo balanse, bitaw? Mo balanse sa tuwag mga hormones, mga higala nga dili kita magkabukol-bukol, no? Ano hinungdan? Inana, mga tropa. Ya, dunay suya, rich in protein, anti-aging nga kape. Ya, dunay pong ni moringa, mga katropa, nga mo repair sa mga nag-damage na tissue sa tuwag atay o kidney. Santons plus coffee mix, kape na, gabot pa. Hello, ni katropa ang kuan diha. Nagtanaw si ko ano, Christian Go Silva. DJ Christian, no? Ang pinga no, nepre. Salamat kayo katropa pare RJ at kabaluna upas. Salamat kayo, pre, ha? And yeah, si katropa Lorna, sa yawi na mga katropa. Na, namin naging isayog ba yung bitaw katropa Lorna, mauwaw lang yung ko. Alam mo, KIB itong bahayo niya. Magkahalataon niyang uban nga. Ay, dito ni KI. Kado kayo. Katropang Benito Jr. Pakatang. Dris, DJ Boots. Namino, may Dris, may sewage sa Lapu-Lapu. Yan, hello. Hello ninyong tanan dito sa Bagat ng Lapu-Lapu. Wow, the expert speeder and reporter of XFM. Ayan, salamat kay katropang Lorne. Kaya kinsa pa ni? Dira sa may Dugyan Delegate. Ati ko siya na rin nalimta na kuhaya sa bulto na wama, no? Kasi iyang gidilit kayo na basa. Kita rin siya nag-makes pa. Commercial na mga tropa, paninig pa alik na ito. Arita ni DJ Clar, no? Arita DJ Clar, mga tropa. Nabot na kita, on? Late siya gamay, pero nag-una mo ko. Ano, abtik-abtik, sipit na gamay. Sa XFM Cebu, Philippines, the third time, alas 6:02 na mga tropa. Itong time check, nahatid kinato ni sa Santhon, vitamin C. Mapunin yung vitamin C, mga igalag, alkaline base. Ha? Huh? Non-acidic ng vitamin C. Ginaman ni si Yes to Health. Alam niya ito, mga pugon kiglawas na mga iba sakit, bitaw. Alam niya kay Sobawan, dali nang hingilantan, magbalik-balik sa ospital. Tunay yung resistensya, mga tropa. Santhon, vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: XFM.
1: Ay, nahumanig kita si katulog karahondan. Yun na pa, anong sikim na maghikap ng agwa?
3: Nalawagi kami ngawan ba?
1: Ang sumay magi kami ngawan nga, kuha na matagtulo. At alang usban ka ng totoo, nagturbo bitaw ko.
3: Gimingaw yung ko eh.
1: Masa magi kami ngawan mo, nga sikim kaghikap ng agwa?
3: Naamang kukuha ni sa una. Ayaw!

0: Ang tingin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, usa ka lang mo ma'am. Ibukadlaw dyan ko ang gapainit kung niya magsige pa dyugog doko. Kung gibate po dako ang paglaban sige sa akong ulo. Ibaritan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana, nawala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: Iba ang Nazin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
5: Unsa? Kanusam ko nakautang ni mo?
4: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
5: Katuli, ay, gibayra naman di ka.
4: Kanusaman, kanusaman.
5: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
4: Ayaw!
6: Exciting!
7: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
8: mapalit na sa mga butika.
9: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
5: Uso ba yung nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
9: Hala, sir. Dilir mo ko kabaoan, ha?
5: Mo ba? Uso mag-ide posisyon ang imong gusto, day?
9: Ay, bisag kung sagon nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot.
4: Ay,

0: may buntag. Mo-apply unta ko pagka barbero.
1: Dili man barbero mo ni pagita. Parlor man eh.
0: Mo ba? Parlor din eh. Kada sa mo ko magsugod.
1: Ayaw!
2: Exciting!
3: XFM.
4: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alas 6 na mga katropa. Itong time check, hatid ka na to sa VisionX.
5: This time check is brought to you by VisionX Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. VisionX Plus. Alaga sa mata, araw-araw.

0: oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 6:35 na mga drama. Ang time check atin kinatlo sa Santhon Gold Coffee Mix. Yan doon ay glutathione o collagen. Yan mga drama, muna mo limpyo sa tuwang atay, sa tuwang dugo. Yan, magkapaputi mga drama. Doon na po din mga sangkap ito. Magkatambal sa itong lawas. Ano sa sangkong kapsula na ito? Doon yung Magustin, Sperolina, Ambalaya. Wow, nindot kapi ha. Moringa, doon yung kape. Nga magkapawag tangkod sa itong mga duka. Kaladi ang mga katrapa mo ni Pili as mga coffee lovers. Nga nindot na daan o pamanit. Manda nga protektahe. Ang inyong mga hamis kakutis daan. Plus ampingan pina sa Santhon Plus Gold Coffee Mix, mga katropa. Ginamasa, yes, ma'am. Alita, astong greetings, mga katropa. Alita ni DJ Clar. Pre, kombate, pre.
1: Ah, may kapidya, pre. Ako din i-shoutout akong asawa na minaw dias Lapu-Lapur, pre. Si Ma'am Chered Custora. And also sa akong mga kaubans trabaho, pre, sa ES Print Media. Sa mga technical team and also to the sales team. Si DigiPlaya sa day, shout out ya pre. May magbuminaw.
0: Katong imong live kanina, nag-comment to si katong itong silinga tigay na muhan, sehinga na to. Si katong mo bahay ba? Si Kuan.
2: Oo.
0: Ay, greet, greet. Nag-greet ba ito ni mo? Shout out kuya.
1: Hi, day ko ni Apple ya. Apple Gigigan. Oo. Asawa ni paring Marlon dia eh. May pagpaminaw dia. Shout out.
0: Ayan. Salamat kayo, DJ Clark. Commercial naman, katropa. Oras, XFM Cebu, Philippines. Another time, alas 6:37. At time check, hatid ka nato sa Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
3: XFM.
4: Oh, anak. Mokin ni mong yaya. Gwapa kayo, no? Kiss ni yaya, anak.
5: Dili ko maoy.
4: Anong di magkamukis ni yaya? Magwapa man kayo na.
5: Dili ko maoy. Maldita ang maginan siya, ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
4: Ay,

0: man ni banao na padung, mangabang siguro ni ay. Yun na, magpaasip ko nga babaeng bayaran. Hi sir, mangabang ka?
1: Iyaks, kaluod.
0: Nganong luod man sir?
1: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaong sa kong asawa.
0: Ayak!
2: Exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jules. Sakit o kapoy, sige ako lawas. Wala d'yo'y lamig iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomendar na ko amin Santol Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-advise akong lawas.
1: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit nga virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: X FM.
10: Oras XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 6:40 na mga tropa. Time check, hatid ka natin sa Santon Plus Gold. Sabagay, ano na karoon niya bukol-bukol mga tropa. Ano na karoon niya Twitter. Ano na mga sis mga tropa sa nagkariya nilang lawas. Hindi sa mga tropa sa pagtumar. Old Santon Plus Gold mga tropa. Hindi lang hiliso na ito ang mga bukol-bukol, kundi iyahang i-balance ang katuang hormones para dili na ta kung panalitag mahilis, inighilis niya, dili na tapta, dili na magkabukol pag-usap. Santon Plus Gold, ang bulawanong proteksyon, ikaw ang pirming una, support self.
11: Halian na ang programang Muhatag ug Lingaw.

0: Class XFM sa Buffalo Means another time. Alas 6:48 na mga tropa. The time check. Atin ka natin sa Vision X. Mga doon akaroon na problema silang mga mata. Di na kayo magkaklaro, no? Ay, nagpasag din mga tropa. Ganyan ka doon yung mas mga gabi, bro. Lapas. Parang Vision X mga tropa. Mga pulo sa phytonutrients. Sama sa lutein, beta-carotene, vitamin E, oxia, sisantin mga tropa. Nawag ng tagigila sinikta, no? Yan, Vision X, gama sa Yes to Health. Eretas tong final greetings mga katropa. Gaya mo pati kuhog na mino. Nakala si katropang Gito Aragon. Mwani mo sunod na itong programa. Eretas the final greetings. Lorna Margarita, Pablito Mungas. DJ mo request kong touch by touch. Ako lang na-play ka ganiya pag upang sugod, you know. Galit mo si Galda, Pablito. Yes, guys, shout out watching from Barangay Sambaglo, Cebu City sa mga Mungas family, ha? Pablito Mungas, Rinaldo Sinoy, shout out taga Mabuli at Tabugon, daghan mga listeners dito. Mo ba? Salamat kay ha sa mga taga Tabugon, Cebu, kani Rinaldo Sinoy. Hey, kapre, kapre, dire pre. Kumbate pre. Shout out Mrs. Bredita Sambal.
1: Ako din yung shoutout po ko sa priyo, asawa na minaw nero na Sponta Inganyo Lapu-Lapo, si Ma'am Charod Costora. And also sa akong kaubas trabaho pre, na minaw, si Michael James Whopper. Ang akong kauban nga, wapag yung masakpi sa asawa pre.
0: Iyay ka! Parinig ko po na ako mga katropa. Salamat kay DJ Clark. Alam sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa DJ Butch. Dito ni Kuros Kabarang, no? Fiesta. Kita-kits na din ang mga katropa sa dyan sa katropa tonight. Powered by Arnoco One Desco Mobile. Kami ni DJ Marky Joe. Lahos po mo nito ni DJ Clark. Kaya mga maraming kaukubal. Exciting! Bye-bye!
2: Exciting!
3: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
5: Kuya, sa ako yung humawan. Kaming akong control, 1976, panisya na so good. Dili na naman siya maayo at antibiotic. Mao nga dito, nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanan sa una, hindi ko katulong yun. Dili mo nga na akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pagulit. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. At ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining kopi dining premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban na kong trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Butch! Nalang ko ang maling ko sa kalibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
9: Oday?
8: Ngay ka ni mo, no? Si kumpare, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako. Ay,

0: Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado Balamantique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sanson Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil.
2: Aasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sanson Plus
0: Herbal Oil.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. May one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain.
5: Tanggal ang pain.
3: Fast
5: and safe.
3: Sis the Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Tunay gihambing nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold. Ako si Vicky, na-assist akong potoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: ang sikreto ng mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 5 minutos pasado las 7 sa kagabiyon. Time check atop ka nato, smile ka umot on sa Southon Plus Coffee Mix. Mga katrupa, panahon sa kagabiyon, dayon yung katog, inom mo nining Southon Plus Coffee Mix. Unya ay mo palabi kayo busog, no? Unya abaga ninyo, usa lang kasi si. Sa Southon Plus Coffee Mix, mga katrupa, abag-abag ni sa inyong panihapon nga dili kayo busog. Delikado kayo na, ha? Kung busog kayo mo, padong matog. Ayaw lang kayong pagbusog, unya abagay ninyo, og Southon Plus Coffee Mix. Nguban mo ingon nga dito makatuga na siro. Emo kamalaka. Wakin ni caffeine mga katrupa. Unya minus kayo ang kamay nini. Ang sugar gani ang nakapatam-tam is nini ang stevia og soya powder. Kining Southon Plus Coffee Mix ginama kini sa Yes to Health Incorporated mga katrupa. Southon Plus Coffee Mix.
0: Buot ka bang matabangan ug mutabang sa ubang nanginhanglan? Ang imong pakiglambigit sa isig kataw, butang nga ikahimuot sa kahitasan. Ang XFM Cebu 88.3 mapasigarbuhong mupahibaw nga kini ang konsepto sa katropang listeners and solid supporters o class. Gumikan niini, namugna. Kining tulumanon. XFM Cebu Class on Air.
2: Mayong gabi mga trupa, Subo, Kabisaya, o Mindanao. Welcome sa laing pagpanaguban din sa atong tulumanon ang Class on Air. Katrupang listeners and solid supporters, grupo din sa mga listeners and supporters sa XFM Cebu Philippines. Kumusta mong tanan? Kumanin ko ninyo hangtod sa las 8 karong gabi na, of course, adlaw karong Domingo. Ako gihapon si Katrupang Chito Aragon. Kahinaot nga naamos kanunay sa kahimsog kahapsay kamaya nga nagpaminaw din sa atong programa. Tanan nga mga tulumanon din sa XFM Cebu 88.3 mga katrupa. Kumusta mong tanan? Pasensya mo sa akong video ha. Kung mag-itom-itom akong naong katrupang rap-rap. Oo, oh, yan ay nanggitim ng mabong. Umani ko ninyo ha. Hangtod na sa las 8 mga katrupa. Makaiksunan din sa Dakbayan sa Sugbo. Probinsya sa Sugbo. Uban nga mga lalawigan din sa Kabisayan o Mindanao. Lakip na dito sa Luzon area. Atong makaiksunan mga overseas Filipino workers nga nagpahimutan karon sa kaniyang dapit sa kalibutan. Gusto mong tanan? 10 minutes last. Diyan sa Singapore. Ang akong iksuon kay tuwa dito Singapore sa Mindanao Medrinan. Kuya, sa Mindanao Medrinan XFM. Puerte. Lipaya ko no. Sa iyang mga kauban ng mga Pinoy dito. Ni bakasyon ng akong among kinamanghuran. Kaya bago lang gigikasal. Dintong managhanimon. Luping mong maguwang. Kami naghanimon. Diririgyon mi sa banig. Sa kwarto. Okay. Banuban na ha. Yan itong mga kaigsunan na itong gustong magpa-public service, mga greetings, mga panawagan o guman pa, i-chat ng palihog sa comment section or sa chat group o dali na lang sa comsec, comment section sa XFM Cebu 88.3 din kita naka-live mga katrupa. Sabi kaya po si katrupang Rafael Baring makikuban ka ninyo ha. Bisa ni ining usahay dito kasabot sa panahon, usahay bugnaw, usahay init, karong bugnaw man. Atong sa tao na pag-asa magtan karong taon-taon mga ikala kay murag ano na yung bagyong duming. Ha? Katong ko pa na kasimba-simba na mo. Ah, napay last mass katapusang misa. Labi na sa mga simbahan sa Roman Catholic Church. Simba na mo. Katong dili mga katoliko. Ala, guwa mo kasimba ka gani ha. Kay labi na gamay ra ang inyong mga prayer worship. Oh, unsa pa itawag ninyo diha? Misa or simba? Ang uban worship, unsa pa diha? Ala, hinahinay na mo kanto simbahan, pero kantong wala diyon kabot, ala, pangay mo pasaylos Ginoo. Pasaylo ako Ginoo kay wako baka simba karong adlaw sa kapitong adlaw sa adlaw igpapahulay. pero kami katrupag rap-rap din sa akong sidekick din sa pikas sa lawak mga higala. Murang buntag pa din siya ni Jyoti. Tingali, ari rin siya mag-ampo siyang kwarto. 10 minutos na pasadong las 7 sa ngayon. Ubay-ubay tag issue hikutan karong gabi una, labi na kining ratings or makaha kining preference survey mga higala sa posibleng managan sa pagkandidato karong tumawo 2028 election. Labi na ang kanunay nga gitu sa mga tao si Inday Sara Duterte, ang atong vice presidente, o ingon man si Lenny Robredo, ang kanhi vice presidente, nidagan sa pagkapresidente mga higala sa niyaking tuwing napildi. O karon mayor dito sa Naga City, Camarines Sur, mga katropa. Ito nang hisisgutan karong taon. And of course, kining kagubot dito sa Senado, ato sa nang hisisgutan. Dari sa atong lokalidad, mga higala, sa Cebu City Government. Unsa naman din si Cebu City Mayor, Nestor Archibaloy. Wako maimuot sa pangutanas, sakop sa media, mga kaigsunan nga kinse naghatag ko ng pagtugot sa pagpanayo, pagpaglabay dito sa Arpin. Soko, menong mayor. O ang Waipuas ngayon nabang mga higala, apil na si Ivana Alawi nga mihatag niya itong mihatag o hinabang o miduaw yun mismo kang tatay Irenio Selma Vidal kay numdomo niya ito kantong nagpatukar mga higala sa harmonika katong nagpatukar maskulon gidakop mga kaigsunan sa Sisikamo anti-medicancy office niya sa Cebu City Government. Unya nakakuha og grabing suporta pwedeng daghana ng hinabang tatay Irineo eh. Ako ba ni kung si tatay Irineo pwede na gud mamaligya maghimog grocery ha gani napay hinabang ni tatay wapan ako mahatod mga katropa napa sa kong sakyanan ako nang gikuha dito sa Hagobi House Dakmayan sa Mandawi paingon ngadto ni tatay Irineo Selma Vidal, mga higala. Kami mo'y kustudya na ito, kaso, nanon ako na karong Hunyo 22 aron sa arraignment sa kaso ni Tatay Irineo Selma Vidal, nga ipasakaan ng kaso sa Cebu City Government, mga pariente. King Dragon is the Suertes result 5 or May 31, 2026, mga kaigsunan. 7 p.m. draw, usbo na ko. King Dragon Estel Suertes Result Mayo 31 tuwing 2026 7 p.m. draw 664 size 4 mga katrupa. Sa nakadaog, congratulations! Sa wapan nakadaog, hala, palit mo! Okay nga, kato nakadaog, pangatang mong balato. Bitaw mga kaigsunan, ha? Sugal na, ha? Untom lang sumakaya, ayaw yun ninyo i-appeal og sugal, mga katrupa, ang kompromiso nga kwarta. Okay! Ayaw pagpaminaw ni Leo Leon Timpongko. Hi there! Hi, how are you, sir? Leo Leon Timpongko. Rowell Natasa Balhira. Shout out ko, boss, from Dumaguete City. Salamat kayo. Rowell Natasa Balhira. Uy, ang akong mag-uwang wanag palibak. Dati kong sinigoy last noya, magto na ko mas buntag. Gino Aragon. Shout out ni Mama Alejandra Deresa Barangay Dakit sa Bago City. Ang among Prinsisas Pamilya. Mamali. Inuaw na ko niya itong liaging Martes kay reunion namo sa Bats 95-96 Northern Cebu Colleges. Mga katropa, salamat kayo. Ha? Alikriha mga kaigsulan sa mong reunion. 30 katuig na may katropa graprap po nakita. Sukan sa among pag-graduate sa pagka-high school. Pakita na mo, uban, wala'y buhok. Nangawa pa na. Ang uban sa kaigsunan, baga na yung mga tsuhos. Ang uban, wala yung ipon. Usan ako, anak, wala ko yung ipon sa ubos. Undi, ang uban sa nangamilyonaryo na po. Ang uban, nga dato. Ang uban, pabilin siyang nalikay-sikay sa ilang panginabuhi, mga higala. Congratulations sa 95-96 Bats Northern Cebu Colleges nga nagkapahigayon may reunion 30 years after, mga katropa. Pero ang subo kayo pabalandungon kayong sunan, doon na may mga lima tingali kamukha mga classmate namong namatay, no? Unya, katong mga kauban namo nga wala yun in taon palari sa ilang panginabuhi, among giduaw dito. So, nanguman, basta masakito na, nag-dialysis na, among giduaw mga katropa. So, inara, ang isen sa reunion, dili kay mag-reunion nga magpalabuan na isang buwan. Dili mag-reunion mga higala nga palabuan na ilang kukinsay dato. Reunion na mo mga wag yung minang kiniha. In fact, sa among normal man ha, nga dunay amutan, ang among pinaka-milyonary ang classmate ko rin isagot ni dupa tanan sa t-shirt o ingon man sa pagkaon Salamat kayo sa 96 batch sa Northern Cebu Colleges NCC diya sa Bugo City, mga katropa. Ma, salamat kayo. Oh, nga. Imo kong ipakaon. Bitaw, pag-uli na ko pagka-Martes, pagka-umaan na Miyerkules, katropang raplapsus, kay pista mas Bugo. Oh, nakapamista yung ko nito. Umay-umay itong mga silingan akong gipangduaw na ko nito. Nakapunit yung kong donggan sa inasa lang akong paborito. Okay, 15 minutos na pasanong la 7 sa kagamion. Paspasi ang inyong mga mensahe, pariente. Kung nagadunay bagyong duming na ito kunong sutaon, katropang raprap, no? Pag-asa maktaan, mga kaigsunan, kay sutaon na ito, ang pila kaadlaw, nahilis, mukusog, or muhinay, or naguba ba ni ang direksyon sa bagyong duming tungod sa nisuna, ha? Ang habagat din sa ato, mga katropa, ha? Murag problema, mis panagatan sa kong misis, no, Southern Lady na. Hipuso na sa ito dito, mga igala, kay kusog naman kayong hangin dito. Kanyang magtaas ang tubig, no? Sa kanabang, yes, kamay-mayunan. Kay grabe, lagay kayo kung tinghabagat. Guba yun ang bunso dito. Pero sige na lang, no? Mga katropa, ha? Sa taong karong taon-taon na pag-asa, magtaan, mga kaigsunan, 16 minutos pasado, alas 7 sa kagamiyon. Congratulations sa mga nakadaog karong adlaw. San Antonio Spurs, lidaog mga higala, 111 mantingali ito, against 111-93. Ang scores sa San Antonio Spurs, batok sa Oklahoma Thunder, mga kaigsunan. No? Champion na ang San Antonio Spurs sa ilang lugar sa West, sa ilang division, sa West, mga kaigsunan. Kunya, magsangka o ang New York Knicks, championship mga higala sa National Basketball Association. NBA, mga katrupa, nakalindol sa next, kaya na ay Clarkson, no? Kaya si Harper, murang nagunun ay dugong Pinoy. Sa Miligon, sa duwa sa National Basketball Association, NBA, mga katrupa, congratulations sa mga fans sa San Antonio Spurs na na-pill day sa Game 7 karungan lawa. Murang daghang nag-pill day, daghang nag-kot-kot. Nag-kot-kot ko kay Sunan tungkol kay nag-parot ng ilang team. Inilog kayong Oklahoma Thunder. Ano man, tungkol sa kanagko, teamwork kayo, tag-as kayo mga kaigsunan. O niya, I think, if not mistaken, home court advantage, pero nag-pill day sa San Antonio Spurs, mga higala, nga original na kong team, sukan pa kaniyan. Ano araw man ay ganaan akong team? San Antonio Spurs, o ingon man si ang Chicago Bulls, mga katropa. May pagpaminaw ni Nananto ni Akaw. Ay, ako, nagsugod kayong higala. Kumusta ba niya sa atong negosyo? Nan, kumusta negosyo to? Daghan mang customer sa Devon Salute. Devon Lodge niya sa APE Mall at bang sa SM City, North Reclamation Area, Cebu City, mga pariente. Tuwalan niyo ang Devon Salute. Devon Lodge. Beauty Lodge, mga higala. Diya sa APE Mall, nag-atons itong oras, 18 minutos na pasado, alas 7 sa gabi yun. O diya, nainagutahan na din, kanus amang game 1, tali sa San Antonio Spurs, sa NBA Final, ug ingon man sa New York Knicks. Murag, Merkulis ba ito? Sige lang, sundan lang yun ninyo mga programa din sa XFM Cebu kay i-anunsyo na matagkaroon noon niya sa tanan na ito mga programa. In fact, kung di ko masayo, murag ano na tayo pitik-pitik na coverage mga kaigsunan update on niya sa higayon na magsugod na ang National Basketball Association finals mga kaigsunan tali sa San Antonio Spurs o igumad sa New York Knicks mga katropa. Okay, uy. Di mo tubag pag-asa. Murag napiktuhan, tingali sa bagyo. Balik kailang tawag arong taon-taon na boss sa rap-rap. Okay, atong oras, 19 minutos na pasado alas 7 sa kagamiyon. Birthday karong adlawa sa ikaduhang opisyal sa atong nasod, mga higala, si Vice President Inday Sara Duterte. So happy, happy birthday ni Inday Sara Duterte. Although na may mga butang, di tama kauyon. Pero mga higala, isip tawhanon, isip kristyano, atong tibayahon. Kaya importante kaya di ang kalihukan or ang pagsaulog sa adlaw na tawhan. Happy, happy birthday, Vice President Inday Sara Duterte. Hinaot nga mauli na ka, o niya balik na ka sa imong trabaho. Nag-expect pa ang mga Pilipinhon, ang mga kaigsunan, ang mga butante ni Modre nga imo silang lingawon or tamparusod or baka imo silang sikat-sikaran sa imong tinunay nga serbisyo ngadto sa katawhan. 20 minutos na pasado la 7 kagabion mga tropa. Daghan na naglibog diri sa Cebu City oy. Sukat pa niya itong simana, hangtod karon mga higala, naglibog pa sila. Nga nung nalibog, kayo wa magkasundo. Ang Legislative Department, o kikuman ang Executive Department, sa trabaho sa Cebu City Government. Kay si Presidente Bongbong Marcos, tungod sa crisis nga nahayaguman sa Pilipinas, human ni buto ang panagbingkil o nisampot sa ginubatay, tali sa nasod sa Israel o ingon man sa Iraq, no, correction, Iran, mga katropa. Kaibaw naman ta, nga ang source o tinubdan sa petroleum products, kanang mga gasolina, kurudo, gas, tuwa man na dito sa Middle East. Grabe ang pagsulbong sa presyo sa lana. Motos si Presidente Rodrigo, si Nanat Rodrigo Duterte, kaya napreso naman ito, tuwa man ito sa dahig. Napreso man ito tungkol sa kaso kaya katumang. Si Presidente Bongbong Marcos, nipagawas og executive order ka tanang mga government offices, kinanglan, atong pamuban ang trabaho. Instead of Monday to Friday, atong himuon Monday to Thursday. Pero pakapina na itong oras. Gikan sa lasays, no, correction, gikan sa lasutso, hangtod sa lasays si media sa gabi. Sulak doon pagka-istorya, gituma na mga katropa sa tanan ng mga government offices only for one month. O napupos niya itong Mayo 16, mga katropa din sa syudad sa Subo o sa uban ng mga government offices. In fact, ang uban ng mga local government units, ang uban ng mga regional offices, nibalik na gani sila. Ngadto sa lima kaadlaw, kaya ang executive order ni Bongbong Marcos, ang atong presidente din sa Pilipinas, kutubra sa Mayo 16. Tungod kay kutubra sa Mayo 16 kay Iksunan, namalik na. Lakip na sinibalik kay Iksunan basis sa executive order, human gi-adapt ang executive order ni Presidente Bongbong Marcos sa syudad sa Subo, ang executive department sa Cebu City. Buti pasabot, ang tanang ng mga opisina, mayong pagpaminaw ni Ma'am Lorna Margarita niya sa Australia, Ma'am, 10 o'clock in the evening, be safe, God bless, salamat kayo, Ma'am Lorna Margarita diha sa Australia. Mane dito sa Australia kay malinaw din dito, limpyo, hamong gaway, why pollution, wa mag-away ang mga politiko dito. Dili susama dali sa ato sa Pilipinas. Tanaw ni mong social media, Facebook, mga igala, gikas, buntag, hangtod sa tungang gabi, puro away, puro sinawayay, puro dinapigay, puro bininkilay. Nungunsa naman ni Pilipinas in town eh. Ang mga Pilipino, mag-unay man, sige na lang. No, tiwaso na to. Ang executive department sa Cebu City Government, milibkas na sa executive order, mga higala, nga gi-adapt gikan sa memorandum sa DILG, pinaagi dito sa kauluhan kay Iksunan. So, dibalik na ang trabaho. Lima na kaadlaw ang executive department sa Cebu City Government. Pero ang legislative, under the Vice Mayor Tami Usminya, Ingos Mayor Tami, ayaw eh, ipadayo na ito ng upat kaadlaw. So ako, I myself, na ako sa opisina ni Consul June Alcover, ha? Chief of Staff ko ni Consul June Alcover, mga kaigsunan diya sa Cebu City Council. So kami, ang among trabaho, kutob na huwibis. Ang trabaho sa Executive Department, mga higala, kutob si Biyernes. Unsa man ang mga opisina sa Executive Department, City Legal, Accounting, Budget, USCA, CTO, BPLO, DSWD, DPS, DSWS. Kada mo na yung mga departments and attached offices under the office or under the executive department sa Cebu City Government, mga kaigsunan. Ang legislative, unsa may under niya, tanan ng mga opisina sa mga konsehal sa syudad sa Subo. Apil niya niya ng among opisina sa konseho. Buhatan ni Cebu City Councilor June Alcover o ang sangguniang panglunsod, mga kaigsunan. Maura na! 16 ka opisina, 16 ka mga Konsyal, ika-17 ang Office of the Vice Mayor, ang ika-18 mga igala ang ISKE, ang I think, ang ISKE, Federation President, nga mao ex-officio member, under na sa, naglibog sa sila. So, under me sa executive or under me sa legislative. Kaya kung sa taon, mga igala, ang ISKE, that's under legislative or executive. Pero tungod kay sila, ex-officio member sa Cebu City Council, muna ma-understand sila at the same time sa legislative. Muna naglibog kay Sunan kung asa mupurma ang ISKE o ingon man ang ABC, si Franklin Ong. Nga mo'y presidente sa tanan ng mga kapitan, grupo, hugpong sa mga kapitan din sa siyudad sa Cebu. So muna yun ito mo. So sa ato pa, kung naay transaksyon sa Cebu City Government, mga kaigsunan, pag kung naay transaksyon, ang katawan na, ordinaryong mga tao ba ito, City Hall, i-accommodate na mo sa mga departments and attached officers under sa Office of the Mayor. So kay, gikan sa Lunes, hangtod sa Biyernes, maka-accommodate mo, maka-file mo buhis, maka-kuha mo business permit, mga senior citizen, mga inquire mo, nga doon sa USCA, uron sa pa. Gikan sa alas 8 hangtod sa alas 5. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, mga katropa. Pero, ang legislative, kutob rami. Kuwebes. So, gikan sa alas 8 hangtod sa alas 6, imidya sa hapon, mga katropa, muna'y trabaho. Muna'y opisina na mo sa legislative. Gikan sa Lunes hangtod sa Kuwebes. Pagka-Biyernes, huwag may trabaho. So, kung nasa mituyo, mga katropa, sa beyond 5 o'clock, kay kami 6:30 mamimuli sa gabi, beyond 5 o'clock na mituyo nga to sa executive, wala na yung taga-executive nga abli ang ilang opisina. Sirado na ang ilang opisina, mga katropa. Oo, sumuna may tabo. Pero, at the same time, ang executive department na ituyo na mo makaigsunan sa adlong Biyernes, I'm sorry, sirado ang tagsa-tagsa na mo ka-opisina. Oo, niya nabay, pangutana, naaday higayon nga magkatakdo, magkakuyog sa mga meetings, ang Cebu, ang executive o ang legislative, naa. Panalitan ka ng mga special bodies. Naliyado lang Biyernes, mga higala, ang Game Fowl Commission, adunay meeting. Kanang Game Fowl Commission, special body na siya, under sa Office of the Mayor. Usami niya na, nga apil sa meeting kay Iksuunan ni atong higayon na Biyernes ha. Supposedly wa may trabaho. Pero serbisyo mo ni ato. Nito nga may dito. Aron lang maka apil mi sa meeting sa executive department mga kay Iksuunan kay meeting man to sa executive department o kayo man sa legislative department. So, maglibog mga tao. Muna nga palihog lang. Unta. Kung magkasinabot ng si Mayor Nestor Archibalong, si Vice Mayor Tami Usminya, pagsabot mo is, kung saan yung klarong inyong ipatuman? Ipatuman ba ang 5 kaadlaw nga trabaho o magpabilin mong 4 kaadlaw nga trabaho? Ang mga empleyado sa Cebu City Government, pabor mga higala sa 4 kaadlaw lang trabaho. Pero, pag-abot sa Lunes, magkapuliki na nga naman, bakyuman, kanang Biyernes, kaya so lang daghan kayo nagtrabaho, pero ang supposed nga trabaho nun sa Biyernes, tungkol kay way trabaho, sa legislative, mga pinding. Pag-abot sa Lunes, magpwerte ng kapuya. Pwerte ng naghanang trabaho, mga higala. Magtapunog ang trabaho. Kining naitabo karon sa Cebu City Government, nagpailan eh, nga wala na magkasinabot. Ang executive, nga gipanguluhan ni Cebu City Mayor Nestor Archibald, o ang legislative, nga gipanguluhan ni Vice Mayor Tami Usminya. Timailhan eh, nga nag-away. Usara mo na sila ka political vote. Usara ni sila kasakyanan sa politika. Bando Usminya, puno ka uswagan. And yet, karun, mga kaigsunan, nawa na sila magkasinabot. Muna yung nahitabo. Karun, diya sa Cebu City Government. Palihog lang, mayo unta, no? Mag-usa, usa katingog ang ilang sundon. Or baka magsabot sila, kaigsunan, unsa nga polisiya, unsa nga mga pamahagi nga ilang tumanon aron dili maglibog ang katawhan mga kaigsunan. Niadtong miaging Martes, atol sa executive, atol sa session, regular session, si Cebu City Councilor Pastor June Alcomer ni deliver a privilege speech requesting ang iyang resolving clause, requesting sa Department of Interior and Local Government, DILG. Nganuman, aron mo render og comments, mo render og opinion, mo render mga higala og baruganan og unsay iyang ikasulti niining nagkatibulaag, niining managlahi nga direksyon sa sa adlaw sa pagtrabaho sa Cebu City Government, mga kaigsunan. Ma'am Lorna Margarita, salamat sa pagbasa. Sir Chito, guwapo, so inspiring. Salamat kayo. Sir Rone Chowa, maayong gabi, by chit. Maayo, maayo unta. Mahatag sa first week. Ang cast assistant sa senior. Sir Rone Chowa, wapad yung ko'y ideya, no? Although, ingon sila 13, ingon 15, pero wapay official announcement gikan sa Office of the Mayor. Ang mga senador nga, o gobyerno sa Pilipinas, gubot mas lokot. Usap-usap. Ang balaod. Matod pa ni Ma'am Lorna Margarita. Manis Ma'am Lorna, bisag tuwa dito sa Australia. Ang iyang unahuna, naagiapon dari sa Pilipinas. Buti pa sa bot, nagpakabana siya sa mga kaigsunan niyang mga Pinoy dari sa Pilipinas, mga kaigsunan. At ang oras, 31 minutos na pasado, alas 7 sa kagabiun. Time check atun ka nato sa Southon Plus Coffee Max. Mabalik na karong taon-taon, human lang nating importante yung meron danon kaanong mga pahinomdom.
1: XFM. XFM. Hi, ako si Razor Vasquez, Isip Station Manager. Ibalikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod nga po. Usa-usap ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon at kayo ang lawas. Sa anong balay, si Mrs. Magatumaro sa niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. At usap, gamit usap niini, kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangat, nawala, ang kabukat sa lawas. Wala na usap nako kasi nati. Pagod dini, dadaad lang nila akong ginagamit ni Santon Plus Gold. Mauna, nagkamudi ha, gamita ka rin ninyo na proteksyon Santon Plus Gold. Balita sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol sa suso, Twitter, uguban pa nga naasalawas ng gatubo ng bukol. Pinakamayo, Santon Plus Gold.

0: ay mong ginagamit sa mga produkto sa Ayestel.
1: Phantom Plus po Pemex, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Oh. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check din mo nga naitatak ng Ayestel.
1: Oh, Ayestel. Nabi, oh.
0: Yun dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagkainom ba ng Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold?
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit daw niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat so, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Nako kayo, kailahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong kapitid. Muna yung

0: sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mitatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Umako inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan. Para dili ka magkasakit.
1: Santo.

0: Ma, tinungod ba naman nga ang first love never die?
1: Oh, tinungod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pa ang kinahan. Ayaw!
2: Exciting!
3: Atong now ang usa sa nakainom na Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyang to, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadgets, sama sa cellphone. After sa tanaw ni Mugikan sa gadget, tengon sa gumun sa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata, halang. Sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gi alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayan ninyo ang Vision

0: Kinahanglan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong supermarket.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Dali na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na!
6: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: FM. Alright, oras lang tayo 7 minutos sa pasano, las 7 sa gamiyon, mga katropa. Panay mo nagpaminaw din sa atong tulumano ng katropang listeners and solid supporters din hilang sa XFM Cebu 88.3 at doon sa las 8 karong gamiyon na. At kung nung sumayan, nung balik pagtawag ang pag-asa kay Iksunan, importante kayo makaibaw ang atong makaiksunan aptins panahon. Labi na kaya doon ay bagyong dumig, pero sa akong naibawan, ang hapagat ng miguna din sa ato, mga katropa, murag ni Alcontra o mga hinungdan kung huwag makasun sa huwag makaboylo. Ang bagyong duming kung huwag makalandfall sa kayutaan, no? Murag nahilis na. Pero ato na i-confirm kanong taon-taon, gikan sa pag-asa, magtan kung matubag na. No? Murag busy or na nahihapon. Or na miss na baka. Tapusang adlaw karon, naghanang fiesta eh. Dito sa Lawigan sa Bohol, ala ha. Sa di pa mo manguli ang atong makaigsunang bulanon din sa Cebu City. O, sa asang asa mo paigon, asa inyong ulian, lah, damog kasahos.

0: Lamiara ba ng kasahos dito sa Bohol, mga kaigso. Nakapamista ko dito sa Bohol, mga igala, kausap. Tanang yung panibay, perte nyo, naghanang kaon. Ha? Pero ay lampot mo palabi, ha? Kato na extend ka mo, gasto mo, nga wa na maigos yung budget. E murao niya mo, o. Murao niya mo, niya ng mga bunya, kasal, uban pa, fiesta, mag-loans, pag-ibig, mag-loans, yes. Pagkahuman, mga igala, tuha ka to, yung binairana, isa imong loan. At ang oras, 39, may minuto sa pasado, last 7 sa gabi yun. Sa ako ni Kikengon, importante kayo. Makaibauta kung unsa na ang sitwasyon sa Bagyong Duming. Ika dito sa Pag-asa, Bagta, na ito'y kauban si Mark Calen. Sir Mark, good evening. Kumusta na ang bagyo? Nakakusog o nagkahinay na nahilis makanin sa habagat nga nisood na karoon din sa atong lugar?
1: May gabi, Sir Chito. Kini kami na itong latest update bahin sa kahimtang sa panahon. Kasi ito lang yung monitor na si Bagyong Duming. As of 4 PM, ang maong Bagyong Duming nagkakusog bay-bay diha sa kalagatan silangan Tanes. Ang iyang location sa iyang mata o sentro na imutang around 650 kilometers silangan, amin ang silangan sa may bayat Tanes. Kining mga bagyo at ito lang hangin mabot sa 130 kilometers per hour doon sa sentro. And gastiness, kung mga pagkusukuso, ang nasa 160 kilometers per hour. Dairo kini karon pa amihanan ang kasadpan o north-northwestward sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Dahil sa latest track and necessity forecast, kini mga bagyo ha, doon pa tayo mag-airog pa amihanan ang kasadpan. Tulong diya sa mga isla na may habagatang bahin sa Japan. Expected na kagawa sa tuwang Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag o hapon. Wala naman ito nakita na maka-apekta pa rin mong bagyo ha sa bisan-asang bahin sa nasod. Pero, iyahang ginahatak o gina-enhance ihapon na ron ang Southwest Monsoon o habagat din mong ginagalag mga pagkuhan-uhan diha sa dakong bahin sa Luzon. Inuman po diri sa kasadpang bahin sa Kabisaya at apil na ang Western Visayas o ang Negros Island Region. Diri sa Central Visayas o Eastern Visayas, makasinalitan ni Panas sa Kapanganurod ito na sa usahay patagong sa kalangitan niya na ay mga higayon gihapon sa mga lumalabay upang patakpatak sa mga pag-uwan umikan gihapon sa habag. Itan sa hangin o sa tuwa katagatan diri sa Kabisayaan ay orin mong bagyuha na turgita. At ang riyabot ay masinati nga hinay ito na sa kasarangan na bukulo sa hangin din ito ang katagatan at ang hinay ito na sa kasarangan ng mga pagbalod. At ang irasunod nga update sa mga bagyo, kung niyang alas 11 sa gabi iyak pa sa ito ay kadusi na tropical bulletin para ani ni Typhoon Duming. O hindi na nakutubin na rin sa buhatan sa DOH Pagkasamaktan, si Mark Gales maayong gabi o daghang salamat.
0: Sir Mark, nag-clarification gamay. Pero nakalandfall gini sir, kini si Bagyong Duming sa Batanes?
1: Wala sir. Wala di
0: kalat po, sir. Ah, okay. Although, peligro no, lalimang 130 kilometer per hour ang iyang ikusgon. O niya ang iyang gas nila sa pagkusukuso, 160 kilometer per hour. Kung naka-landfall pa ni sir, burang delikado.
1: Yes, sir. Kuya, okay, sir, do. Ang kanang, depends sa hangin, sir. Extractive, bagay po lang, sir.
0: So, sir,
1: ayan, wala siya sa landfall good sa tuwag nasod. And kanina lang yung matulog ang habagat sir o Southwest Monsoon sige sa mga makakos bunok ng mga pag-uwan sa takong bahin sa Luzon.
0: Na ay mga theory ang habagat sir, ang south ang habagat mo ay nakapugong or nakaguba sa iyang direksyon. Tinuod ni Sir Mark?
1: Dili sir. Lahi nga resistong nga dictate sa iyang dagan sir. Bali na noon sir, si Bagyo na noon ay nagpakusog.
0: Lakton pagkaistorya, nitipas lang gini siya. O ang iyang puntariya, dili sa mama. Kung dili, di alas kanagatan.
1: Yes sir, dili gini sa ato na noon sir. So layo pa lang, ato na yung forecast, nga din siya mulan po sir.
0: Sir, kung ting habagat na, ting uwa na, buot ipasabot, mauna.
1: Yes sir, ting uwa sir.
0: So gilibkas na ninyo sir ang ting ini sir?
1: Wala pa ta sir, officially na naabot sa ating ulan. Pero ato nang gi-officially start ang habagat season. Dapat ay laing criteria ng tanaw sir para officially na ito ma-declare nating ulan na.
0: Ah, so wapan so, yung gilip?
1: Oo.
0: Ang summer season, ang summer season, wa pa rin yung gilibkas, wa pa sab ninyo gi officially declare nga ting-uwa na, kundi li, ang habagat lang nakasuda dari sa atong dari sa mama.
1: Yes, sir. Wala pa to usually gi-dang ning dry season, sir. So, actually, napatay mga na-record ng heat index. More than 41 degrees Celsius of danger level sa karong mga adlaw, sir.
0: So at least, mo na igipabot sa itong mga kaiksunang mag-uuma din sa Kabisaya ng Mindanao, Sir Mark, labi na kay... Pero, bisan pa, wa pa rin yung gideclare nga ting uwan na, pero nanamay mga kaiksunan itong namugas, no? Katong sagunsun sa uwan sa Niaging Adlaw, dili inoon, dala to sa LP ang uba, ng ubal katong mga Easterlies, sa base sa inyong gitugan.
1: Yes, sir. At sir, no, kaming habagat, isa na sa mga precursor, mga maunang mga weather system prior sa ting ulan, sir. So, dool, gawin yung ikulang, sir. Lanang ta sa rainy season. At ulit, sir, anong nagkaroon ka ng ulan na din sa hapon ng gabi. So, approach nila kita, sir, sa rainy season, sir.
0: Sir, Mark, salamat kayo sa laing impormasyon ng ihatag ni Monamo karong gabi yun, ah.
1: Pwede sa
0: pwede sa sito, mga igala, si Mark Gales, gikan sa Pag-asa, Mactan, naghatol sa itong oras, 45 minutos na pasado, las 7 sa kagabiyon. Alright. Ayong pagpamina, uy, ang akong kaubang convent boy, mga scholars, Miss San Roque Pare sa Barangay Supang Dako sa siyudad sa Mandawi. Ha? Salamat kayo, Barry Ignacio, murang nanis Japan. Kumusta man Japan, bay? Snow pa mga gihapon, ha? Oy, ang akong pagumanggon, minaw sad karon si Jude Thaddeus Aragon. I think naani nagpailuna dito sa Leyte, mga kaigsuda. Kumusta mong tananoy, dito sa Leyte, ha? Mga Labina Diaz pamilya sa kong misis, mga Kalo family din sa Barangay San Joaquin, sa lungsod sa Macrohon, sa Lalawigan, sa Southern Leyte. I do last chitop, ha? Dili palupig sa Sweetix Japon si Sweetix matod pa ni Barbie Ragana. Onya si Juvet Arisgado, habagat okra si Chito. O Pastor John Alcover, labat kayo ha, si Juvet Arisgado. Di ko na palupig Sweetix Japon sa NBA. Moment na. Magpa kining ato pagsibya dire mga higala, unsay posibleng gisundan sa mga tao ato man ang hisgutan. Bitaw kining duwa sa NBA, bitaw. Ang dili sa ato, purag ang abot kini sa katro pag rap-rap. Hilig manig basketball. Pero kay ba magunsay na kanindot sa NBA? Kay tanan man nga mga basketball enthusiast. Dili lang dili sa Pilipinas, mga kaigsunan, lakip na usab sa uban nga mga kanasuran. Dili sa kalibutan. Ganahan yun mo tanaw ang NBA. Gipatronize na to ang duwa sa NBA. Munaywa na at munay kinaiya nga subok kayong pamalandungon. Kailangan yung mga duwa din sa Pilipinas, panalitan, ang Philippine Basketball Association. In fact, murag duwa man tingali sa Ginebra o kung sa'yo duwa na, murag hapit na mahumana sa season. Mga kaigsunan sa PBA. Pero wa kayong mananaw. Maski prioritize na to ang duwa kaigsunan sa National Basketball Association. Ang uban ng mga sugarol, na diya magpinustay. Ngunay naka, muna yung depensya na to. Bisan, ug watay player, mga higala, dito sa appeal sa NBA, although ka na si Clarkson, si Harper, kinsa pa na niya, nga na mga dugong Pinoy. Katong coach ka niya to sa Miami Heat, mga kaigsunan, may dugong Pinoy ito. Bisan, ug way mga dugong Pinoy nga players niya sa National Basketball Association, ato na silang ipatronize. Mas gipalabi na to ang duwa sa Amerika kaysa duwa diri sa ato mga katropa. Kung sa may rason, nindot mo sa kayong entertaining mo kayo ang duwa sa National Basketball Association. Kay dili man commercial. Gawas anang PBA diri sa ato, commercial kayo. Muna na kanindot. Pero masikat unta na ang duwa diri sa ato mga igala kung by kakanihan to ba? By province. Oh, dili commercial. Kinahanglan ang duwa sa basketball kay Iksunan. Suportaran sa gobyerno. Oh, katong Cebu James kaniya to. Negro Slashers, uguban pa. Daghan kayong duwa unta nga wa kalahutay kay Sudan ganun man. Kuwa magsuporta gikan sa gobyerno. Maunay problema na to. Kuwa og suporta gikan sa gobyerno. In fact, ang atong mga players ug compete og mga national, international mga kay Sudan, wa suporta sa gobyerno. Talawa ra guna. ang skate pa, ang skate park, mga higala din sa ato, mas napay skateboarding center. Ang dakbayan sa Talisay, skateboarding or skateboard and other sport, extreme sports, mga higala. May pang Talisay, may pang Mandawi, may pang Lapu-Lapu. Pero din sa ato, wag ko tayo skate park din. Pasailaw ako. Nga gimanduan nung dami ni Mayor Nestor Archibald ka magtukod kami maoy muduma sa skate park. Unta, hapit na naman human, gimiting na nako ang mga players, gimiting na nako ang mga donors. Posible mga donors, alang sa usa ka skate park. Mga higala, unsa ba bago sa nga abot mi sa mabaw, hapit na unta mi magsugod. Iamo na utang i-launch mga higala, ni atras man Cebu City Mayor Nestor Archibald. Game mo min Kiko. Game mo min Kwanggol. Muna nga, wa na lang mi mamugos. Muna yung problema na to. Nasi, Didal, katubang Pinay nga Tagalahog nga nakadaog mga higala sa Southeast Asia dito sa Japan, if I'm not mistaken, nibisita pa mga ganito sa Malacanang o nag-chat pa kanto ni Presidente, kanil Presidente Rodrigo Duterte. Nindot pa sa uban nga mga lugar dito sa, for example, dito sa Leyte, kay Sudan, gibuhatan yung skate park dito at sa pagani ni Dan. Pero din sa ato, mga kaigsunan, wa tayo skate park. Muna nakapagkuhang sa suporta. Na ikanuha kaigsunan, nga mupatronize ta sa duwa sa NBA kaysa atong duwa din sa Pilipinas. Nindot ba sa kay tanaw dito, mga entertaining kayo ba? Pansakay, nindot mo dagbula. Pero sa ato, pura sa kinu, di lang kumanaway ha, kadi mo kumamuduwa. Ya, mga itamuduwa. Muna nga, ang NBA kaigsunan, di gyud mapordoy. Di gyud mawagtang anuman. Makakuha man siyang market sa tibuok. Nasod. Sa tanang nasod, mga kaigsunan. Nakakuha man. Samot na og natay player, Pinoy yun, paingon ganito sa NBA. Nga muduwag yun dito sa NBA. Napatay mga pure Pinoy din rin. Try out ka na ito. Wa man magsilbi. Tanawa na guna ang China. Si Yao Ming. Tanawa na guna ang Japan. Katong mayong players sa Japan kay Jun. Ni samot og kasikat ditong NBA nga naman, nakakuha man silang mga players. Gikan sa ubang mga nasuran, kanasuran. Dito sa France, kato si Parker. Kato si Gasol sa asa na Portuguese. Mga kaigsunan, dito sa Portugal. Pero dito sa Pilipinas, wa man tay players nga di na pud lagi. Ningon ang NBA management nga di natakinanglan mo kuha pag mga players diya sa Pilipinas. Nga naman, sold out na matadaan. Daghan na mga mananaw diha. Makamarket na tadaan. Labi na karon mga kaigsunan. Ginigusyo na pag-ayo nila ron. Di na nakita sa live, mga igala. Huwag dito subscribe sa mga website sa duwa sa Philippine, sa National Basketball Association. Sigurin, 2 minutos na. Pasado, alas 7 sa gabi. Daghan na pa untang duwa. Daghan pa tag-hiskutanan nung tayo. Labi na kining survey karon nga nakuha ang preference survey. 51% nakuha ni Sarah Duterte ng birthday girl karong adlaw, og 41% ang nakuha ni former Vice President Lenny Robredo, mga higala. Anyway, layo pa kayo ni. Daghan pa ni kausaban. Hangtod na sa filing sa Certificate of Candidacy karong sunod tuig sa 2027, mga katrupa. Wala na yung panahon din sa atong tulumanon. Speaking of late, Sir Chito, our caretaker send money for our bahin. Pang-harvest sa our rice field in Dumalaan, Albuera, Leyte. Thanks God for everything. Salamat kayo, ha, Ma'am Lorna Margarita. Sana all. Na-income. Ako misis na si basakan gamay dito sa Southern Leyte. Watay kong panahon, dali sa atong tulumanon. Salamat kayo sa inyong pagpakiguman. Sa katakna na itong programa, ang katropang listeners and solid supporters, Taas On Air. Akong partner to speak as lawak, si katropag Rafael Baring, ang atong gikan sa newsroom, at si Alme Mata, o ikuman si katropang Philip Serujano. Ang atong station manager, katropang Janle Minchabes Biking. Ako si katropang Chito Aragon. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Katropa mo, exciting! X-F-M.
2: Sandrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandrone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Padungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulog-ulog na naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
5: Ma, ma, dako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasiyang nga tubangan niyang gidaladala.
6: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
5: Lopig di ka na yaya, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
6: Ayya!
7: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Day ni Taga-Cebu.

0: Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.35 na itong oras na tunagilinyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, manalipod sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, kabaghatag ang kaluya ni ini mga katropa ka na gumikan kay Premium Death-Free Instant Energy, magapaligon kini sa itong immune system, mga katropa nga nagsilbing mga sundao sa itong lawas. Muna nga ayog yun kumpiyansahe ang imuhang lawas. Paliguna ang imong dipinsa sa lawas nga itong immune system. Aron dili ka matakbuyan o di yun makatapot, di yun makatakboy kanimo katropa ang virus o bakterya nga magdala o sakit ingon man kaluya sa imong lawas. Premium Death-Free Instant Energy, inyo kining mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kining mapalit sa Shopee o Lazada. Dabi na gayon, ganyo kining mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Nga na may mutang sa ubos gabahin na itong Sibianan, diri sa may Z-Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. Kagahapon, Domingo ha, nagpadayon itong libreng check-up o libreng konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic, mga katrupa. Badag alas 9 ka na sa buntag, ngadto sa alas 5 sa hapon. No? So, ayaw ninyo pagsayangi ang libreng serbisyo publiko sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa. Nga na po niya ang itong store, ganyong mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy o uban pa nga bagay Yes to Health product, mga

0: ang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanglog ng patay sa LD Reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas. Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
2: Exciting
3: Good morning.

0: Bon Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung telemanorang Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Kinigab niyong anchor man katropa mo, Jerry Kemser Auxelio Jr. Makigubad again niyong hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Kining adlaw mga katropa nga Lunes. Pitsa uno sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
1: Good morning!
0: Unang adlaw mga igala simana. Unang adlaw po mga katropa sa buwan sa Hunyo. Hindi yun nag-yunta mga katropa, tunga-tunga na sa tuig.

0: Mga mangingilan nga mga gahig ulo. Giingnan na pauli na mo dito sa Iloilo. Paguli na mo og tagadiin mo. Undang na muna yung pangaligya og sabon nga buy one take one or libre. Kaya muhunong dang driver ingnong buy one take one. Pero ang presyo baligduha gihapon ka sabon. Ilad-ilad mga igsuon. Iwarningan na mga igala. Sa ato taga Cebu City Traffic Office. Iwarningan na ni Mayor Nestor Archival mga kaigsunan. Naun sa bahinoon ni balik maghihapog pamaligya pangilad mga katrupa. Adi, ang resulta may igala, pusa sila 18 kubuok mga kaigsunan.
1: Exciting!
0: Ang pata-excited magandang sila, human sila gipusasa. Sakaan yun ang kaso mga katropa, inagigipapauli lang. Mga gahig yung ulo ni mga karaho. Mangilad yung mga kaigsunan din ni Sugbo. Oo, siguro sila mga igala, mailad ang mga taga-Sugbo. Kaya kung anong taga-bool, ignore mga igala, taga-Sibo, mangingilad man ni sila. Ilaro taga-Buhol mga katrupa. Ta mga kaigsunan. Ako sa nasa taga-Buhol kainom sa ija-ija aho-aho. Ay naku, paggagahe yung ulo ni mga tawhana. Iwarningan raunta mga katrupa paundangos pangilad nila. Kay dakupo nung tato sila dritso mga kaigsuna. Tagaan po tagay-gayo ng Mayor Nestor Archival. Huwag yun patuo, mga gahe yung uo. Resulta, gipaslak prisuhan. Inon tada, taga. Nanog yun. 41 minutos na mga katropang nagkalabay sa last 4. Sa mga balita dito sa kauluhan, presidente sa Vietnam mga kaigsunan, niya sa nasod sa Pilipinas alang sa duha kaadlaw niyang state visit mga katropa. Abot kini siya, mitugpa kini siya dito sa Villamor Airbase mga higala. Isugat mga kaigsunan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel mga igsuan. Kini presidente sa Vietnam nga si Tu Lam. O ang unang ginang niini mga katropa nga si Pung Bli. Si Ngo Pung Li. Mga pangalan. Kung sila po mga igala, hindi ka doon nag-rap-rap baring. Yung sura po nila pangalan. Kundi adin sa Pilipinas mga igala, ang presidente sa Vietnam, sugat ni siya mga igala ni DS Secretary Francisco Chu Laurel. Sabot magani silang Laurel mga katropa, giingnan magani ng Laurel ng presidente sa Vietnam nga, ayaw tami yung balibari ha, malit big bugas inyo. Hindi na ba'y nagtudlo ninyo sa pagpananog humay? Siya mga katropa, ito pamatiyo ni nga ito resibo, ni nga ito balita mga higala. O ni pagnaog mga kaigsunan sa kwan, muto'y pagnaog si Ruplano, ni President Tulam. Eroplano ni mga katropa nga gisakyan ni Vietnam President Tu Lam. Ug sa iya ha mga katropa nga unang ginanga si Pu Pung Asingo Pung Li. Ani sugat niya katropa grap-rap si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Pasin o gistuyo ni mga kaigsunan sa itong gobyerno nga si Secretary Laurel sa Department of Agriculture mo'y pasugato ni Presidente sa Japan is the Vietnam DI. Aron mga katropa, mag-istorya ni sila hanyoon nga dilita pabalibar.

0: malitag bugas dito sa Vietnam. Ini Vietnam mga katropa numero uno ning exporter og bugas diri sa Pilipinas. Uno po tama gilang importers Vietnam. Ingon siguro Laurel, eh, balibara ha, balibari ha, kami rabay nagtudlo ninyo sa pagtanom og humay. Kaya karon kami may sigit pamalit ninyo og humay. Kuha din yung mga mag-uumag, amurag ipasagdan. Ako na mga kaigsunan. 45 minutos mga katropa na kalabay sa alas 4. Sa mga balita dito sa gawasan nasod, Presidente Bongbong Marcos. Dito sa Japan mga katropa. Sa pagbisita sa Japan mga higala. Alang sa state visit sa naisgutang nasod. Sa ilang pagpangaon sa Primero Ministro sa Japan. Nagkaraoke sila mga kaigsunan. Ay pa rin nga itong presidente may gala. Kay kanta-kantahan rin nga itong problema. Isugat sa protesta dito sa Japan mga katropa. Iyan ang ikatakantahan, kaubas Primero Ministro sa Japan, mga igala. Kaya nga itong resibo ni maong balita, mga katropa.
1: You invited the President of the Philippines to dinner and somehow ended up at a karaoke night.

0: 47 minutos magkakatropa na kalabay sa alas 4. In fairness po dyan itong Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsunan. Iganta lang po siguro ito siya kaya naganta man po ng Primero Ministro sa Japan. Hindi po siguro ingon anak katropa grap-rap at problema ay rakata-katahan. Kaya kini nga itong gobyerno karon ambot asa pa yung direksyon. Ngayon sila, gobyerno sa Pilipinas, wadaw kunoy direksyon. Sayop mo ng napita, nga itong gobyerno sa Pilipinas karon ginumala ni Presidente Bongbong Marcos ang administrasyon. Doon na sa direksyon. Kaya ang direksyon, mga katropa, usan la paghurot ang kwartas gobyerno, inigbiya nila. Gabin lang tag-utang, mga kaigsunan. Ang bulsa puno, tumikas di malitang kwarta, gihato dito sa ila. Tigo-tigo mani nila, aron ingon, sa pag-abot sa 2028, burot na kayong ilang tiyan, puno ng ilang bulsa, inigbiya nila sa katungdanan, mga katropa, muna'y direksyon ng gobyernohan. Ubos administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, mga iksuha. Tinood katropang rap-rap ng gobyernong Bongbong, why direksyon? Na ay direksyon. Ang direksyon ni unsan paghurot ang kwartas gobyerno, inigbiya nila, wanay mabilis atua kundili utang ra mga katropa. Ay 8 minutos mga katropang nagkalabay sa alas 4. Karong alas 7 sa gabi, ikutob na lang mga kaigsunan. Ang pagsumiter ni Vice Presidente Sara Duterte siyang counter affidavit. Mga katropa sa impeachment ka reklamo, gipasaka, bato ka niya. Sa impeachment court mga higala. So atuag sayron. Atua mga higala niya paabuton. Ang alas 7 gabi ikaron. Ikutob na lang karong alas 7 sa gabi. Ang pagsumiter ni Vice Presidente Sara Duterte siyang mga tubag batok mga higala sa kasong impeachment. Ipasaka batok kaniya mga katrupa. Ay dito mga higala, matubang po ni siya. Paboto na to's impeachment trial o sa impeachment proceedings. Na pinagyod sa impeachment trial mga katropa na ang Vice Presidente mga igala. Ewa man siya mutungan to subos may balauranan kaya may kapuslanan. Tungan ka dito, ilan naman kang gihukman. So magpaabot ka ro alas 7 sa gabi eh. Katapusang oras sa pagsumiter sa atong Vice Presidente siyang tubag sa impeachment ka reklamo batog kaniya na nagkaroon sa impeachment court mga katrupa. Seryo 50 minutos mga kaigsunan nakalabay sa alas 4 sa mga balita dito sa Gawasan Nasun. Iran, mga kaigsunan, doon na sila'y bagong missile launcher. Ganaan nila gibutang sa dagat, mga kaigsunan. Ay, maning Iran, may gala, sa ilang himo o problema. Sa ilang problema ang himo, dugangan po at mga igalas, Israel o Amerika. Hindi kita ni samot atong problema. Nagimong Iran, mga kaigsunan, ug missile launcher. Naan nila gibutang sa dagat, mga kaigsunan. Mayon, tagdiyara ng ilang missiles ilaha. Di mutugpa dito sa Amerika, di mutugpa dito sa Tua. Sila ramay gaway-away, di tatamadamay pa. Pero wag yung taon tayo nag-anan, damay gyapong kalibutan. Kami ng Pilipinas, may galas, ilagimog ng gubat-gubat, mga kaigsunan. Mayo, pangduklon sa ulo ni mga tawhan. Mga nasura may gala. May mga ulo pa ni sila. Atong tanahon mga kaigsunan, ato'y pakita ninyo, ato'y pamation. Atong resibo ni mong balita mga iksuon. ni mga igala ha. Nag-missile launcher sa Iran. Hindi nyo nakita mga kaigsunan. Dani dia sa dagat sa maong nasod mga katrupa.
1: Exciting!
2: Good morning!
0: 52 minutos ang nagkalabay sa las 4. Sa dugang pa mga balita dito sa kauluan, dito

0: pribilegyo nila makabot ang sabot-sabot sa kalinaw, mga kaigsunan. Ibangkong na lang. Upat na po ni sila, mumaharas ang bugas. Ano siyang Secretary of National Defense, may galas Amerika. Nabiingon nga andam sila mga igala nga muatakis Iran. Wagyo makabot nga kalinaw, mga kaigsunan. Diyon makabot ang sabot-sabot alang sa kalinaw. Ning tulo ka mga nasod, Amerika, Israel, batok Iran, mga katrupa.
1: Exciting!
2: Good morning!
0: Ay, nako. 53 minutos, mga igsoon, nagkalabay sa las 4. Sa dugang pa mga balita, balik ta din sa nasod sa Pilipinas. At tutas Pampanga, mga kaigsoonan. Ila katuig na kalabay, maigala humanahugno. Ang Mangkaw Building, diri Sambag Uno, ning Dakmayan sa Subo. Na diin ang mga construction worker nga nangatulog, mga katropa, wa na kamata. Nangamatay, humanadat uge sa building ilang itukod, nga nahugno, wa pa ganay mahuman. Unay laing Mangkaw version, mga kaigsunan. Itos Pampanga, mga igala. Human ang usa ka hotel building, mga katropa. Nagitukod, mga igala. Wa pa gani mahuman, katropang rap-rap, nalusno na. Nirisulta ginis pagkamatay sa pito ka mga construction worker, mga igala. Ang uban, gipangita pa. Ina mga kabanay, nagsigi pa yung taong paabot. Imasin pa mga katropag, dunay muabot. Bahala na lang mga kaigsunan. May kumo mga katropas pagpaabot. Imasin pa di ay, ubuhi pa dito sa ilam sa yuta. O ilam sa kini mga tipaka. Sa building na lusno, nga wa pa gani mahumay. Inumdo mo na to Mangkaw Building. Sambag Uno, mga katropa. Naiskina paingon dito Southwestern University. O iskina paingon dito sa San Carlos Boys High, mga guys, o Girls High. Diyan napita, mga igala. Regitukod nga Mangkaw Building. Panagiang Engineer Mangkaw, mga kaigsunan. Pila katuig nang nakalabay, mga katropa, na lusno, wa pa gani mahuman, katropang rap-rap. Mga empleyado in town, o mga construction worker, mga katropa, nga nangatulog, wa na kamata, kay dritso na sila. Ilubong sinipis yung ilang gitukon, wa pa mahuman, na lusno na. Ano, mga kaigsunan, doon ay laing version sa Mangkaw Building na ugno. Dito sa Pampanga. Wapagani mahuman, mga katropa, na lusno na. Blunder nis mga inhinyero. Yun sa pagkwintas arkitekto. Yun sa pagkwinta mga igalag. Yun sa mga kaigsunan. Sa pagkwinta mga katropa, gibugaton simintong kabilya.

0: Kada kong mahay siguro sa mga profesor ni mga inhinyeruhan. Anong ilang ipapasar mga kaigsunan na magtukod og building, di pa gani bahuman, malusno naman.
1: Exciting!
0: Iabot ng pito ang patay mga kaigsunan. Ay naku, ang butlong! 57 minutos magkakatrupang nagkalabay sa las 4. Nagapuntong adlawa katrupang rap-rap. Atong gipakita na ninyo mga igalag atong gipadungog. Si Senador Irwin Tulfo mga katrupang gadiin. Iyang gitawag na demonyo. Si Senador Trillanes Caniato o si Senador Risa Ontiveros. Mga demonyo daw kunog ang duha ka mga senador. Onya ang utok, murag utok, mga igalag, ukok. Karon mga katropa, lain na sad mga igala. Nga versyon mga kaigsuna, ni Senador Irwin Tulfo mga katropa nga din. Ang iyaha mga igalag giatake. Una po si Senador Kiko Pangilinan, katropa grap-rap. Giingon mga igalang ang injubile justice system, ang juvenile law, mga katropa. Balaod ko no mga igalang gimug ng Kiko Pangilinan nga nagpabor nga tos mga kriminal. Pamatiyo na to mga katropa. Si Senador Irwin Tulfo mga igalang nagdili pa ni siya senador. Kiko Pangilinan, iyang gikomentaryohan. Iyang resibo nato ning balita. Human naman mga igala Risa Ontiveros ug si Trillanes. Iganlan niya mga demonyo. Ang utok mga katropa, utok ipis. Pero si Kiko Pangilinan na po mga igsoon. Diba si Trillanes ug si Ontiveros ug si Irwin Tulfo, nagkuyog naman sila mga katropa. Tulpo ni kuyog naman to siyang giingo mga demonyo. Karon mga kaigsunan, tanaw na to. Isar po gikakuyog ring Irwin Tulfo. Di ang ato resibo mga katropa.
2: Irwin, bago ka sa Senado. 8 months pa lang.
3: Senador Kiko, makinig ka, sir. Ha? Next time ho, bago kayo magsalita, isipin mo na mabuti. Hindi porket abogado ka, akala mo ikaw na doktor na ng abogado. Ikaw na ang pinakamagaling na abogado. Memorize mo na ang batas, ha? Mukhang nakalimutan mo ang iyong pag-aaral, ha? Kung talagang hindi mo alam, oh, o kundi absent ka siguro na itinuro sa inyo sa law school. Kaya next time, ha? Kiko Pangilinan, punyemas naman. Mag-isip-isip ho, sir, ng konti. Ano po? Daldal ka kasi ng daldal, eh, ha? Putang ina, puro ka. Sat-sat ka ng sat-sat. Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kahapon. Kundi pinagsasampal ko yung bunganga mo, eh. Anyway, sir, ha? Next time din, dahil sa salita ka na salita, hindi ka nag-iisip, yung ginawa mo palang batas, yung juvenile justice system law, ha? Yung para sa mga minor de edad, hindi kakasuhan. Ayaw ho na mga pulis nun. Ayaw rin ni Pangulong Duterte, bakit ka mo? O tignan mo ngayon, ha? Eh, ang dami mga bata, kung hindi hold upper, rapist. Kung hindi rapist, tulak ng droga. Kung hindi tulak ng droga, mga snatcher. Hindi makasukasuhan. Bakit? Dahil yung putang inang batas mo na inutil, yung juvenile justice system law mo, ay hindi gumagana. At yan ay punyema, pro-kriminal. Lintik ka. Useless yung batas mo. Hindi mo pinag-isipan, sir. Next time, pag-isipan mo, sir. Pag ikaw na sa Senado, ikaw gumagawa ng batas. Think! Di ho ba? Yan ang pinapasweldo. Anong namin kayo para mag-isip? Hindi para mag-ngak-ngak at mag-daldal. Mag-isip muna bago mag-daldal. Daldal ho kayo ng daldal. Hindi ho kayo nag-iisip.
2: One eternity later. Irwin, bago ka sa Senado, 8 months pa lang. Diba? Anong masasabi mo sa sabihin na nating barkadahan? Sa Senate, meron ba? Talaga bang may mga magkakaibigan?
4: Meron. Meron naman. Oh. Talagang tayo. Pero may hindi nyo naman makukulit. Naman siguro lang. May makulit kahit
5: ano. Alam ko na kung sino ang sinasabi mo.
4: Kahit ano explanation mo, hindi makikinig. Oh. Di ba? Oh. Pero kahit na, kaibigan din natin. Pero kahit na, doon paliwanan mo, ayaw na makinig.
0: Yes. si Daldal na

ako abot lang. Una ron mga kaigsunan. Dos minutos mga katropang nakalabay sa lasingko. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman nun.

0: Buenos días. Magada gumaga, señor Laha. Rota aqui. Oayo gozaimas. Salamat pagi.
1: Jerry, auxilio.
2: Exciting.
3: Good morning.
0: Hey, salamat pagi. Daigat to ni agaw ni nit noira. Good morning ni mo dagaw. Lantaw na to mga kaigsunan. Onya mayong urto po daigat to ni Sir Michael Mike Sigi, Canada. Nasa may California sa Amerika. Tunay minaw na to, naglantaw na to mga katrupas ang 100 inches ng television.
4: Wow!
0: Kuwas dagway na to dito.
4: What?
0: Ito ni 100 inches nga television ni Sir Michael Mike Sigi Canada dito sa California sa America. Ay, good morning po gatong Randy Arciaga Santisas. Ingon man ni Andres Acaso Jr. Das talamban mga katropa. Galantaw na to ni Buntaga. Shout out sa Lapu-Lapu City Canhulaw. Joey Owori Summer. Ika ni Joey De Los Santos. Ay, good morning to Phil John Padilla. Good morning, Katropa Jer. Always watching from Upland, Santa Rosa, Olango Island. Shout out lang ko sa ako asawa nga si Arlene Codera Estupa. Ika ni Raul Calyao Estupa Jr. Ay, good morning po gato ni Jose Gerlito Mar. Ang poblasyon Idabanga Bohol. Ato ni Jordan Lipasana. Diya sa may Andros Village, Bakayan. Good morning atong Jennifer Romero. Diya sa Luon Bohol. Ibang Flor Delica des Lapu-Lapu City. Good morning po gato Sir Crisologo Ogbamin. Antaw na to diya sa may Cantangas Dumanho. Maing good morning po dito Jesus Canyete Celestial das Basag Lapu-Lapu City. Diba ang angayan nga musugat presidente po why respect? Naon na mga katropa batod pa Sir Andres Acaso Jr. mga kaigsunan. Presidente mga higalas Vietnam gipasugat lang Secretaries Agriculture. Di pa'y unta kayo ko kung may way ang gikanta. Ano pa'y Andres Acaso Jr. mga katrupa? Maadyong bunta katrupang Sir Jerry watching from Kabulihan, Tubigon, Bohol. Shout out ko ni Dionisio Silmar das Kiyot. Ika Domingo Marcojos Astakaan. Ayong good morning. Katropa Jerry watching from Kabulihan, Tubigon, Bohol. Shout out kong Dionisio Selmar. Ikan yapog ikan nga itong Domingo Marcojos Antaka Astakaan mga kaigsuna. Ay, good morning. Pa-shout out ang direction aning Executive Department o Senate Minority. Apan ang Senate Majority o SP pa-north po din. At pag pa-south na yung kuno, ang direction sa mga kaigsunan sa Executive Department of Senate Minority. Pero sa majority, pa-north po mga katrupa, matod pag Andres Acaso Jr. mag-iigala. Good morning ni Ma'am Arlene Placibe ng Kanduman, Mandawi City. Ni Julieto Otek Hildori Langgita. Ay, good morning po ni Ma'am Iralin Da Cabuenas. Yes, Nunog Talisay. Ay, good morning po rin ito, Ma'am Evelyn Gadiane. Hasta buaya, kung as ang pagkaon, adto po na siya. Buaya sa Senado. At ang pag-Evelyn Gadiane, mga katropa. Maying good morning na itong tanan. 7 minutos mga katropa ng kalabay sa alas 5. Kita maglangay at tuta mga katropas merkado. Sa iro na ito pila ang presos mga palaliton. buntaga arundura mo giya mga katrupa. Bilang kwarta ang inyong dadon. Aron kung si Bako lang doon ay tulis-tulis. Hindi maurot kwarta ni mo kay ginalala ka. Ginalala ka kwarta ang igora ipangumpra. Kung pamiliti balik sa inyo ha. Natulin niya mga katropa na nasmerkado gasuroy-suroy ni buntaga. Alang sa mga presyong angayan na tumasairan niya si katropang Eric Panono Tamaro.
1: Live report.
2: Bayo ka bukas kalatagon katropa ka Jerry, no? Mga katropa, so kini kayo sa XFM Cebu 88.3 nagbadas-badas na ron sa usas mga merkado katropa ka Jerry, no? Yan, na ron din is may Tabunok Public Market usas mga dugokon kay nga merkado po sa punta din sa southern parts Cebu City o sa kinipong Tabunok area katropa ka Jerry, mga kahigalaan po, da? Diin ni mga orasa at nakita, nabibay na po mga nangumpla din katropa Jerry, mga kahigalaan po niya. Natari, mag-nihilog naman kahayag. Arita din ka ito mag-Jerry, mga katropa po. Kuantan din, atong na yung tangan, itlogan, kuantan din, kaning dry goods section o sa wet section, kumbaga, katropa Jerry, mga kaigalaan po. So, kuantan din, kuantan man, kaga hapon, pizza 31 or gani, pizza 30, na may ibang sulyohan, katropa Jerry, mga kaigalaan. So, expected either nangumpra, kaga hapon, o di ba ka, karon, katropa Jerry, kaya roturot na ang akonsumo. Arita diri sa pana unang madaldali na itong palit katupang Jerry, mga kaigilan, itlog, no? So, itlog, pinakaminos diri katupang Jerry, size pesos. So, unlike dito sa kanang carbon, tag-sinko diri.
0: Tag-sinko dito,
2: diri
0: size.
2: Diri size. Sinto o sinta ang tray, 72 ang dusina, aning size katupang Jerry. Tapo diri, pag 7 katupang Jerry, 210 ang tray. Yan na po'y 8, no? 8, 255 ang 3, katupang Jerry. Na po'y tag-9, o yan na po'y tag-10.
0: Kining tag-10 mo rin yung tag-9 dito sa carbon, no?
2: That's right, katupang Jerry, mga kaigilan po, no? So, sir, bantayan nga po ni. Bantayan nga po, no? Ay, capital sa...
0: Masalayo siguro uplitihan ang bantayan pa'y Gustavo Nok. Kaysa bantayan gikas karbon, kaya doon ang binipiri sa piso ilang presyo.
2: Posible, katropang Jerry, kining transportation cost, no? Na mo matag yung kamantir niya. Ang karbon, mamagining ilang magining sustain, no? Sila'y pinakabaratong merkado sa tibok-sugbo, katropang Jerry, mga kigilaan. Sa kwan man ila, kanabag tawag aning sa tanang merkado, siguro katropang Jerry, na agad sila'y kwan ba? Kanabang kanang maintain.
0: Maintain nga presyo.
2: Presyo para mudugok yun ang tao kay nasayta basta mangumpray manam ginang kwanla katubang Jerry kanabang ilabitaong madungog na to, no? Nga adto tas carbon kay barato katubang Jerry mga kigil mga arbon gani kanabang mangumpray usay ang bukang bibig na to mga arbon bisa karita sa tunog karita sa satellite markets mga arbon kay barato mangit noon nang ginang carbon katubang Jerry mga kigilan po niya gikan sa itlog katubang Jerry mga kigilan po na kanta rekonta sa kanta buwag taka kung taon na tawag naka kuwag precious buwad katropang Jerry mga kigilaan po rita sa ano doon na presyo diri niya arita sa mga kanta niya ano may problema kayo na na presyo dahan katropang Jerry mga kigilaan ma'am pa kanta ko sa presyo ha buwan ha katambak guwapa katropang Jerry 121.14 mga kigilaan po niya
0: kanya katambak na gandili guwapa tagpila man
2: ito pang kanita na ba ito tambak na di guwapa diri ka ito pang Jerry mga kaigalan sana na kay marag na i-discriminate din napita ka ito pang Jerry
0: pangunta
2: na
0: ang tindira
2: wah ma'am na di guwapa ka tambak mga guwapa parehas sa ni ma'am katupang Jerry no? Mga guwapa kung katambak din so what they discrimination kay puro guwapa katupang Jerry mga kaigalan po no? So bilhin na 1 port usagatos 400 ang kilo Bulinaw nga guwapa kay Presidente Maglasig discrimination gyapon gamay
0: kay gyapon no
2: Bulinaw guwapa 121 port 480 ang kilo katubang Jerry mga kigalan po
0: sa dili guwapa
2: ang guwapa 220 ang di guwapa usa gatos ang 1 port katubang Jerry mga kigalan
0: okay
2: utbon 140 ang 1 port kinito si
0: Sinta mas mahal katropang Eric
2: ha
0: ang bulinaw nga guwapa 120 Uy, ang dili guwapa, tag 100 ang 140.
3: Wow!
0: Sato pa mas mahal yung dili guwapa, bulinaw.
3: Wow!
2: 120 ang 1/4 sa guwapa, bulinaw guwapa. Unya, usagatos ang 1/4 sa bulinaw di guwapa, katupang zero, mga kaigilan.
0: Ah, okay.
2: Napag bulinaw medium, 90 ang 1/4 katupang zero.
0: Mm-hmm.
2: Taruro, mga ingalan ni katupang zero, 1/8, 125, 1/4, 250, 1/2, 500, 3/4 city, 150, 1,000 ang kilo katupang zero, mga kaigilan po.
0: Mm-hmm.
2: Yeah, kasagaran na ito papalit, no? Bukit pa, ay napatas bukit katupang zero, mga kaigilan. Pawagin niyo ba dali po, Paris Utan, Udboron,
0: small,
2: binta ang 1/4 katumang 360 ang kilo. Hasa, guapa, 80 ang 1/4, 320 ang kilo katumang kilipoga, cherry, mga kigalan. Dangay ba niyo? Or dangay, putput katumang cherry, mga kigalaan. 80 1/4, no? Pinikas, mm-hmm. Nipad, usagatos 1/4, so 400 ang kilo. Tuloy, guapa, tuloy. Katumang cherry. Oo. Lagi discrimination po sa tuloy. Kwani, 40, 1/4, 160 ang kilo, katrupang zeri, mga kaigsunan. Pinikas, Budburon, sa gatos ang 1/4, so 400 ang kilo, katrupang zeri. Mangsi, guwapa, 60 ang 1/4, katrupang zeri.
0: Mm.
2: Budburon, guwapa, 80 ang 1/4. Budburon, guwapa, gaponin, 90 ang 1/4, katrupang zeri.
0: Ano, ganaghang guwapa na sa bunok.
3: Wow!
2: Ganaghang guwapa na sa katrupang zeri, mga kaigan. Hall, Haul-haul. Sa isintang 1/4, katupang zero, mga kagilaan niya. Lawihan, 90 ang 1/4. Bilong-bilong, katupang zero, sinta ang 1/4. Bilong-bilong ang buwan, no? Niya, kinipong silay, guwapa, katupang zero, sintojis ang 1/4. Niya, taratog na papatay na kondre, ha? Arita sa unahan, darapadri. Maura ni speakers, ma'am, no? Niya, sa pamayuan na ito na presuhan, katupang zero. Katambak guapa man naman is 120 ang kilo, katupang cherry, mga kaigilan. Di mahal ang buwan doon, ma'am, maurag hapon. Maurag hapon. Why pagsaka sa precious buwan, katupang cherry, mga kahigalaan po. Salamat pa, ma. Kasi ano, ma'am? Needy. Oh, ma'am, needy. Salamat. Thank you. So, katupang cherry, gikan sa mga mummified ng mga isda, katupang cherry, buwan. Ito lang nakita ng mga convict, newly died, katupang sir, mga kigilaan.
0: Mm.
2: Arita sa mga, ay, tara. Ma'am, sa XFM, ilang kilo ron sa kinibangos, kigbay? 160. Mahal ron ang bangos, dili?
0: Mahal. Ano yun naman nagikuha, gagbay, pang managayo, katropa, Eric?
3: Wah!
2: Katupang sir?
0: Ano ilang nagikuha, bangos, gagbay, pang managayo?
2: Kanang...
0: O pagkawa na mong tubo.
2: Pikason man eh, pikason, mantikaan, katupang zero, mga kagilan. Napoy dagko, napoy ka ng dagko, katupang zero, mga kagilan.
0: Gito'y yung okay. Nagkuha ng gagmay pa, wala sila ikapakaon?
3: Wow!
2: Hindi, ang gracious nitong kuhan, katupang zero, sa kanang abishwan.
0: Uh-huh.
2: Niya, zero, napoy mga kuhan po, arita zero. Ay, arita sa secrets ng lain, katupang zero, kito mga seashells. Taw-tawad na tawad na ka-presyon ng seashells, katupang zero, mga kagilan.
0: Asa man ang tahong? Ay, narabato yung nagkulatahan kaya umukaur siyang tahong.
3: Wow!
2: Ma'am, mga tala pa, pila kilo ani? 140 ang kilo katumang jerry, mga kigilan. Katumang jerry, pang pagatas, no? Sa katong mga kundi, ha? Kanang nag-breastfeed.
0: O. Oh.
2: Alaan. O, pilang kilo? Dos. O, katumang jerry. Kani, yung singan ani? Kani. Ato kilang kilo? Ha? 200 ang kilo katupang zero, mga kikilan. Kani?
0: Daw-daw?
2: Kani?
0: Kano ni?
2: Kani? Kani? Kani? Kani? Kani? Kani? Kani? Kani? Kani? Ground, ground? Pagungon. Kilang kilo?
0: Kasi pangalan?
2: 160 katupang zero, mga kikilan.
0: Kasi pangalan lang ang katupang zero?
2: Pagungon.
0: Ha?
2: Pagungon.
0: Madlungon?
3: Ay, wah!
2: Walang ito. 120. Wala mo sa ka mga seashells, ma'am, no? Naguhi pa ka ito pang zero.
0: Lakaw pa kita, so ningkamo tao siya magkakaw.
2: Oo.
0: Magkakamang na
2: eh. Kaya ni, katupang zero, mga kaigilaan po, ha? So, katong mga mangitag seashells, so mong tagdiridapita na katupang zero, nasa tindahan. Ano mo, ma'am? Sara. Ma'am, Sara. Ika Duterte? Ma'am Sarah, salamat Ma'am Sarah. So siguro kato panjer mao sa totong Juan siguro kadag ugma na panaguban kato panjer mga kikilaan po sa presyo no sa mga nagunang palito there is may tabunog public market ha itlog mga buwan o gaing man isda mga seashells kato panjer mga katropa so live na lang there is may tabunog public market mga katropa basta mangumpra na ganito dapat di na tumalimta na tumkumprahon mga kikilaan condition tas ito kapag-pangumpra kape nga makabusog mga kikilaan kape nga good for immune system good for the heart o ga memory cognitive function kape na nga ginama si Yeso Incorporated na Santo Plus Coffee Mix alang sa Dikos ng Pilipino para sa Pilipinas ng katropa sa Merkado magdagbutang sa'yo katropa ng Eric Amaro XFM News
1: XFM Report
4: Exciting
1: Good Morning.
0: Salamat ka drupang Eric Panuno Tamaro sa mga market report. Ito mga presyos, mga palaliton sa Tabunog Public Market, mga igsuan. Ay, good morning, Daddy, Ma'am Litis and Duplasa. Okay, good morning. Stand by sa itong pagpanayon, sa itong pagbalik. Sa exciting Pilipinas balita. At sa pag-umustahod, garuntaw-tahod, ito mga YouTubers, mga kaigsunan. Mga naglantaw na ito sa itong YouTube channel. Kumala ni Pibila, importante ng mga mensahe. Stand by!
1: XFM Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagdungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inong ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Ako si Dracula.
8: Unya ako si Dracula ka?
7: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
8: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha?
7: Ayaw!

0: Plus Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Santhom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhom Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kaya dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhom Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhom Plus Gold Coffee Mix.
2: Santhom Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Yes to Health Clinic.
9: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
10: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
11: Ug matag Domingo.
12: Libre na magpakonsulta sa doktor.
13: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
14: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
15: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textel by 33 anyos, taga Marco din. Kini akong tutun lang, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. O to, ning damap ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud to daayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix.
5: Sita din ako.
6: Day, si Kuya magod ni mo? Murag dili ganahan ako?
5: Dili, oy! Ganahan magod ni si Kuya ni mo?
6: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako? Ako bud, ganahan sa kikod ni Kuya ni mo!
5: Ay,

0: Katong ganto nimo sa radio ad, bagura,
1: murag exciting ning turbo ah.
2: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
2: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga hatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bilik, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
7: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.28 na itong oras sa Donegalino sa Premium D3 Cofemex, magakatropa. Premium D3 Cofemex ang kapi nga tambal, kapi kini mga katropang lamian. Kapi nga magkapa-reduce mong inflammation, magkapa-increase mong mental clarity, antioxidant kini mga katropa o magka-regulate sa mong blood sugar. Ang Premium D3 Cofemex, mga katropa, magkapaligon po sa gabok ni mong bukog. So, gantong mga gabok mong bukog, na inom. O Premium D3 Cofemex, mga katropa, kapinga 3-in-1. Kaysa Premium D3 Cofemex, mga katropa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-Premium D3 ka pa.
3: Jerry, Jerry, Auxilio.
6: Exciting!
8: Morning!
7: And good morning, Dad. Imam Lilibeth Labra. O sa 66 kami naglantaw nato sa to YouTube channel, mga katropa. Ay, good morning po, gato ni Neil Salvador Lumin. Naglantaw nato diya sa Maasin, Southern Leyte. Igon 1 ni Dudo Asombrado, das Tubigon Buhol. Ay, good morning po, gato ni Chunahot Nunyesa. Igon man ni Junilinda Imian. 29 minutos, mga katropa, ang nagkalabay sa alas 5.
3: Exciting Pilipinas Balita.
7: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na ipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, ug sa itong Tungkaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital, ug sa itong City Hall. Ingon man sa mga regional nga buhatan sa itong gobyerno. Pagkabalita gikan sa kalungsuran, ingon man mga component cities sa lalawigan, sa Sugbo ug silingan nato ng mga lalawigan. Pagkabalita gikan sa ito mga tambalanan ug kapulisan. Kining tanan inyong masairan, inyong makitan, inyong madunggan dinhi lamang sa
3: Exciting Pilipinas Balita.
7: Kahon nato pagpamati o paglantaw. Italye ng balita, mga katropa, Central Visayas. Ikaupat sa adunay pinakadaghang midang sa palarong pambansa. Uy, very good. Italye sa report sa iron nato, kinipinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
3: Live report.
9: Yes, nakuha sa Central Visayas ang ikaupat nga pwesto sa overall standing sa bagula natapos nga palarong pambansa sa Agusan del Sur. Base sa opisyal nga medal tally sa Department of Education, nakatigom ang Central Visayas o 32 ka gold, 30 ka silver o 44 ka bronze. Hugot ang paragsangka sa Region 7 sa ikaupat nga pwesto, kauban ang Western Visayas tungod kay usa lamang ka gold medal ang labaw. Mao na kining pinakataas nga nahuptan sa rehiyon, sukat pa sa 2018 nga palarong pambansa sa Vigan Ilocos Sur, ug molabaw usab sa ikapito nga pwesto nga nakuha ni mainis sa biyaging tuig sa Ilocos Norte. Bisan pa sa pagbulag sa pipila ka mga syudad sa Negros Island, sama sa Dumaguete, Bayawan, Bai, sa Gihulngan, Canlaon ug Tanhaya. Aron mahimong kabahin sa bagong delegasyon sa Negros Island region na nakapakita gihapon og ligon nga performance ang Central Visayas. Nalabon usab diin ang iyap sa medal nga nakuha sa biyaging tuig. Dili nakatikom kini og 25 ka gold, 32 ka silver ug 52 ka bronze. Samtang nanguna sa kinadebuk ang medal tally ang National Capital Region nga dunay 21 ka Bulawan, 71 ka Pilak ug 71 ka bronze. Gisudan kini sa Calabarzon nga dunay 55 ka gold medal, 50 ka silver ug 60 ka bronze. Davao Region nga dunay 34 ka Bulawan, 32 ka Pilak ug 34 ka bronze. Samtang ana sa ikalima nga pwesto ang Western Visayas nga dunay 31 ka gold, 36 ka Pilak ug 45 ka bronze medal. Mga katropa, alang sa mabahimsog sa balawas, inumusang Thona Plus Gold, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, Almimata, XFM News.
3: XFM Report.
6: Exciting!
7: Good morning! Salamat katropa, Almimata, Seboga Report. Dagaton sa tungtak na 32 minutos o 59 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Police Report. Police
7: Report. Ay 88 anyos mga katropang alula. Kapalgang patay sulod sa Casillas mga katropa. Ituuhang giabandonar sa mga kadugo niini. Kasalbahis ang tinuod magaling kini. Italia sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpabati ni katropang Eric Mahanuno Tamaro.
3: Live report. Live report.
8: May gabot ang pagbalik katropang Jerry magkakahigalaan wa na ikinabuhi. Gani, under the state of decomposition na katropang Jerry magkakahigalaan ang lawas aning Osaka, 88 anyos nga biuda ang dual citizen ni sa katropang Jerry. No, aside nga kung atong kung katropang Jerry pinuang suban Filipino citizen o senior citizen, kani katropang Jerry Filipino citizen and Australian citizen ni siya. So half Pinay, half Australian katropang Jerry magkakahigalaan kay galaan po da kining si Gregoria Tan Green, no, di nakitaan ang pating lawas niini sud sa ilang kinipugagi po yang katubang Jerry Diris May Second Street Singson Village Barangay Guadalupe Cebu City ha diin mga alas 4:58 ang takna sa kapunon po da May 32 bill 26 diin ang una ni grupo ni Police Captain Gabriel Amuta officer in charge sa Guadalupe Police Station nakadot og report kabahin anak katubang Jerry nga ana pagka-discovery aning patayng lawas sa biktima katropaga Jerry. Kaya kaning biktima una po lang katropaga Jerry gani dunay petition katropaga Jerry nga tunaw usab sa korte no ga kining maong kwan kining writ of habeas corpus kay dugay naman ang gipangita katropaga Jerry mga kaygalaan pangitaan ani kining managasawa nga si Sherwin Tan o Gati Tan katubang Jerry mga kinalugloling Tan no ya ingon man kini pong occupants sa kining balay pod an other or an or John and Jane Doe so or kani ama kwani mga posibleng
7: unidentified basta John Doe gani unidentified na
8: mga kwani siya kanang wap ama ilhing posibleng appeal sa kining krimen katropaga Jerry
7: mga so may nag petition kini mga Tan
8: ang kwan petitioner or igsoon sa 88 years old kini si Tomas Barbatan katropang Jerry mga kagilan kay ilan ning ipangita asa na ni si Gregoria Tan Green katropang Jerry mga kagilan ilan ning ipangitaan kini mag ati ayon nga atong i-check kadugo ra ni katropang Jerry kay kon man manggapo ni diin ilan ang gipangitaan nga ipakita ang sila manggoy kauban ani katubang Jerry either usaan ni anak or pag umangkon katubang Jerry mga kaigalan nga nya napoy nakakuan na po na minyo na po so silay kuyog sa balay aning 88 anyos katubang Jerry matod pa nakita na lang ni mga silingan nga ani delig biya katubang Jerry mga kaigalan nya sukad ato wa na ikita ni kining si kinipong Gregoria katubang Jerry niya mo nga sa sige lang pinangita katubang Jerry na usas mga kuan gyud ha murag igsuon or kon nga adto na lang gyud ang balay katubang Jerry niya pag adto lagi dito murag lain nagbaho katubang Jerry niya pag adto CR nga matud pa allegedly murag lakit katubang Jerry mga kaigalan dito na nakita ang iyang presidente kabay sa mga nikaon or dispensa kabay katubang Jerry murag wa na gyud sa sakto nga porma ang iyaga lawas gyud no na decompose
7: na katubang Jerry advanced state of decomposition na
8: sakto na katropang Jerry mga kahigalaan. So morning ang atong kapulisan karon gipangita ning considered as person of interest do kining si Sherwin Tan o Cathy Tan katropang Jerry mga kahigalaan ug Luling Tan katropang Jerry mga kahigalaan pod gipangita ni sila kay Mom and Islay last nga kuyog sa kining maong 88 years old pagtuo nga giabandonar ni katropang Jerry kay kuan baka giasulan baka sa Panginaron kay kining 88 years old oraga sa di na maayo ang panglawas ko tuman Jerry magpa-silbi naman gini no? So mauna nga o di ba ka depende na tuman Jerry ay check pa sa kapulisan kung di ba ka ni kaptangan kay kwartahan mag tuman Jerry may problema sa mga kwartahan yun no? Kay usay Ilugan kining kaptangan
7: kining mga
8: o ubang anak katubang Jerry nga itong di good way pagmasgin kanan malipay pa masayo ni kabugto ang ilang girikanan kay para anak nilang manah katubang Jerry mga kinan or kinipog mga bahandi. So money i-check pa ni karon sa ato sa mga Guadalupe Police sa gi kuan ni tinoda ni katubang Jerry ang lawas ning maong 88 years old ipaubos nila sa autopsy no parang no katong nila binatong ngipi katubang Jerry matupan niya ma-request ko sila autopsy kay para may bawaan unsay although so lisod na kay ala na sa advanced state of decomposition pero iya gapong suwayan katubang Jerry nabay foul play sa kamatayan aning maong 88 years old nga lola kinsa matod pa kinibang nakit-an lang wa nay wa nay kwanpot kinabuhi so sa CIA sa yang ipuy Andres Mising Sundelis Barangay Guadalupe siyudad sa Sugbo. So far katapang Jerry mga kilala mo niyang update sa kining pagka-discovery in town sa Osaka City so anyos nga dual citizen no kinsa gituang giabandonar sa yang taong mga kadugo niya nakita na lang patay so sa Pansayan CIA diri sa yung gagipian sa Sixth Village. O ka mga katropa para kuhan yun ha? Kaya bang makapi, makakuhan yun po na mga kailan. No? Kaya bang magkauna-una, gin mo nga kini sabot na kini kanan, family, man, money, blood is thicker than water. Kato mga kaya mga kailan. So para magkauna-una mo na mga kaigsunan, ang paggaon malo ng atong mga minals kinapuhi o sabot na kini atong pamilya, kuan ya panginom mo dag gapi Santo Plus Gomez para mawasan mo mga kaigalan malamdagan mo nga kini po kinalang panggaon ng pamilya humot ni lami sustansyado og makapalambo pas panglawas makawas balatian Santo Plus Gomez alang sa Dios ang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
6: XFM report
10: exciting
6: good morning.

0: sa Mactan New Town sa Lapu-Lapu City, kundi in nagtapok ang mga sikat nga mga Bisaya content creators ug influencers. Ang day 1 sa mong kalihukan gipahigayon nitong Sabado Mayo 30 samtang kaghapong adlaw Mayo 31 ang day 2. Sa wapag-isugdan ang day 2 kaghapong adlaw, gipahibaw sa organizer pinaagi sa ilang social media page nga doon na sila'y nadawat nga reklamo gikan sa mga nisalmot sa mong kalihukan nitong day 1 nga naguba ang ilang mga phone cameras human maigo sa laser light nga gi-install sa entrance. Tungod sa nahitabo, nangayo og pasaylo ang organizer og nipasalig gatang-tango na ang maong laser light sa day 2 aron na dili na daghan pa ang makasinati niini. Sa maong post mismo, nang gawas usab sa comment section ang mga attendees sa day 1 nga nagub-an, kundiin sagad kanila ang mga iPhone users og gipakita ang sitwasyon silang mga kamera sa pagpamatuod nga nagaguba kini. Usa sa gireklamo sa mga biktima nga walay warning nga gibutang aron unta sila mapahimangnuan. Base usab sa maong post, wa pa mohatag o pamahayag ang organizer kung unsay mga lakang ilang pagabuhaton alang sa kadto mga nagup-an og phone cameras. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-onon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filler ka. XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning.
4: Salamat katropang Crystal Joy Filler ka sa Bulgar Report. Nagatong sa itong tag na 41 minutos o 59 segundos na magkatropa ang nakalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Maligay og sabon. Jacob Jod. Ay magagahig ulo. Tunay mamalita, mga mangingilad, mga kaigsunan. Detalya sa report sa Aeronato, ginipinagi sa pagpamati ni Katrupag Binji Talisi.
1: Live report.
5: Dekan salamat ka na pagkakad sila katupag na pael na pasangin si Bilingguan. Kailin ko ganyan sila na kailin kailin si Ocho kapag stumbers, mamaligyan ay o kailin mangingilad. O sa bundi sa daan o kadalanan sa ito nagbengin naman. Nga gi-responde ka kahapon at lawa sa itong kamulisan sa Cebu City Police Office o mo sa kabalang kaning kamanduan ni Cebu City Mayor Mr. Archibald ang kinimo o mga scammers o mga Cebu na kahapon at lawa din nag-standby o nag-apundo sa may kinimo ang gandaan gordo sa barangay lahog nga itong nagbasupo ang kinimo mga scammers ang gi-pag-istorya mismo ni Police Colonel George Ilanan ang si po si Director sa itong Dag Benzugbo o kanyang hepe, si Kapulsan. Nasaan ka naman siya rin nga una lang kanyang kibalo ni Archibald Leto ng Madaligan daw ang kanyang mga mabalik sa buong ginawan nga nagpasa ng mga reklamo sa kanyang mga residents sa Buwanon ang kanyang pagmatupa sa pagpapangilad sa kanyang mga ngingong dayo ngayong Iloilo. Ang ilang modus ka tumulong siya rin na sila nga kita mismo na sa kanyang kaya matupa nga o kanyang ilang modus nga doon mga motorista o kanyang mga sikiran ang ilang parahon hanyang ang kanyang libre o niya pagbot umuhunong ng kanyang motorista ang kanyang mga usapot niya rin yung libre paghunong ilan ang kanyang hanyang kanya mo ang kanyang presyo by well take one ang hindi ang presyo ka tumulong siya mas duble pa ang imobero tungkol kay ang by well take one yung presyo mo ni ang ilang ipat na presyo sa kanyang sabon mas mahal kayo na kung di manggaling nga mapalit ilang puksyon or ilang tabukan hatod nga ang kanyang maong consumer babukos kiti sa pagpalit sa mga sabon. Tungkol din eh, ang kanyang maong reklamo si Bibilang ng mga residente sa itong nagmesubo, mo ay nagpapungot kang Archibald, matong ay kanyang ito at mismo na tumilabihan na o. Ganyan isingi Ma'am Raquel Arce ang atong pangus sa Cebu City Office, sa Cebu City Tesoration Office ni ito o yakinig ibang baharan ang kanyang maong mga manamaligyan. Kaya kung di galing sila mabalik o uli silang lugar, isyo ang galing TOP, ang mga kapon lawa, o mga nagrawat niya buka otro reklamo, dito rin ako ang kining maong mga, ang kining mga blaze mo. Yung mabati kasi sa'yo, kung sige ipasag ang kaso, ang kining maong, ang kining ni Angga maong pag-blaze mo, natrasab sa mga residente sa Subo, Katubang Cherry.
4: Okay.
5: Mga na itong update, report sa CCPO, Kalabarasaba, sa kining mga scammers sa pag-blaze mo, nga dayo gingong gikan sa Iloilo. Katulad pag alam ko limot niya po sa makapas ganoon ay sa Santone Herbal Oil makita magkini rin mga panahon sa lawas Centro de Belóvel, hindi mo, sa Yastro, nag-operate na palit sa pormasyon botika sa iyo lugar. Kaupan ka na pang, siya na rin, alas ay kasi ang Pilipino para sa Pilipinas, singa papa.

0: będzie telewizji XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting. Good morning.
3: Salamat ka rupang binge talisik sa mga report. Dagato sa itong tagda, 45 minutos o 29 segundos na nakalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: 83 anyos mga katrupa galula patay. Man na appeal sa sunog na hitabo sa may lungsod sa Minglanelia. Detalye sa report sa Aeronato Ginipinagi sa pagpamati ni Katrupa June Cator.
1: Live Report. Live Report.
4: Patay kinibo sa kauchintay tras sa anios nga lola, humani matrapsod siya kanasunog na panimay, dito sa may purok avocado, barangay kalahuan lungsod sa Minglanilla, sa yung kabuntagod na adlaw ka sa manong kinig biktima, gilang si Lita Abilia, 83 anios, residente sa maong lugar sa investigasyon sa kapulisan, nakatawad sa report, gikan sa BFP sa Minglanilla, alas 5 sa punta kalabot na nilig sunog, sa usa ka pamilya panimay, di yan gituhuan nga natrap in daw ni ka biktima. Sa ilisyon investigasyon na sayran, nga kinis si Alex Obsiyama, iksuuni ni kay biktima, ganang po yung doon sa balay ning Abilia, nakamata alas 4.38 sa buntag, aron mugawas, gito niya na matikda nagkakayo doon sa balay siyang isoon, sinang pagdool, aron sa siho nagarita po yung nakita nasunog, ganyan akong bahin sa balay nagilamoy na si Kayo, dahil siya nangayong ang tabang sa mga silingan, og ipaipaw ang mga bumbero pagkabot sa mga autoridad, hingpit na one og daw, hindi ka panimay nga hinimo lang sa light materials na recover subsud sa balay, hindi ka nahibilig ka patiglawa sa biktima na sa hirano subsud sa kalisod sa paglihok ang ginigbiktima tungkol sa iyong kaugalingon, mawag na posibleng nga waan naging tao ni magkagawas sa nagilaab nga panimay. Sa oras sa insidente, wa silang balay galing ang anak sa biktima tungkol kay ditambugro ni Maton pa sa usa ka piyesta dito sa Lipata, Minglanilla, miabot sa mga lugar na sayas na sa buntag o gingong nakainom o idimdog magkabog. Dahil bang imbisikasyon sa mga otoridad sa pagtino kung sa hinog na rinig ka pausunog o sa silang isusi, mawag na posibilidad nga natumba kinig kasira na gigamit sa biktima o ano na bagay mosquito coil nga wa mapawong o mo'y nagkapa himo ni ka sunog ginipatiglawas sa Abilia gidanga to sa Inad Home of Funeral Services sa barangay Tungaan Minglanilla alang sa hustog pagduha o preparasyon sa iyaga lumong mga katropa yung kalimot pagdumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ng vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kolonyong katropa June 14 XFM News
1: XFM Report
2: Exciting
0: Good Morning
3: Salamat katropa June 14 mga report. Dagaton sa itong takda, 47 minutos o 55 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Magparabana sa kahintang sa panahon. Makaubara to weather forecaster sa mga samantan, katrupa mo. Weather forecaster Janina. Ma'am, good morning.
5: Mayang buntag, Sir Jerry. O sa itong mga soaking tip kami ng matulitan, Sir Update. As of 3 a.m. today, ang sentroanin ni Typhoon Domeng kaya na din ha sa may 650 kilometers east-northeast sa Itbayat, Batanes. Og nanigikos kung sa hangin doon sa sentro nga mabot og 130 kilometers per hour o gustiness nga di mulapas sa 160 kilometers per hour. Kiniga pa erog, paaminan, aminang kasagpan sa gikusgo na 15 kilometers per hour. Sa laing bahin, tatayong gahapong nakapektar kining southwest monsoon din ha sa may central Luzon, southern Luzon o western section sa Visayas. Ug tungod din southwest monsoon din ha sa may kasagpang bahin sa Visayas, makasinati gahapon sila og madag-umol nga kalangitan nga naay katagkatan nga pag-ulan pagpanugdog kilat. Samtang sa nabiling bahin sa Kabisayaan lapit na din sa probinsya sa Sugbo, makasinati ito kita karong adlawa o maayong tempo sa panahon na nalay chance sa ani mga mulalabay na pagulan pagpanugdog kilat dala ani mga localized thunderstorm. Wapod kita'y active na gale warning. Multibok Visayas kay makasinati gihapon og hinay ngadto na sa kasarangan na paguros sa hangin. Diin na itong kalagatan na sa hinay ngadto na sa kasarangan ang kahimtang. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay ni Hunas ganinang alas 4:20 sa kadlawon ug mutaog kini unya sa alas 10:53 sa buntag. Temperatura nato na kini sa 28 ngadto na sa 33 degrees sentigrado ug para naman sa atong heat index forecast karong adlaw na kini possible maabot sa 40 degrees Celsius so that is still under extreme caution category. Meaning ana taas gyapon ani mga chance sa ani mga heat cramps, heat stroke ug heat exhaustion higlabi na ug magpadugay kitag init sa adlaw. So para malakihan ka na, siguraduhang nato magsugit kitang inom og tubig. O mahimo kung nakita yung mga lakawon sa gawas, kaya magdala kita ani pananggalang sa init sa maningkalo o payong, o gikayan po nila to atong mga physical activities o kinipag-inom sa kape siya o soft drinks. Hilabi na din ha sa between sa odtong at na sa hapon. Atong haring adlaw kay Musalop o niyang alas 6-2 sa hapon. O ba itong latest suray update kay Kangare sa Batan sa Dinastik Pagasamaktan kini si Janina Marte may buntag o bagang salamat.
1: XFM Report.
2: Exciting!
0: Good morning!
3: Mahigala, mayong buntag, karong alas 7 sa gabi, kutob mga katropa ang oras sa pagsumiter ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang response sa impeachment complaint gagipasaka kaniya dia sa impeachment court. Tungod dini, aga Senate Security gipaligon alang sa pagduso sa Vice Presidente sa iyahag counter. Response mga kaigsunan sa iyahag response gantos impeachment complaint bato kaniya mga katropa. Sa tuning up niyan, kutob alas 7 mga katropa, paabtod pa bagyon sa Vice Presidente o alas 7 sa gabi ang pagsumiter siyang response impeachment complaint bato kaniya mga katropa. Samtang ang namatay sa nalusno nga hotel building dito sa Pampanga, miabot nag 12 mga higala. Atun pa sa Bureau of Fire Protection mga kaigsunan Central. Okay? Bani ikaduha mga kaigsunan nga maingon nato susama sa Mangkaw building nga nalusno diri sa may Barangay Sambag 1 pila ka tuig nang nakalabay. Ha? Kato Mangkaw building mga higala diri sa Sugbo. Wa pa gani mahuman. Nalusno na mga kaigsunan. Ya mga construction worker in town katropang rap-rap na nga tulog, wa na kamata. Kritso na sila mga higala kay gilubong sa building nga nalusno. Din sila natulog. Wa pagini mahuma, nalusno na. Kini karon dito sa Pampanga, maupuning hitabua mga katropa. So 12 na ang ubang kapamilya, nagsigi pagpaabot, doon na pabaybuhi mga katropa niya ito na datugan. Pangindahay, gabasi buhi pa di ay mga kaigsunan. 12 na ang patay. Asa mo mangita mga igala o building o pagainin mahuman na lusno na? Muranig building gitukod sa Kabungkagun Construction Supply mga kaigsunan.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
3: Kinsa may pagkasad-o nini mga katropa, blunder nis mga inhinyero mga igala. Giyon sa pagkwintada sa mga arkitekto, sa mga civil engineers mga kaigsunan, kung nga no, nga nalusno maning buildinga mga katropa, bugat na bang siminto kaysa kabilya?
1: Jerry, Jerry, Osilio.
3: Hunahunaon siguro ni o ginuktukan sa mga inhinyero mga kaigsunan nga sobra ra siguro kada ginutan.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
3: Irisultas kamatayos mga construction worker mga kaigsunan. Tanawa na ninyo eh. Mga karaho ba yun ninyo?
1: Jerry, Jerry, Osilio.
3: At naging musunod karundayon ang kasikas kaubari Atty. Ray Malikay Gialon. Partner na ko din sa Master Control si Katropang Rafael Raprap Bari. Nakauban sa nato ni Buntaga sila si Katropang Crystal Joy Filerca, Katropang Almi Mata, Katropang Jun Cator, Katropang Eric Panunot Camaro o si Katropang Binji Talisi. Weather forecaster sa Pagasamaktan, Janina. Atong News Director, Katropang Philip Sirujano, Station Manager, si Katropang Jollibin Chavez, Viking. Alang sa nagkaiusap Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa mo, Jerry Kemsa Rauxelio Jr., manamilit sa Magingon. Ubalik niya po kong mapuhon sa samangtag ng istasyon, alas 4.30 at alas 6 sa buntag, sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes to help!
2: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakarulad din ang madugayan pag tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod o pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala kong nagduha-duha ginom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sunphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kami diha na may mga insomnia,
0: Mag-Santon
6: Plus Coffee Mix
0: kamo. Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So,

0: hormonal, buno o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5:05. Oras sa dud kanato Santhon Plus Gold. Ang inyong panglawas mga katropa siguro ang kanapinagis pag-inom sa epektibo garantisado ng mga sangkap organic dasok sa Santhon Plus Gold. Paliya, malunggay, garlic, espirulina o ang superfood ng mangosteen. Giingon nga makapawa ka na sa mga balatian mga katropa. Daghan ang nag-testimonya kalabot niya na nga maukini ang ilang uban sa ilang paghambin sa sakit o may paawa na diha sa ilang lawas mga katropa. Katong nakasuway na niini, nagmintinar o kinarton nga Santhon Plus Gold matag adlaw ilang tumaron mga katropa. Katong atong kaigsunan nga nasugamak sa stroke, hypertensive o taas o BP, diabetic o taas o blood sugar level o katong dunay CIS o bugon-bugon sa lawas mga katropa. Maokini ang ilang gitawag o Secret of Health. Kung diin ang ilang panglawas ni Piskay, ni Baskog, ni Abtik mga katropa, katong dunay mga balitian nga ilang gisabay kinis pag-inom sa ilang mga maintenance medicine na ngaayo mga katropa. Mauni ang Secret of Health busa unsa pay inyong gipaabot. Kumpraha na ang Santhon Plus Gold. Sawa pa magkasuway mga katropa. So, das 30 dias nga pag-suway niini. 30-day test mga katropa. Sugods day 1, padong at day 30. Kinahanglan sub-sub, sunod, way puas, way palta nga pag-inom sa Santhon Plus Gold. Duhas buntag, duhas udto, duhas gabi. Usa ka oras man mo kaon mga katropa. Gidasig mo nga sa di pa mag-sugods day 1. Kinahanglan nga mapaubos mo sa medical examination mga katropa. Aron ang inyong lab test result. Mao kanay atong sukaranan kung unsa kadakong diferensya nga gitumaran ninyong Santhon Plus Gold sud sa 30 dias ang inyong panglawas mga katropa. Wa gyud nay sipyat nga pag-inom. Unya inig day 30, balik ta sa pagkuha og medical examination aron makita dia tataw dayag ladlad mga katropa ang diferensya sa nakainom sa Santhon Plus Gold. Ang mga tag-as nga mga creatinine, cholesterol, BP, sugar, uban pag tag-as niya mga katropa, inigumas 30 dias. Basta why sipiat kapag ino mga katropa sa Santhon Plus Gold, mga ubos ka nagtanan. Ha? Muus-us ang inyong mga gikahadlukan nga tag-as mga katropang marka sa una nga medical examination. Of course, diet o exercise, di pwede mga katropa, bisag wato tay sipiat inom sa Santhon Plus Gold, o niya kada humagkaon o sa kalitrong coke. Wow! Biskwidong balaw ana mga katropa, imis 300 lang inyong sugar, ha, mabot ang 600. Wa na gyud hinuon. Ha, o niya, imbis sa ang inyo mga katropa, cholesterol, ha, taas ba gani, pero di kay taas, pero humba inyong kanon, kanaadlaw, ay wa na. Biskwidong yung tanda mga katropa, diet o exercise, importante sad. Di na to pabayaan ang atong lawas mga katropa. Mga ginay constant diet, exercise, o Santhon Plus Gold. Mao na pinaka-importante sa tanan mga katropa. Humans 30 dias. Ang uban, nagmintinar lang tagusa, tagurha, apat tagutlog hapon ang kasagaran mga katropa. Gaimnon, matag-adlaw ng tanan sa Santhon Plus Gold. Naghinahinay, nagbiya ang mga pasyente niini sa ilang mga maintenance medicine hangtod ang gimaintain na lang mga katropa ang Santhon Plus Gold. Sa kadtong di ganahan magpa-medical examination kay hadlo kay silag injection. Agdagom mga katropa pertig dako ah. Mas mahadlok pa silag dagom kumpara silang asawa. Ay kabalaka kay basin di pa mo makasugod Santhon Plus Gold nga kuya pa na mo. Ha? Di ta mabalaka na mga katropa kay ang imo lang timan-an diha ang kondisyon o estado sa inyong lawas sa wa pa mo musud sa 30-day test. Luya! Hapo kayong paminaw. Kutasan mga katropa, bisag mo saka laghagdan. Sigig katog, SSB, sakit sa baboy. Human mo kaon mga katropa, busog kayo, lingkod, tanaw gamay TV, hagok na yun. Amo na yung mga sakit sa baboy, magaluya ka pirmi ba? Pirming ka kaon, ma-energize yung ta, naluya na mahinoon. Mao ka na ang Sunson Plus Gold. Kay inig-inom ninyo, gigan mo mupalta bagay katropa, 30-day test. Ang kalagsik, ang kapiskay, ang kamasgog, ang kahimsog sa panglawas manung balik na diyan ninyo mga katropa. Maglihok-lihok na mo, aktibo na mo, pas-pas nagbalik inyong reflexes, di na ka na humagkaon mga katropa, higda na yung hagok sa blay. Maunay makada nga kaayuhan sa Sunthorn Plus Gold mga katropa. Kumprahan na ni sa pinakaduol nga butika diha sa inyong lugar. O kung naunhan mo mga katropa, kaya ba umani pangregalo dito sa probinsya? Ha? Mga miyembros, pamilya, mga katropa, mo umani ipanghatag. Ala, ay mo kabala ka. Kaya ubos din atong sibiyanan na himutang ang Yes to Health Clinic. Kinarton nga Sunthorn Plus Gold ang anaa diha mga katropa. Naimutang sa Z Plaza Building, Danha Kusalem, Tapans Barangay Hall, Zapatera. Diha mo makakumpra sa kinarton nga Sunthorn Plus Gold. Ay, nakanindot din eh. Kay matlan kayo ninyong Domingo, mga katropa, libre nga medical examination. Pasabot ang mga doktor nga naa diha, mga katropa, why bayad ang inyong pagpangayog resita, pagpa-check up, pagpahiling ninyo, pagpa-examine sa inyong lawas unsay mga kinanglanong tambal, mga katropa, kay mao ka na ang programa sa Yes to Health. So kadtog tagkinintos inyong naandan, bayads doctors gawas mga katropa, parisita lang ala. Pangumpra na lang mo Sunthorn Plus Gold, kanang kinintos ninyo mga katropa, dugang nagpalit kinarton nga Sunthorn Plus Gold inig ka Domingo. Kay kada Domingo nga tanan mga katropa, libre nga medical examination, handog Sunthorn Plus mga katropa gumikan. Kini kay nagpasalamat ang Yes to Health for making Sunthorn products number one.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Kahigawg ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
1: Sa Los Popole Est Suprimalex, ang kaayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mga katropa, kumusta na? Maayong buntag. Welcome sa atong tulumanon.
0: Sikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
1: Unang adlaw sa semana, unang adlaw sa buwan Hunyo. Mga katropa, kumusta niyang panikaisikay sa itong kaigsunan? Panayon lang sa Gyapon. Taliwain mo pagzuway sa panahon, mga katropa. Di apata ubos energy crisis. Mone atong precious gasolina, krudo, man pagproduktong petrolyo, mga katropa. Saka kanaog. Pero ang labing siguro, ang saka. At ay intawon ang atong gobyerno, mga katropa, murag nagpakabutang bungol man. Sa atong panginahanglanon, wa maghipo epekto katong pagsuspindis, pagpatuman sa excise tax. Usa na ba ni? Kinsa ba ni? Gabuot ani? Gobyerno o kining mga dagkong negosyante o krudo mga katropa? Wala! Di man mapiktuhan. O baka, nagkonsabo ni sila. Bahin ba? Wala! Deklaruha ko na ninyo diha kay murag dako kayo pahat ang excise tax. Pero wata kita bagay katropa sa unsa kadako ng epekto nga kaayuhan nga naha sa gasolinahan. Nagsugod man tag mga 40 kwinta. Karon di arbat sa tas 80, 90 mga katropa. Arang-arang na lang, gika 130. Pero mga gyapon, 130 to kaya wa man itong ipaubos excise tax. Karon 80, ipaubos mga katropa, maura mga gyapon. Saka mga gyapon balik 40 piso sukan at itong pagkahitabos gubat Pebrero 28 dito sa Middle East mga katropa. Napagan ang mga Arabo ng mga naso dito sa gilusan ng gubat sa Amerikang Israel ngadto sa Iran tungkol sa pagkasira sa Strait of Hormuz. Posible na mga babalik na po ang gubat mga katropa kay kinig ilang negosasyon. Mura daghan kay extension unya wa pagyud nakab-ot nga klarong kasabutan mga katropa. Atong milabay ang adlaw sa dunay gibumbahang barko kay niaging suway Strait of Hormuz. May hulga na ang Iran nga purbida. Di gyud na nila brihan basta di gyud magkakab-ot og kalinaw mga katropa kasabutan. O diag Amerika, usama sa mo siya magbuot gyud eh. Gusto man sa gyud ila tanan mo oy matuman mga katropa. Sao na to pag meet halfway ana? Usaon ana pag kasabot mga katropa kung usa ra ka partido maoy magbuot. Maubitaw na sa mga away-away mga katropa, tawag na magsugod sa barangay. Kinahanglan na kay demand because na demand mag-meet mo halfway. Tawag ana mga katropa compromise. Sao ni si Donald Trump mga katropa sa Amerika, di masab ganang mong compromise. Siya masagay magbuot sa tanan. O niya, tanaw na ako, murag di na pun kaayo popular kining gubat gilusan sa Amerika. Kay gandahom silag dali ra mga katropa. O niya, gandahom silag di sila mahutdag pundo da sa ekipo militar, mga missile drone, uban pa nga mga gigamit igugubat mga katropa. Gadahom sa sila mo yukbo dahil nila ang Iran. Mapas Iran mga katropa purbida. Pila kasiglo ng gubat nila Persian War pa mga katropa. Kanya mo yukbo lang sila diha sa Amerika. Di ba masan lagayin ng Amerika kaya maghaud-haud man sa gubot yung pagbayong kalibutan mga katropa. Isang unsa na lang sudlan nga gubat niya guwag tuok. O ning Amerikano, delikado kayo sa pag kining mga pagpangatake ba diha sa ilang teritory. Kay numdumo 9-11 mga katropa dito sa World Trade Center sa New York. O sa ka terrorist attack ang naitabo mga katropa. Kinila, inasab ni mga katropa. Siyempre, ang kantong mga nawad ang pamilya, kantong mga bata, kantong mga apo mga katropa, nanganti man eh. Nga makabaos rin yun. Dali kay nagagay mga sympathizers ba? Muna'y kapait niya. Kanya target man yun ang Amerika. Mga katropa, ining maong mga nasod sama ining Iran, Iraq, uban pa nga mga ay mga terorista, mga organisasyon, mga katropa din ang gobyerno. Kung wa man gani nag suporta mga katropa, wa man gani publicly may suporta, pero sa sekreto, state sponsored. Kaya bang kamang-kamang lang pag pakusgan mga katropa, hangtod nga makabuild up na og momentum. Morning pangatake na yun sa mga nasods gawas mga katropa. Una ana ang Amerika. So panayon ang ceasefire karon dito inig mga nasura. Nya nahilom-hilom sa dito sa Middle East mga katropa kay napaga na mapagbayo. Kay to amay mga US interest. Una nang gibumbahan ang kining mga air bases dito, labi nang pinakadako ng air base mga katropa sa Middle East, nahimutang sa Doha, Qatar. 5 mil na kabaga. Labing minus mga katropa, mga sakop sa armadong kusog nila dito. 5,000 nga to sa 50,000 mga katropa. Una na kadaghan. Ang mga sakop sa armadong kusog sa Amerika, diha sa Middle East. Ingon ana ka halapad ang puwersa militar mga katropa. Pero ang kabalaka bago karon, kiniga baguhay lang. Ang giapil naman ang mga oil refineries diha sa United Arab Emirates mga katropa. Ato nang nunta ni nga mga developments. Kaya purbida kita dinhi mga katropa maangin mangod. Ang mga aliado ining mga nasura. Unsa man palitan sa Iran mga katropa, pirmi man ang communication niya sa nasud Russia o sa nasud China. Nasud North Korea. Mao man ni ang mga diktaduryang rehimen mga katropa sama sa Iran na wa nagsubay sa doktrinas demokrasya. Kanya, di ba layo na itong China ha? Perte pang inita ng isuha nila diya sa Taiwan. Ay ang Taiwan gusto gakaugalingnan. Kanya ang China mingon, oy Taiwan, usara mo sa mga probinsya sa China. Kanya karon nag-appel naman ang Amerika mga katropa kay gibaligyaan man lag armas ang Taiwan. Napiting duulan na to. Kiniga Taiwan mga katropa sama sa China. Mabiyahe na to ng tagutlo ka oras lang eroplano. Imagine na ka na mga katropa. Kanya itandi dito sa Middle East. Anawa, dugol rakyan ng mga nasura. United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar. Mauna mga katropa, Oman, nagsikit-sikit na sila dito. Sila ang duol dito sa nasod na Iran. Motong paggubat mas Amerika mga katropa, di magkaabot ilaga mga missile dito. Kaya ang gitawag Intercontinental Ballistic Missile, ICBM. Dito ipaggubat mga katropa sa silingan ng mga nasod. Ito ang may US interest dito. So mo kinikaroon aga kapait mga katropa sa ito ang sitwasyon na ito may hinaon. Ang matuldukan na ning gubata mga katropa. Kaya itong milabay ng simana, gibumbahan naman sab sa Amerika. Ang kadtong missile site na sab sa Iran sa amihan ng bahin dito sa maong nasod mga katropa. Tehran man ang ilang kapital diha. So babaw sa Tehran. Doon niya may alma ang mga Iranians. Kaya naman tayo ceasefire. Nga nung gubaton man minimo. Sumapa mga katropa dito sa ining Imperial Guards sa Iran. Sumapa sa Amerika mga katropa. Nag-build up man mo diha. Kaya inyong al-kontraho ng mobilization na mo sa armadong kusog. Mawindaw na mga katropa. Kita din, hey, panikay-sikay lang ta. Kinyong mga nasura, lagyo to mga katropa. Pero timan-an na to, ha? Like itong mga gubas, kalibutan, kanyan to. Ito nagsugot ng large scale. Ginagmaira to mga katropa. Unya, may katay-katay. Kini, dako na gani na yun. Dito pag yun, sa rehiyon nga pinakadato mga katropa. Mooy supplier sa oil, produktong petrolyo. Unya, ang kining produktong petrolyo, kakita man ta ron. Diba? Kasi nati man ta nga. Mayingon ta, ha? Presyo sa gasolina, presyo sa krudo, di ba na makapekto na to? Ay ba, di makapekto nga suod sa usak sumana, layo na gani. Saka din ang presyo sa bugas mga katropa, gikas 30, katong mahal-mahal, padong 60. Presyo sa dilata, presyo sa mga nag-unang palaliton. Ha? Presyo mga katropa sa mantika, asukar, harina. Tanang mga panginhanglan nun, saka na yun. Pasabot ang gadiktar sa kalibutan mga katropa, oil. Lana, produktong petrolyo. Diha manukan tanan, tanawa. Say, katawanan ni mo. Bahal kayo aga utanon, nga naman. Nisakang presyo sa gasolina. Katawanan, sumay kunikta sa kining gasolina o sa utanon. Ang kunikta niya mga katropa kay tungod. Ang utanon, di na mabiyahe. Gikas bukid, panong dris patag. Aron ibaligya kay tungod bahal na kayo. Kita mo sa mga balita. Ga ang mga repolyo mga katropa, ang mga cabbage. Gipanghatag na lang kay nangalata na mga katropa. Kay di na kaya sa mag-uuma nga inaog diri sa patag ikas bukid aga mga abot. Gumikan kay pirti ng mahalas plite. O niya, tablar ako no. Kung iplitig mahal, ikabot diri, barato rag baligya. Alkansin na hinuot. Ay pa ipanghatag. Sa kaada mga katropa, igunana ang epekto sa gubat na sa Middle East mga katropa kung diin na adito nakapokus ang supply sa lana. So, wa man dahil takapivot mga katropa. Pag kahit mo, Pebrero 28, sobra pa sa kabuwan nga nakalihok ang Department of Energy. Kay hilabihan ka, why energy mga katropa? Mika, basta ng Mika. Ang leader. O, lagi na, kung lideran ka diya, oga, kining kamao mga katropa ang tanang sumusunod maguna-una siyang kamao sila tanan pero lidiran kaniya why alamag bisag kantong kamao nga sumusunod mahimutang why alamag na lang so na ayun na si liderato mga katropa niya lideratos Department of Energy pananglitan garin sa may nabawuan ng politiko raman ng dako humandin to pagka 3 terms mga katropa sa kining party list nga ilang gimugna kay nahurot na nila tibuok pamilya. Tulo ka mga lungsod sa First District, Iloilo, Ila, Mama, Papa, Igsoon, Congressman, apil pa mga katropa, Vice Governor, Board Member, tanan. Hasta ilo na lang lagi katabang, wa kadagan dito sa First District, Iloilo, sa mga garin. Kunya, huma namang termino mga katropa, agayusek sa DOE. Kay para pahinog ko no, ay kini magubang opisina, di man pwede pahinog. Kinhanglan doon na kay kasinatian, ano, bisang ka na po, pakamabugado mga katropa. Di na magsilbi kung di na maoy imong Itun andi wa kay background ana. Kini abogado man siya rin. Nagpayusik-yusik dito dayon secretary. Tanawa na karon. Energy crisis baga katropa. Ang iya utag departamento focus kay ini. Hamay nahimo. O sa may atong update baga katropa nagkamahal ra man gyapon ag precious gasolina, crudo, guban pag produktong petrolyo. Wa gyapoy hinungdan mga katropa.
0: Kasika.
1: Kay tungod mga politiko ang gipamutang diha sa mga departamento nga angayan unta dadons mga dunay kaalam, dunay kahibaw, dunay kalantip mga katropa kasinatian anang departamento ha. O na ni karon energy crisis ay sus, antun di na mo manggubat mga katropa. Crisis lang sa gihapon ta. Kadungog bagod mo nga naaya shipment dere nga reinforcement mga katropa gikan sa tong mga silingan na lang ha, nga mga nasod mga katropa nakakuha bagod ta og supply nga sakto mga katropa tapaw na ah pero ga lintungan na yung mga katropa nga kanaga makasustainer gyud sus waoy uwang mas kebaw kung naa man gani widow lang ba wow na ikapait diha. Wala kita karon na ni kaisikay lang tayo ni padayon lang tas paningkamot mga katropa kamo diha ang mga drivers di pasayroan kumbati kamo gyud ni um ini nga tanan nga suliran sa lana paingon ninyo diha na aman to'y gipanghatag pero 5 mil sa magkutob 5 mil mga katropa tinuuray lang ini nga nanginabuhi in town kaya muna nga ang ilang dadon kaniya to tag sa kalibo mga katropa kada adlaw. Mingaw mga ni 800 karon tag 300 na lang. Bigo no, sa pa may mapalit ang 300 mga katropa.
0: Kasika.
1: Dagan kag one time 5 mil nga subsidy. Hain man di ining excise tax nga billions man kung i-translate mga katropa nga di na to ipatuman ngadto sa mga produktong petrolyo mga katropa. Hain man tong bill ni Amy Marcos ha, nga ipa-breakdown ang presyo diha sa ha, mga produktong petrolyo. May ito aron maklaro. Kay kana laging exercise, pwede na kuha ka na mga katropa, gandahom ta. Na pagpanday ang balaura, gidali-dali ganyan na, palagay kay Loren Ligarda, kay gi-certify as urgent Malacanya, unya pagpasar pa mga katropa, wa nila katulgi na nga ipasar Senado, wa man gipatuman, kay unya na lang kuno. So, nahadlok ng mga gobyerno, atong gobyernong gadaad, ha? Sa kining mga oil cartel. Masound na sila niya. Oh, hadlok ta nga. Di na tabangkrol lang sunod eleksyon. O mani, usahin mo sa mga gabangkrol nila niya mga katropa. Ang Shell, Caltex, Petron, uban pa mga kumpanya slana niya. Ano hadlok mga itain nila? Ang kapait mga katropa, daghan kayo ang nag-antos. Nag-drive lang ni atong mga drivers di pasayroan mga katropa pero perting antos ani. So ano man sila ilaing kabaw ang trabaho mga katropa nga disinti, tarong, formal ang kaya sa ilang konsensya mga katropa hindi sila muhimog krimen bahalag nagkasingot nagadupalas na na diha. Importante tinarong ang kinitaan nila nga ilang ibuhi sa ilang pamilya mga katropa. Ano di ba na ito mapabalik ang 50 sa isinta ang kadag presyo sa krudo, presyo sa gasolina. Huwag di ubos-ubos pa. Katong atong gibyaan ng presyo sa pag-gasood pas gubat. Bagay kay tropa, kadakuha ng excise tax. Hain man dahil paingon ng kaltas. Wa naman sila gabayan. Ano, usa may breakdown. Ano, anong dagko magyapon? Kuha isa ko na ninyong bahin. Di ako na amoy binuwang bahin. Wa naging mong kusinsya na di papaigong malita-malita nga kinawat ninyo diha. Wah! Oo mo diba? O niya, diha, sa itong kasilinganan, sa itong komunidad, unsa naman ay madaan ng atong mga habal-habal drivers in town. Ang atong informal transportation sector, mga katropa. Ang gadipindi man na ng precious gasolina. Kay pila ang ilang ipapliti sa ilang mga pasero. Di man po pwede dagko kayong plitihan mga katropa. Wa man siya manakay. So, sao naman lang na to? Nihain man sila ini. Ang kadugay na aning krisis na to sa enerhiya, gideklarar na na diha. Katawanan mga di kayo kay una, gipanghimakak pang anti-clair nga why krisis. May magiging mamutbot sa anti-clair. Kay tigpamutbot, mayas malakan yan. Why crisis? Pero naghimo og crisis committee. O niya, taon-taon mga katropa, agideklarar ang crisis. Kana lang yun. Hindi naman yung mutug at tinuod, ya. Acknowledge the problem. Mao na pinakauna nga pagsulbad problema. Sa so, pagsulbad problema, mga katropa, kung di na mo tanawang problema na nadaan. So, inog yung ilhon nga problema na. Sunod, maglingkod na, pangitaan itong solusyon. Amot, kinisila pa sina o masulubot, sige glingkod. Pero why solusyon?
0: Kasikas!
1: Bati niya, ito yung kagsunan nga naas mga terminal. Abri ka rin sila matindahan, mga katropa. Bisan pas mahal kayo nga malaliton. Ay, kanto laging tagsakalibo, karon nga mapalit na ito grocery, mga katropa, 3,000 ng kantidad. Mausa na sa inflation nga bahin. Ubos na kaayo, mga katropa. Ag balor sa atong kwarta. Sabot na sa gawas nasun, mga katropa. Karon ang pinaka luya, pinakahuyang, pinakaubos nga kantidad sa itong peso. Batok dolyar, mga katropa. Mabari, basihan di ako gaasa ang imong estado sa pagkanasun, mga katropa. Ubusan na ganyan itaon kayo. At pasabot, di na paigo, mga katropa, kinitaan sa atong kaigsuunan ito. So, ini nga sitwasyon sa inflation, grabe nga krisis ekonomiya, tala usab sa presyong perting pagkamahala sa produktong petrolyo. Alay, kung bati tadiha, mga katropa, kung kinanglan magdubli, magtripli, tas magpanarbaho, mga katropa. O na yung mga adjustments sa itong gihimo ka. Tama, ninda ba mo dihagun sa? Dumdum ko, ninda gimas, pagkani, mga katropa. Iwa! Kamu diha, kumbati lang yun. Aron nga makuha na to. Susting bayan na mag-tuition. Kaya mag-opening na sad ang klase mga katropa. Lahi na sab na natong sa gubangon. Kita nga mang ginikanan, di ba sa ito padaog-daog? Kung ihan kayo kung brother-in-law dito, kung mangho dito mga katropa, Mike Mark Buhilio sa Calatrava Negros. O ano man sila, Chilliwack, Vancouver, Canada. Lang indirection, grabe ka kugihan na ay negosyo, ay car rental, van rental business, na ay trabaho, ay kung manghod, nars sa Amerika, sa Seattle, Washington, nars of Dias, Vancouver, wala, kumbati lang. Pero pahuway, mga ginagkusig, pahimang no, nga, kinanglan, pahuway, yun, panagsa. O na, susag si Manda, mga katropa, nagyoy adlaw para sa mga bata. Nang magkuyugan nila kung mga pag-umangkon dito, mag-swimming, mag-trekking, kahilig mong kinis makoy, mag-offroading, kinanglan, work-life balance. Well, ang nakanindot nito sa gawas, mga katropa, kay full-time na katulukad daw nga trabaho, sud-susag semana. Yeah, di man lagi ni pagkaluyahon akong manghod, abtik mga ini. RN manidaan, pagbiya din sa Pilipinas, o niya RN kay nagkapasar o NCLEX, registered nurse America, mga katropa. Nurse siya dito, tulok adlaw sa Washington. O niya, doon naman borders, kaura sa man biyahiyon mga katropa, gika sa ilas, Canada, sa Vancouver. Full-time na siyang trabaho dito sa Amerika. Niya, gaskwila, manig Canadian nursing. RA naman sa NIS Canada, mga katropa. Nurse siya dito sa Canada. So, Canada nga nurse, o niya, Amerika nga nurse, ang resulta, tinagurha nga balik bayan, box manoy.
0: Wow!
1: Mana lang saon man ang sobra. Sud kayo, di ba? Si upaw dere Marco. Padungog-dungog ni si upaw dere kay batisan ni siya dito sa Danaw. Mayong pagpaminaw ninyo diha, gabi ira baron dito sa Canada. Sa itong mga kaigsunan niya, nga mga naminaw, nagtanaw, salamat kayo kaninyong tanan. Diha sa YouTube, itong mga viewers, mga katropa, kumbati lang! Sa itong Facebook page, sa official page sa XFM 88.3, mga katropa, mayog buntag sa inyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagsunod ining atong tulumanon.
0: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Sir Joel Monsanto, good morning. Salamat kayo, Carl Omega. Kap Agaw Edgar Lovitos Famat diha sa Barangay Bugo, Argao, Cebu. Ay pagpaminaw kanyong tanan diha mga barangay officials. Kevin Roa tog classmates Don Bosco mga katropa. Perming present ni Dax Dumides Dakwa. Raymond Gayati, Lynn Dulino, Ryan Ross Gamalyo, Ayan Gofer Villacorta. Ang rule call. Delikado mo sir sa pantag di mo absent. absent gan mo. Hindi mo mo present. Alangan. Paboritong maestro nito mga katropa. Kumusta mo niya? Jemel Kaumiran. Good morning, Brad. Amping sa kanunay mo niya. Dance Lastimoso. Pagpaminaw, Kuya Fred Colina Del Mar. Double RN si Inday. Oy, Pao. May kaurog-urog, Pao, ha? Abigatan ako mas Inday ron. Happy to my birthday ko na, Inday. Ipa angkon mong guwani dito sa sa resort dito sa Danau. Kalangga kay na itong anak ni Upaw. Eh, kaya ito ginang mga kababata. Mariza Pacres Barcenas, good morning. Ayog pagpaminaw Paul Sab, watching from Bukidnon. Mark Anthony Concepcion Goles. Shout out kag Brad Bernie Bernaldo Taberos. Taberos Barbershop. Atog drama mo'y galanog-lanog diha karon. Salamat kayo. Inyong pagsuporta sa XFM. Yes, Barangay Kiyot, number one counselor, Nognog Conde. Brother, long live. Salamat kayo sa ibog makanunayon nga suporta. Amping sa kanunay diha kamog Brad Stephen Rosiana. Sa Roro Chapter. Yes, Kiyot. Sa Roro Chapter Despardo. Ayog pagpaminaw kanyang tanan. Yes, I'm saying ayawan. Good morning. Des Tugas. Roeta Chapter. Si Brad Jerry Opaw. Ayog pagpaminaw kanyang tanan. Di hatong number one counselor. Ang mapinanggaon, maalagaron kayo, Konsyal Lito Komendador. Og ang banay komendador, mga katropa, Madam Evelyn og Mark Anthony Apura. Ang pag-umangkon, kumusta mo niya? Hatag to og mga food packs, mga katropa. Hatag to Jollibee. Sa atog kaigsuunang labing ng inhanglan. Maong ganing pamilya ha, mga katropa. Ilabihan ka butan. Tag-iya das Yan-Yan Slaughterhouse das May White Road, Inayawan. Amping mus kanunay niya. Yangski Erengla. Good morning kayo niya. Jose Roy Sanchez Tol, kumusta niya? Ayog pagpaminaw Roy Litz lechon lamia mga katropa. Order mo glamian na kagumkom ngayong lechon nanam kay mga katropa. Roy Litz message lang si Jose Roy A. Sanchez kung classmate mga katropa ang labihang kabuutan. Sir Natnat Flores may buntag ag kinapalanggaan sab niya sa Gothong nga tunghaan mga katropa. Good morning kaninyong tanan kamaistruhan kamaistrahan nga nagsunod ining atong tulumanon karon. Salamat kayo kaninyong tanan. Di kita mawad ag maistrog maistra mga katropa minaw dinhi sa ato nga sibian Gauruel Miera diha sa Payahan Argao sa Barangay Bugo ang Mier family. Pamilya ni sa mga magtutudlo, mga katropa. Labihan ka, nindutan ng pamilya. Buutan sa bagay ni nato, mga katropa. Sa kasilinganan niya. Akong mga igagaw. Good morning, kaninyong tanan. Congratulations sa akong agaw, si Dr. Fritz Bacalso. Mga katropa, nakakuha sa iyang Doctor of Philosophy diha sa Cebu Technological University sa Argao. Campus. Kanindot kay Gawduhan at ang PhD gaw. Mauni ang dean mga katropa sa ilang Information Technology Department dito CTU Argao Campus. Malipay kay tabah basta na ay malampo sa ato nga mga higala, mga pariente samot na ni. Dungan may gadako ining Fritz mga katropa. Ako sabling kagbabata gawas akong igagaw. Kung pagkaigagaw ini ni Haga Bacalso family. Agaw Raymond na Noy Raymond. Ayog buntag ni Des Kaluha. Amping ampo mos kanunay diha Mami Cherry. Ayog buntag Arlene Artaho. Listening gikas Bituon Dumanhog Cebu. Ay pagpaminaw ninyo diha sa Dumanhog ha. Og akong idol John Salgado sa iyo kayos buntag dagan mga katropa. Mga triathlete mga suod na to. Sir Ronnie Karen Tude. Ayog pagpaminaw niya. Sir Ron Pedrosa. Good morning, Ronel J. Itong mga suod ng mga siklista sa Begay Katropa. Annalisa de la Cruz, good morning. Gikas Tangil Dumanhog. Lanog-lanog, tapirmis Dumanhog. Good morning.

0: Firmy maning atong gajel idol. Alaga, way kaon basta palit gel. Thanks tinaps Batangas. Good morning, niya madam. Salamat kay Roger Langido Ruiz. Always minaw ni mo kada buntag. Salamat kay Vevji Registrado. Good morning, brother. Ikas Poblacion Pardo Sabiliano family. Long live, brother. Amping sa kanunay. Atong taknala size 41 na.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
0: Aga atong gipaabot usab karon mga katropa haga baga developments dito sa kauluhan. Kaya karong buwan na, di aman tayo sa unang buwan sa Hunyo. Karong buwan na mga katropa, sugda na singpit ang bista sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Now, daghan na ang nagpaabot ani, gamikan mga katropa kay ang defense team ni Vice Presidente dugay na sabga hinamina mga katropa nga makapresentar sa ilang depensa. Kaya nga itong napaminaw pa lang ang prosecution man. Ang kantong nagpasaka o kaso mga katropa nga mga bagangang buaya diha sa House of Representatives. Sila pa'y misalida ito mga katropa. Wa pa na ito makit eh. Ang ebidensyang mapresentar o niya sa Vice Presidente. Now kantong galutos mga katropa. Di man ito matawag o ga... prosecution, muraga, more of persecution man to. Kay dito mga katropa, ilamang yung lutos pagmayo ang Vice Presidente sa tumong og tinguha nga di na kini mga katropa makalansar pa inig 2028 pagka Presidente. Kay gideklarar naman ang Sara mga katropa ang mulansar siya. So as much as possible, kung unsa man gani mahimo diha, tangtangon yun nila si Sara pagka Vice Presidente. Kaya kung makumbikto nila sa impeachment, mga katropa, gadaniha og accessory penalty nga perpetual disqualification to hold public office. So di na siya makalingkod pagka Presidente, mga katropa. Maunay ilang gipaabot, nga naman. Tungod kay hadlo kayo sila. Di ang mga katropa ay daghan kaayo nga silipunon ining mga kongresista nga mga buaya. Kay di adiri mga katropa ang mga insertions kantong mga flood control project nga wa gyoy ni barog bisag usa kapuste mga katropa. Una amang gani ni barog ang gigamit nga kabilyada kawayan sama dias Mandawi. O ang uban mga katropa nagbarog tuod pero porbida ang overpriced lapas o makalumos. Naam na diha, paper trail raman na mga katropa. Di man na pwede one on. Di man na pwede sunog-sunogon sa DPWH mga katropa. Pareha silang pagsunog-sunog silang building dito sa kauluhan. Di man na yung unana. Mauna nga ilang gikuyawan. Gibot niyang bitaw ni. Ang conspiracy theory mga katropa ni Toby Chanko, kongresista Toby Chanko. Ingon siya nga di lang ni ang grupong BBM, di lang ni ang grupo sa administrasyon karon, ang uban nga mga kongresista gusto kayo matangtang si Sara kay tungod nakapahimo sila sa mga insertions. O niya, unsa man ni gawas karon nga perti man di ang kisi-kisi ining Senator Mig Zubiri diha sa Senado mga katropa nga mooy nangunas minoriya gumikan kay maumang kuno ni sa nanggawas karon nga report mga katropa sa post ni Harry Roque o guban pa diha sa media mga katropa nga perti mang dakua ang insertions ni Senator Mig Zubiri.
1: Kasikas
0: kapuliki ka ni siyang explicar dito sa Bukidnon kung ano ni appeal siya dito sa minoriya nga ang mga taga-Bukidnon mga katropa hugot ang suporta ngadto kang Sara Duterte.
1: Sikas.
0: Now, daghang manubag karon kay di man sila kaingon nga ang ilang constituency

0: ang ilang gig sa kupan mga katropa mo'y gatukbo nila nga mubutar nga ipa-impeach si Sara Duterte. Nag-rally mga niuban sa lain-lain ng mga lungsod mga katropa kay wa sila mauyon sa pag-ando pag-yes sa ilang mga kongresista mga katropa.
1: Kasikas!
0: Ay, pero giatik-atik lag hatag-hatag og tag 5 kakilong bugas. Dawata lang na ninyong 5 kakilong bugas pero ay nag-usbe. Kay di man day na magda sa inyong tingog diha sa hawanan sa kamara. Mao man ilang panghambog iniga eleksyon pa mga katropa, ako'y butarin ninyo. Kay ang inyong tingog maoy akong ipalanog sa hawanan sa kongreso. Pero di ito, istorya ra. Ngano man, kanang 251 mga katropa nga namirma para sa impeachment complaint ni Sara Duterte para ma-transmit ang articles of impeachment ngadto sa Senado mga katropa, labaw pas katungaan ang wa mauyon ha sa ilang lakang mga katropa sa pagpirma ha nga hingpit ma-impeach si Sara Duterte. Mao na ilabing tinuod ya. So wa di ay nila agda ang tingog sa katawhan nga ilang giaalagaran kung dili ang ilang giagad ang gibug-aton sa malita. Maunay ilang giagad, di ba? O sa pamadaylay ang agdon. Ha? Nga suma pang Amy Marcos, mga katropa, pirti mang nagkuha sa mga malita ang ipanghatag human sa pagpirma. Suma pang kongresista Leandro Ligarda, mga katropa, ha? Naghitak ang korupsyon dili lang sa Batangas.
1: Kasikas!
0: Labi na ron nga nahimong executive secretary si Ralph Recto, mga katropa. Ha? Nga ang asawas Bilma Santos to adidos Batangas. O niya, nangantis mga kapitan, mawit itong wabatagig bugas itong uban.
2: Eh,
0: reklamo nga. Nga nung pinili naman yung mga kapitan, sus niya ito, maumay pagkalubong nitong mga napita ni Luis Manzano.
2: Eh,
0: naunsa na bang pagkausaa mga katropa, balikan man, mauto nga, nipalit na lang bugas iya. Si Leandro Libiste, mga katropa, gipanghatag sa tanan ha, nga mga barangay. Wa na pili-pili, mga katropa. Kaya, luoy kay itong wa makadaog si Luis Manzano, mga katropa, kay wa ginitawag ikaw bugas. Itang paitas politika sa ato, no? O niya, di apay bugas, karon pa sa kamagkasaksi. Kung naa mga nisilyo, mabutang mga katropa, ungan, okay ra. Silyo sa Malacanang.
1: Kasikas!
0: Kagikan mas gobyerno. Pero kanto bugas sa mga katropa, gitabaran ganoy. Silyo sa executive secretary.
1: Kasikas!
0: Nga naman, nganong namay silyo sa executive secretary? Kaya ang executive secretary, ang ba naman sa artistang Bilma Santos des Batangas? Nga mao si Ralph Recto, nga gihimo na sang baluarte ang Batangas sa ilang pamulitika, mga katropa.
1: Kasikas!
0: Asa ka na? Kanang ipanghatag ninyo ba niya? Di man na inyong mga kwarta ay nagpabutang niya o mga silyo, be?
1: Kasikas!
0: May pabutangan ninyo from the people of the Philippines.
1: Kasikas!
0: Pero matik man ang from the people, kay gikan man as buhis sa mga Pilipino, ay lang ninyo butangi kay dugang na sa nagbayranan sa pagprinta sa ngandi. Diha sa mga sako, mo nang nagkamahal na... Mao ni sitwasyon karon mga katropa sa ato nga nasod ingon ana kapait. Grabe ang pamulitika mga katropa. So ato pamuton kung unsay makabut iniga impeachment trial unya, pero ang labing siguro mga katropa ang 16 kabutos nga maoy 2/3 sa gidaghanon diha sa Senado mga katropa paglisod og kabut. Ha, ang administrasyon.
1: Kasikas!
0: 11 ra na karon. Ha? 11 ang naa sa administrasyon mga katropa. Minoriya sila. Batok 13. Ang gihugon-hugon mo balhin kuno si Loren Ligarda og si Chis Escudero mga katropa.
1: Kasikas!
0: Aron maunay mo paling si numero kay karon 11-13. Kung naa tos bato, wa mas bato 11-12 na lang. Kuhaan nilang duha mga katropa, 13 og siyam na lang na ang bahig diha sa Senado mga katropa. So mubali ng mayoriya ang ila kunong ibutang si Win Gatchalian.
1: Kasikas!
0: Anong di ba ibutang ni Asmig Zubiri? Kay maumay ga-leader-leader niya mga katropa.
1: Kasikas!
0: O di ating nebawaan nga maumay gada sa mga insertions diha sa Senado, mga katropa.
1: Kasikas!
0: Mga klaruhon niya, kaya perting yung pagkapalagas mga taga-bukid noon, mga katropa, ining Senador Migs Zubiri.
1: Kasikas!
0: So, kung atong isgutan na, ang kining pagbali, mga katropa, ining duha ka mga senador, lisod sa gayo, nga naman. Si Loren Ligarda Dutz, bukog ng ikalagot sa administrasyon, mga katropa, kay gigukod ang iyang anak, si Leandro Leviste. Sa kantong franchise agreement, anang Solar Philippines nga kumpanya ni Dea, kung diin si Leandro, maoy gibutang tag-iya, mga katropa. Mao naman eh, ang gilutos naman po nino. O niya, timing lagi kayo nga ang mga senador, mga katropa, o ang mga pariente sa mga senador, sa maining Loren, iyang anak may gitripan. Maoy gitarget karon sa kagamhanan, mga katropa. O ang giingon pa sa Malacanang ni Anticler, timing lang. Ingon pag Ombudsman Crismin Rimulya, mga katropa, ay target matanan pero naatlan lang nga diris mayoriya nga mga senador ang tirada karon. So kanus among tirada sunod sumana ang minoriya. Kay di man kumutuog mga santos ning mga senador nga naas minoriya. Kung naa ni isyo sa pangwarta, pangurakot, korupsyon ng naas mayoriya, kana sila tanan diha naa. Labing klaro lang, kanang tanan diha. Wa lang lingkure, tanawang papel, gipang audit ng ilang mga insertions diha. Unsa pa ilang gibadjitan diha. Bekono, silipan ng ilang mga gida ng mga komitiba. Ay, di ba, daghang kayong mga anomalia diyang inyong makaykayan.
1: Kasikas!
0: Di lang mo gusto mo kaykay. Kay, gano'n man, mga kauban man.
1: Wow!
0: Ha? Kay, kamo pa may naa sa pwesto karon. Mauna inyong gikadlukan nga inigbali, inigpanahong Sara Duterte, inigukay anang tanan, mga yabo mo diyan.
1: Wow!
0: Mga yabo mo diyan. Muna'y labing klaro, mga katropa. So karon di ah. Listen kayo, Loren Ligarda, ang giingon pa nila nga, mo'y mubali. Ha, kay gigukod ng maayo ang iyang anak, mga katropa. O grabe na sila, gidaog-daog dito sa ilang baluarte ka dito, ang Batangas, mga katropa.
1: Kasikas!
0: Si Escudero, gahitak naman sa nagkaso na niya, gifile, giingon magani nga maukunoy, plunderer sa mga katropa. Kay di ay tunga sa milyon nga nakitan, nga nakalinyada ang iyang pangaan, mga katropa. Ining flood control iskandal. Muna'y sitwasyon karon diha, mga katropa. So, kinsa man ang ilang palabgon. Listen kay ining Cayetano siblings, mga katropa. Kay si kining Alan Peter Cayetano, may ganda ka rin si Senado.
1: So,
0: asa sila bulugar. Pero, bisan ana, na'y mabalhin, mga katropa. Unsa may mahimo? Unsa may mahitabo? Kung na'y mabalhin din to, mausab yun ng komitiba. So sila na say mayoriya, mga katropa, ibutang nila Swin Gatchel yan kay baong magkailang gusto. O niya, sila na mudas, mga komitiba. Senate Blue Ribbon Committee pananglitan. So ang ato untang pakpak, mga katropa, kay si Marcolita Negada o si Pia Cayetano na, sila as co-chairman o chairman ng Blue Ribbon Committee, nga mabuksa na unta niya sa Senado ang flood control scandal nga investigation. Dako kang tabang itong mga testimonya sa 18 Marines, mga katropa, kay maukad to'y gigamit ni Ombudsman Crispin Rimulya pagpasaka og kaso batok ni Martin Romualdez. Imagine na kung gigamit sa Ombudsman, mga katropa, ligon ka to, nga mga pamahayag, ligon ka to, nga mga testimonya, mga katropa. Eh, kung diin dito, giklaro nila si Martin Romualdez sa iyang pagka kanhi Speaker of the House of Representatives, nakikumbuya, mga katropa, ni Zaldico aron majikon ang bilyones nga kantidad sa buwis sa katawhan, mga katropa.
1: Kasikas!
0: So kung dito gibasihan sa Ombudsman na gani, sabot na dire sa Senado, mga katropa. So nindot kayo ang plano nga kung na ay komite ba na Senate Blue Ribbon Committee, mutan-aw na mas mayo na ay magka-focus kay samtang nag-impeachment trial sila, mga katropa. Di sad ang ay biyaan ang kining kinawatay sa kaban sa katawhan, mga katropa. Muna importante nga duna sa parallel investigation nga ipahigayon.
1: Kasikas!
0: Ang tumong og tuyo ana nga sa higayon dunay rekomendasyon ang Senate Blue Ribbon Committee, mga katropa, base sa mga testimonya nga giluwatan sa 18 ka mga Marines mga katropa, pasaka sa kaso batok sa mga responsable. Taghan mga itugingan lan. Pila ka mga kongresista ang nalambigit ni Anto mga katropa. Pila ka mga personalidad sa Malacanang ang nahisgutan dintong napita mga katropa nga naabot sila ganto ng kwarta sa Ilocos. Sa mga bugat ito, nga mga testimonya mga katropa, ribuong taumbudsman si Romualdez may naabot. Nga pa man tinaghan. O suma, pagkano umbudsman mga katropa, na pa may mga isunod. Ato paabuton. Ato nang paabuton mga katropa. Maayo ng balita. Kaya para na sa pagkatagbaw sa katawhang Pilipinon nga in town karon ga ilaid sa kalisod mga katropa gumikan ining way pagpakabana sa atong mga officials gobyerno ang gihuna-huna pamulitika mga katropa imbes pangalagad sa katawhan.
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Galon.
0: Alasay 56 na.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. XFM.
3: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
7: Nga nang duha raman, matulong kayong tabang nimo.
6: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo tutoy! Ayaw!
8: Exciting!
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Santone Plus Herbal Oil.
11: Tanggal ang kati-kati.
12: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one.
11: Sa presyo
12: magaan.
1: Sister Pain.
13: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: To help them, Cebu.
5: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatero.

0: Kata Ufa, exciting!
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:02. Oras atud ka na to, Santhon Gold Coffee Mix. Ang inyong kape, mga katropa, duna ba'y kaayuhan, gida sa inyong lawas? Ang Santhon Gold Coffee Mix, gada ka na, kaayuhan yun. Skin protection o skin glow, gumikan kay dasok ang glutathione o collagen nga sangkap ining Santhon Gold Coffee Mix. Labihang lamian pa kayo o templada, mga katropa, makapahamis, makapaputi sa inyong pamanit o panagway. Ang glutathione, mga katropa, ang collagen, makapabata ninyo. Imagine ha, naapagyod ang superfood ng mangosteen. Usapay ninyong ipaabot, mga katropa, suwayin na ang kining lamian kayong kape nga nagbinugtong gada o glutathione, collagen o ang superfood ng mangosteen. Ana sa pinakaduol nga tindahan diha sa inyong lugar. O kung nahutdan man gani kay naunhan mong pangumpra, mga katropa, ay kalibot ang Yes to Health Clinic na aran himutang ubos ning atong sibyaanan sa Z Plaza Building, daan ako sa Lemtapas Barangay Hall sa Patera. Di ni mahutdan o kinarton nga Santhon Gold Coffee Mix, mga katropa. Well, ang nakalindot ini kay kada Domingo, basta atol sa Domingo ang inyong pangumpra, mga katropa, libre ang medical examination. Pasabot ang mga doktor niya, why bayad, mga katropa? So, katong inyo na andang tagkinintos gawas, pa-check up, pahiling mo sa doktor, pa-examine mo, parisita lang ganit mo, mga katropa. Dadaan ang Domingo, i-appeal na sa pagpalit sa kinarton nga Santhon Gold Coffee Mix. Kada Domingo nga tanan na, mga katropa, ang libre nga medical examination. Pasalamat ka na sa Yes to Health for making Santhon products number one.
2: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon. Kasikas Express Balita.
1: Og karon sanay sa atong mga balita adlaw nga Lunes sa 1 buwan sa Hunyo tuig 2025. Dinhi sa ato, lola patay humana trap sa sunog sa balay sa Minglanilla.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, seguridad sa Senado ipahugtan alang sa pag-file ni Vice President Sara Duterte. Sayang tubag sa Articles of Impeachment.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawas sa nasod, Amerika, andam mo atake sa Iran kung di mo sanong sa peace deal.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, SSS pension increase, ipatuma na.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, mga posibleng triggers sa sinus.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, sabon scammer nga pugsanong papalito ng mga motorista sa Sugbo, gidakop.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, Spurs, sud na sa NBA Finals, makasangka ang New York Knicks.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, Filipino singer fourth placer sa Britain's Got Talent.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ekspesyal, buhok sa asawa gisunog kay bana gididan sa pagtagay.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, patay ang usa ka 83 anyos nga ginang human matrap og masunog suod sa iyang balay atol sa sunog na hitabos Purok Avocado, Barangay Kalahuan, lungsod sa Minglanilla. Ang biktima, giila nga si Lita Abelia, residente rin gihapon sa maong lugar. Suma sa investigasyon sa Minglanilla Police Station, nimata ang igsungon sa biktima nga si Alex Obsyama, alas 4:38 buntag og nakamatikod og gamayng kalayo duol silang bahay sa ilang igsungon. Sa pagduol pa niya, aron susihon ang kahimtang, iyang nakita nga nalukop nagdakong kalayo ang balay ug nahugno na kini tungod sa grabing kadaot. Dali siyang nangayog tabang sa mga silingan nga mo'y nitawag sa Bureau of Fire Protection. Sa pag-abot sa mga bumbero, hingpit nang nasunog ang balay ug nakita na lang ang biktima sa sud. gibutyag usab sa investigasyon nga lisod na paglihok ang biktima tungod sa iyang katigwangon. Maong wala na kini makagawas pasbalay sa dihang gasunog aga iyang panimay. Samtang wala sa ilang panimay ang iyang anak nga si Ulysses Abelia. Sa oras sa insidente kay mitambong kining usa ka disco piyesta ito sa Lipa taming Lanilya. Miabot kinis lugar alas 6 buntag og gituhang nakainom og ilimnong makahubog. Base sa inisyal nga investigasyon, posibleng hinungdan sa sunog ang usa ka lampara di gas nga aksidente natumba og usa ka mosquito coil nga wa napaong. Hinoon panayon pang isusi sa mga otoridad ang insaktong hinungdan sa maong sunog.
2: Kasikas Express Balita. Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa laing balita, ikaapat nga pwesto ang Central Visayas sa overall standing sa bag-o lang natapos nga palarong pambansa sa Agusan del Sur. Base sa opisyal nga medal tally sa Department of Education, nakatigom ang Central Visayas og 32 ka gold, 30 ka silver og 44 ka bronze. Mao kini pinakataas nga nahuptan sa rehiyon sukad atong tuig 2018 sa palarong pambansa nga nahitabo dito sa Vigan, Ilocos Sur. Og mulabaw usab sa ikapitong pwesto nga nakuha nini sa miaging tuig dito sa Ilocos Norte. Nalabuan usab nini ang IHAPS medal nga nakuha sa miaging tuig. Nakatigom og 25 ka gold, 32 ka silver og 52 ka bronze. Samtang nangunas kinatibuk ang medal tally ang National Capital Region nga doon ay 21 ka gold, 31 ka silver og 31 ka bronze.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang nasyonal.
2: Balita sa nasyonal.
1: Sa balita sa kauluhan, ipahugtan sa Senado ang seguridad samtang gilaumang mo file karong adlaw si Vice Presidente Sara Duterte sa iyang tubag sa writ of summons may labot sa iyang impeachment complaint. Suma kang Senate Secretary Jose Luis Montales. Ano na hangtod alas 8 sa buntag, hangtod alas 7 sa gabi ang Vice Presidente aron mo sumiti sa iyang answer sa articles of impeachment. Mahimo kini pinagis personal filing o pinagis ang abogado o electronic mail. Kaniadto, gipahibaw ni Senate President Alan Peter Cayetano nga na-serve ng summons ni Duterte at itong Mayo 20, doa kaadlaw, kuma na-convene ang Senado isip impeachment court. Ilauman nga magsugod ang impeachment trial sa Hulyo 6 base sa kasamtangang schedule. Giatubang ni Duterte ang mga akusasyon, lakip pa ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, og betrayal of public trust. Suma sa Rules of Procedure on Impeachment Trial, Resolution Number 39, adunay na po kaadlaw nga non-extendable nga panahon ang respondent aron sa pag-file sa iyang pleadings. Samtang ang prosecution adunay 5 kaadlaw aron mo reply. Tungod sa gipaabot nga filing, ang Senate Secretariat nagpatuman ng mga guidelines sa media coverage. Lakip ang pagtakda og area alang sa posibleng press briefing sa kampo ni Duterte. Ang National Capital Region Police Office nakig-koordinar sa Office of the Sergeant at Arms aron masiguro ang kalinaw og seguridad sa sud og gawas sa Senado.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang nasyonal.
2: Balita sa nasyonal.
1: Sa laing balita, miabot na sa Pilipinas si Vietnamese President Tô Lâm alang sa 2 kaadlaw nga state visit nga mulungtad karong adlaw. Milanding siya alas 12:40 sa udto sa Villamor Air Base sakay ang eroplanong Vietnam Airlines og isugat kini ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Suma sa Presidential Communications Office, kini ang unang state visit sa Pilipinas sa pinaka-top nga leader sa Communist Party of Vietnam. Gilauman nga maghimog bilateral meeting si President Tô Lâm ug si Presidente Bongbong Marcos aron isgutan ang pagpalig-on sa relasyon sa kanasod, ilabi na sa trade ug investment, food security, defense ug maritime affairs, edukasyon, turismo ug people to people exchanges. Ang pagbisita nagtimaan si ka-50 katuig nga diplomatic relations tali sa Pilipinas ug Vietnam o ikanapu katuig sa ilang strategic partnership.
2: Kasikas Express Balita. Balita Nacional.
3: Balita Nacional.
1: Sa dugang balita. I-question ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang legalidad sa plano nga subcommittee nga magpanayon sa investigasyon sa irregularidad sa flood control projects. Suma kaniya, way klarong otorisasyon sa plenary aron makahimog subcommittee sud sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang issue mitong ha, human na gipaybaw ni Senate President Alan Peter Cayetano nga si Senador Rodante Marcoleta maoy mangu sa subcommittee aron ipadayon ang hearing sa maong issue. Apan gigo ni Soto nga nagduda siya sa proseso sa pag-issue sa notices sa hearing, ilabi na kung gikan pa sa usa ka Vice Chairperson's Committee nga wala pay formal nga organisasyon. Karon si Senador Pia Cayetano ang chairperson sa Blue Ribbon Committee, samtang si Marcoleta og Jinggoy Estrada ang mga Vice Chairman nini.
2: Kasikas Express Balita.
1: Balita sa International. Sa balita sa gawas sa nasod, sigun ni Defense Secretary Pete Hegseth nga andam ang Amerika na mupadayon og military attacks batok sa Iran kung mapakyas ang pag-abot nga kasabutan tali sa Washington og Tehran. Matun niya, si US President Donald Trump nagpabiling pasensyoso o gusto og maayong deal aron masiguro nga dili makabatog nuclear weapons ang nasod Iran. Sa biyaging adlaw, ingon si Trump nga maghimo siya og final determination sa White House mahitungod sa proposal nga mupahunong sugubat og magpalawig sa temporary ceasefire suod sa 60 ka adlaw. Ang giingong gubat gilunsad sa Amerikang Israel nitong Pebrero 28 nga may resulta sa libuan nga kamatayon labi na sa Iran ug Lebanon ug nakaapekto usab sa global economy tungod sa pagsaka sa presyo sa enerhiya human maapektuhan ang Strait of Hormuz. Ang negosasyon karon padayon nga gihimo aron malikayan ang dugang pagkasabot sa krisis sa kalibutan.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balita sa International.
2: Balita sa International.
1: Sa laing balitang international, gibutyag sa International Atomic Energy Agency nga usa ka drone ang migo sa turbine building sa Zaporizhia Nuclear Power Plant habagatang sidlakang bahin sa Ukraine. Suma sa report, ang pag-atake may resultag buslot sa bungbong sa mong pasilidad. May padayag og seryosong kabalaka si Director General Rafael Grossi og miingon nga usa ang pag-atake sa nuclear sites mura og pagdula sa kayo. Ang team nga naa mismo sa power plant nangayog access aron personal nga masusi ang natandog nga turbine building og matino ang epekto sa insidente. Padayon pa ang imbestigasyong monitoring sa sitwasyon sa maong pasilidad.
2: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7, DC size na.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
4: XFM.
5: XFM.
6: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Sa business ko, ang siya'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Nahumanig kita si katulog karahondan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng akuha?
2: Malawag yung kamingawan pa.
1: Ang sumayang yung kamingawan nga. Kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tatao. Nagturbo bitaw ko.
2: Gimingaw yung ko eh.
1: Ang sumayang yung kamingawan naman. Ang sikim kang hikap ng akuha.
2: Naamang ko kuha niya sa una. Ayaw!
3: Exciting!
4: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas ni may mga work. Halos wala na me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiyo.

0: research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yun is galona, senyoro citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga panit,
4: mahamis nga kutis.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9.

0: Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhilan sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 7:21 na.
3: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express, balita.
4: XFM Business News.
2: Sa kasika sa Patigayon, SSS pension increase, ipatumana. Si Katropang Crystal Joy Felarca sa report.
5: Iaprubahan sa Social Security System o SSS ang masayong pagpatuman sa pension increase ubos sa pension reform program. Matud sa ahensya, tumong niini nga makatabang sa mga retirado o ubang benepisyaryo taliwa sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga nagunang palaliton. Base sa Circular Number 2026-002, makadawat og 10% tong dugang pension kada tuig hangtod sa tuig 2027 ang mga retirement og disability pensioner, samtang 5% kada tuig ang madawat sa mga benepisyaryo sa survivorship o death pension. Alang sa implementasyon karong tuiga, epektibo ang pension increase sugod karong adlawa Hunyo 1, tuig 2026 para sa mga pensioner nga adunay cut-off date hangtod Mayo 31, tuig 2026. Samtang alang sa mga pension nga adunay cut-off period gikan sa Hunyo 1 hangtod Agosto 31, tuig 2026, mahimong epektibo ang dugang pension sugod Setyembre 1, tuig 2026. Apil sa pag-usbaw ang regular nga binuan nga pension, lakip na ang 1,000 pesos benefit allowance ug ma-adjust na usab ang dependents pension. Suma sa SSS, kabahin kini sa ilang padayon nga programa aron mapaligo ng financial nga seguridad ug kaayuhan sa mga pensioner. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
4: XFM Health News.
2: Sa kasika sa panglawas, mga posibleng triggers sa sinus so ginlanta ni katropang Anna May Perez.
6: Ang sinus o sinus problem o sa kakondisyon diin mahubag o mablock ang sinus passages sa ilong, hinungdan sa barado nga ilong, sakit sa ulo o pressure sa now. Sumala sa mga eksperto, ang sinus mahimong matrigger sa daghang butang sama sa allergy, infeksyon o iritasyon sa palibot base sa mga medical reports. Usa sa pinakakomon nga makatrigger mao ang abog, aso o polusyon nga makapahubag sa nasal lining nga makapahugot sa mucus nga maglisod ug agos sa sinus. Apil usab ang aircon o bugnaw nga hangin nga makapauga sa ilong o makapabaga sa mucus. Hinungdan nga mas grabe ang barado o pressure sa ulo. Daghang pasyente usab ang mureklamo og sintomas kung naay kalit nga usaban sa panahon sama sa init padulong bugnaw o rainy season. Ang allergy usab pod kadakong hinungdan sa sinus flare up, labi na kung pirmi ma-expose sa hugaw nga palibot o dusty nga kwarto. Ang mga doktor nagpasidaan nga kung pirmi balikan sa sinusitis, mas maayong magpa-check up aron mahibaw-an ang tinuod nga makatrigger o malikayan ang komplikasyon. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon og batasan ang pag-inom sa Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Anna May Perez, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
4: XFM Trending Karon.
3: Trending Karon.
2: Sabon scammer nga pugsadong mupapalit sa mga motorista. Sikop din hisdak bayan sa Sugbos. Katropang Philip Seruano sa balita.
7: Gidakop sa kapulisan ang 18 ka mga vendors nga gingong ng scam sa mga motorista o commuters sa pagpamaligya sa dapling sa dalan sa Dakbayan sa Cebu. Sumala sa Cebu City Police Office ang mga vendors gireport nga moduol sa mga motorista ug pugsan kini nga mopalit og produkto kasagaran laundry detergent. Labi na kung mohinay umuhonong ang mga sakyanan sa busy intersections. Human sa operasyon, gipailaom sa husto nga documentation o identification procedures ang mga dadakpan o gipasidaran batok sa mga lihok nga makahatag o disgrasya kahasil o gahadlog sa mga motorista o pedestrian. Gidala usab sila sa Mabulod Police Station 4 o dayon giturn over sa Barangay Lahog alang sa dugang mga verification. Sumala sa CCPO ang operasyon gabahin sa direktiba ni Cebu City Mayor Nestor Arcibala human sa mga reklamo sa publiko batok sa agresibong roadside selling. Sa Osaka live stream, personal nga gitubang sa mayor ang pipila ka vendors human sa reklamo gikan sa mga motorista nga giingong napugos sa pagpalit og produkto. Ang isyu nagdani usab og online concern tungod sa mga allegation sa scam, persadong selling og kahadlok sa road safety sa lendang lugar sa syudad. Lakip ang mga report sa Argao, Asturias og Lapu-Lapu City. Nagparayon karon ang masugot nga monitoring sa kapolisan sa mga lugar nga naay susamang reklamo aron malikayan ang pagbalik sa maong mga insidente. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinaan, kinsa na problema na sila na Westin Kalipay. Karong magkatropa, di na ka na nga ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalita kinisin yung mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa Rigi Usang Pilipino para sa Pilipinas, kinianya certified Turbo user, katropang Philip Serrano, ex-FM.
3: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
2: Kuy-kuyon ta ang kasaysayan. Pinaging katropang da kuy-kuy.
1: Si Miguel Lino de Espilita, usa sa Kastilang na tao sa Manila, mao'y may puli isip Spanish Governor General niadtong Hunyo 1, 1759, human sa pagkamatay ni Pedro Manuel de Arandija Santisteban. Sa wapan niini, gitudlo siya isip obispo sa diocese sa Sugbo niadtong 1757. Isip obispo sa Sugbo og senior prelate sa nasud iyang giangko ng posisyon sa gobernador bisan supak ang real audiencia sa Manila. Apan pagabot sa bagong arsobispo sa Manila nga si Manuel Rojo ni adtong Hulyo 1759, gimanduan siyang mubiya sa puesto apan mibalibat siya. Sa iyang administrasyon, iyang gipawagdang ang pipila ka reforma sa miaging gobernador ug gipahunong usab ang armada nga nanalipod sa mga misyonaryo sa Mindanao. Sa uwahi, pinaagi sa mando ni Hari Charles III sa Espanya, napugos siyang mutugyan sa puesto ni adtong Hulyo 9, 1761.
8: Sa itong mga katropa diya paligunangin yung mga lawas, labi na karabag usap-usap ang panahon, tumahal ka mong Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Alang sa naghayos ang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Da Koy Koy, XFM News.
3: Kasikas Express, balita!
9: Balitang sports, balita sa sports!
2: Sa kasika sa paugnat sa kusog, Spurs sod na sa NBA Finals. Makasangka ang New York Knicks. Alang sa NBA updates, Windsor.ph. Sa inyong mga libreng bets, Windsor.ph. Sige trabang Gyro Biking sa kumpletong detalye.
10: Sulod na sa NBA Finals ang San Antonio Spurs, umanila pildiha ang defending champion nga Oklahoma City Thunder sa score nga 111-103 ni adto Sabado. Ang Spurs midaog sa best of 7 sa Western Conference Finals 4-3 aron makasulod sa championship series batok sa New York Knicks nga magsugod karong Miyerkules sa San Antonio. Nanguna sa Spurs si superstar Victor Wembanyama nga nakatigom og 22 puntos og 7 ka rebounds. Mitabang usab si Julian Champagne og 20 puntos samtang si Stephen Castle nagdugang 16 puntos. Sa Oklahoma City, si SGA or Shai Gilgeous-Alexander mao'y nanguna sa scoring na adunay 35 puntos apan wala kini makaluwas sa ilang depensa sa serye. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug natibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropang Gyro by King X FM News.
11: Kasikas Express Balita.
2: Ang atong taka alas 7:31 na.
3: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
12: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
13: Marino, sorry sa kong aglibo. Marino ko na sakit. Bayang mo ko ni ilang poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangini. Pili na masakit akong poog. Nang pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
14: Bili-bili nga ba? So masakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
12: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
15: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
16: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
15: Ano man?
16: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
15: Mali na nga kape ang imong giinom.
16: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
15: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kayo, no? Kiss ni yaya, anak.
19: Dili ko maoy, dili ko maoy.
18: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
19: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita, magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
18: Ayaw!
20: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
21: Available sa mga butika.
22: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
23: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
22: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
25: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
26: Abli na.
25: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
27: Yes to Health Clinic.
25: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
27: Hilid sa Barangay Hall.
25: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
28: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suki.

0: Sax FM Cebu, Philippine Standard Time is 7:38.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon. Kasikas Express. Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
2: Isang araw nagmamaneho.
0: Atong i-check ang Kasikas sa gawas. Unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Adlaw nga Lunes, traffic makayo diha. Si Katropang Eric Amaro on board sa patrol.
1: Live report.
0: Katropang Eric, good morning.
3: Good morning sa mga katropa sukin kay Sax Bob Cebu 8823. Thanks God, it's Monday. Katropa ka Attorney Ring, no? So balik sa kinipog workplace. Pinagkaran ng mga kaigsunan kay balik sa trabaho ako. Hanya, hingan long Lunes, katropa ka Attorney, mga kaigalan.

north and southbound lane, Epistle Street. There is my kinipog, there is pahinguna sa kwan mo na to, Ospenia Boulevard, downtown area niya. There is my capital, Iscario, going to kwan po na, kinipog, Barulus area, Archbishop, katupag attorney rin, mga kikilan, pahinguna ko sa dito sa Talamban area, sa Gapon, kwan lang, kanabag, moderate, kinig traffic, no, niya, kwan po, nang lauman sa tong taga CCTO nga basig doon ay mga areas ron nga ma-traffic ka katropang ano kay sugod manggod sa Brigada Escuela basig doon ay mga pampublikto nga tunghaan nga mupahigay sa mga kining parada so mani bantayan na lang karon katropang

0: Fisikali, kini boga sama sosiali, kau tadi ya, kena baga tawag kini ka tarong yun dah kay namay ubat sa mga tray mga kwan taon daydream while kini baga magbaniyo. So kau para kwan mo dia, kena baga di mong kutpon, kondisyon mo magilang di mong magluya, at the same time, nindot pa inyong ka cognitive function diha. Makapang kwadyo mo sa well magdagan, no? Makapaminsan yung mga skarsada, panapin mo, Sadyo Plus Convex, kinabas kasaligan ng Yats Wealth Incorporated, dami umot, sustansyado, the best ng kapi, mga kaigalan. Alex, sa Diyos ng Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: Live report.
2: Salamat, katropang Eric Amaro, sa imong report. Naghatod sa tong oras, alas 7:42 na.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Sa kasika sa showbiz, Filipino singer fourth placer sa Britain's Got Talent, si katropang DJ Reyna Chinita sa balita.
4: Exciting show with Chica sa Adlong Lunes, mga katropa. Good morning, Kabisayan. Good morning, Subuanon. Natapos ang journey sa Britain's Got Talents. Ikaapat nga pwesto sa Filipino singer nga si Mati Honyosa sa usa ka season nga nagadawat siya og duha ka golden buzzer. Sa grand finals, nga gipasalida sayo sa Domingo oras sa Manila, iyang giperform ang kanta nga Nothing Compares to You ni Sinead O'Connor. Ang season's champion mao ang Hawks and Farmer Choir, samtang ang Celestials o ang dance duo nga Anastasia and Salsami angkos sa ikaduhang ikatulong nga pwesto. Nahimo siya paborito sa audience human makadawat o golden buzzer gikan na Simon Cowell tungod sa iyang rendition sa Purple Rain. Nakadawat usab siya o ikaduhang golden buzzer gikan kang Judge Amanda Holden human sa iyang performance sa Dream On. Sa pagkakaroon, ang Glasgow-based singer usab ka part-time waiter o napili na nga magpakita o mapakita sa West End production sa Jesus Christ Superstar isip si Anas. Yes, katropa mo ka na itong Showbiz News sa Adlong Lunes. O gayo kalimot sa pag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men ng 100% natural, safe and effective. Para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo, the house of Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
5: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
2: Buhok sa asawa gisunog kay bana gididan sa pagtagay si katropang Raybox sa Sugilanon niini.
6: Ginakop sa kapulisan sa Seongju, South Korea, kiningon sa kalalaki nga nag-idadog 50 anyo sumangingong gihulgang patio ng iyang asawa o gisunog pa ang buhok nini tungod kay gididaan siya sa pagtagay. Matod sa Seongju, Sandang Police Station, nahitabo kining insidente sa usa ka apartment sa Sugokdong, North Chongcheong Province. Gingong giisprehan sa lalaki og flammable hair spray ang ulo sa iyang asawa o ginagkutan gamit ang lighter. Giakusahan usab siya og paghulga sa biktima gamit ang kutsilyo sa kusina. Ang babaeng anaas edad 60 anyos nakaangkon og paso sa bahin sa iyang buhok apan wa maangol pagayo. Nagtuo ang mga investigador nga nasuko ang suspek human siya badlungon sa iyang asawa nga sa pag-inom og ilimnong makahubog gikonsidera usab sa kapulisan nga ipa-admit niya sa psychiatric hospital tungod sa sintomas sa alcohol addiction. Pastila. Anyway, sa atong mga katrupang kalalakinan para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni mga katropa. Tungod kaya aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klabuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, salilipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ex-Special.
1: Kasikas Express Balita!
2: Atong takna alas 7:46 na.
7: Sa kaluwasan. Pulong. Sa kaluwasan. Sa kaluwasan.
2: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.

0: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Galacia 2:21 nagingon, wala na ko isalikway ang grasya sa Diyos, kay kun ang pagkamatarong pinaagi pa sa balaod, si Kristo namatay lamang nga kawang. Higala na sayod ka ba na ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos adunay kalabutan sa mga maayong butang nga atong masinati matag-adlaw sa atong kinabuhi. Daghang mga Kristiyano nga daw adunay gihuptan nga listahan sa ilang mga pagabuhaton aron makab-ot ang pagkamatarong, kung ilang isipon nga nakatuman sila sa ilang gibuhaton, ilang isipon usab nga sila matarong. Apan kung mapakya sila, isipon nila nga ang ilang kaugalingon dili gayud matarong atubangan sa Diyos. Apan kini sayop nga pagsabot sa pagkamatarong sa perspektibo sa Diyos. Giingon sa kasulatan nga tungod ganato, si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. Aron diha kang Kristo, mahimo kitang pagkamatarong sa Diyos. Higala ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos, wala nakabase sa atong binuhatan. Kay kung mahimo pa nato nga luwason ang atong mga kaugalingon, di na unta kinahanglan pa nga muanhi si Kristo aron mamatay ka nato. Ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos nakabase sa gibuhat ni Kristo Hesus sa krus. Siya nahimong sala alang kanato aron nga pinaagi sa iyang pag-angkon sa atong mga sala, ato usab nga maangkon ang iyang pagkamatarong. Karon dayon dawata kining maunggasa sa pagkamatarong ug imong masinati ang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Gumikan kay kung ikaw matarong atubangan sa Diyos, wala na ibabag sa pagpanalangin sa Diyos sa imong kinabuhi.
1: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo'y hingpit e nagtak-op ning atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Good morning, atog Tristan Wyatt Gulay. Basta niya, watching from Upper Suran Association, Kinasang Anpardo, Boni Gakayan Gumapak. Marlon Ferrer, Neskim Batalisay, mayong pagpaminaw ninyong tanan niya. Salamat kayo. Roger Mabulay Dagata. Diya sa Ubka 3, Barangay Kiyot. Among silingan is Greenbelt, Talavera, San Carlos Heights, Santo Niño, kumusta niya? Lloyd Evan Arujado. May pagpaminaw sa atong mga barangay officials diya sa Barangay Kiyot. Good morning, kaninyog tanan. Dance Lastimoso. Mamang Edin, mayog buntag. Papadaan. Ti Michelle Lantikse. Og happy birthday sa akong suod kay Gagaw. Si Ti Monchilo Lantikse. Ayong pag-celebrar sa ibang adlaw na tawhan ti. May you have many more birthdays to come. Ako ga pag-ampo kapiskay sa panglawas ug dugang tumang kalipan. Gugmang Laagan. Kumusta diha, Idol? Good morning. Kaninyong tanan. Salamat kay Santiago Oralde at mga runners sa GRT. Good morning ninyong tanan. Mark Kevin Revilla. Kelvin Boyles. Andy Tunyakao. Yaksky Ereglan, Alambihod, Argao, Cebu. Good morning, kaninyong tanan diha. Salamat kayo sa inyo para pagsunod ining atong tulog. Wala tayo igong oras, musunod karon dayon ang Bull's Eye. Sa nga nalang usab, kinatibok ang pwersa sa XFM Cebu. Pinaguluhan sa itong station manager, Janlay Biking. Atong news director, Philip Seruano. Atong mga kaubang news reporters at news writers. Atong partner, there's Master Control. Rap-rap baring. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong ubos kaalagad sa kahanginan. Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! exciting!

0: inumon kung gusto ta nga dili magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higaw niyo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug phytoterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misi sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
7: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? kung ganong kita nagkasakit. Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
8: Ako si Dawn, saka maestra,
9: maka-ulcer ko.
8: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, o gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
10: The Secret of Health.
11: Vision X Plus. User, atong pamilya.